0: pa birthday ko. Sige mo, ina, kung nakakadto ka, di ba? Kung nakabisita ka di, apa birthday ko si mo, Crystal Maria Joy Libardo, isa ka box ang Santon Plus Coffee Mix, may t-shirt kag may radyo. Pait. Makakadto ka lang di. T-shirt, radyo, Santon Plus Coffee Mix. Amo nang regalo ko si mo. Sinsya lang gid, why lang gid yung unod ang Gcash ko. Deal? Crystal? Kay birthday mo sabong, sino man lang tabi, Hambalon mo gid sa akon na. Why gid ko naghatag regalo sa imo, ha? Kadto lang di, Crystal. No? Kay hatag ko radyo mo, t-shirt, kagang Santon Plus Coffee Mix. What? Happy birthday. Padayon kita sa mga panamyaw naton sa kaya Ponce Lens o Ponce Lens, no? Good morning Sir Joven, kapita Santon Goldo. Good morning mga katropa. Salamat kay Ponce Lens sa pagtutok diri sa aton pangapagpangalagad. All right, kay Melrose Balasa, good morning Sir Jobs. Talagsan na lang ko maka-comment pero adlaw-adlaw gid ko nagapamati sa imo programa kay busy kid abi sa duha ko ka anak nga naga-eskwela. Sige, importante ma'am, ara ka na sa radyo. Salamat gid sa padayon nga pagsuporta. All right? Sino pa gid kay Sheila de la Cruz, no? Base may something man sa pabinsaron sang bayi, sir. Amo na nga gina-uto lang siya sa nga ugag nga lalaki. Ay, pero inang magkadto ka di, di ba may something gid guro pinaasa man to sang tunto to. Hindi ka gid magkadto-kadto sa akwan, hindi ka gid to magkadto-kadto, sino to, si Frances? No? Hindi ka gid to ma, hindi ka gid magpabalo kadto to sa Mindoro, nga to katoy, pasungay ka na to sa Tamaraw. pasungay ka gid ka sa Tamaraw daw. Kung si Toto Balpaiya ka chatmate, sure gid na siya nga bakit anay sila kagbusog pa sa sabagay ang mga taga Dao bla. No, way man ko ah. Mga taga Dao speak si Rafael Torbodigno. Toto Bal may amo man ang batasan. biskan man kuton mo si Juan, Rafael, si Ryan Sina de la Cruz. No? Ako, kapila ko na magkantos dao, ha? Ngagin pangita lang na si Toto Baldison Escalada. Why ko nakita siya? Kantoan ko na to sila balay. Why? Pagkantoon to sa balay ni Parikoy Marlon Inyon. Why? Nasagot ko, mo ganyan taga dao, ay? Ayoy! May batasan ganyan taga dao nga Indian? Anong stuto? Katisting na ko na. Why? Kitaon stuto mo. Di ba? Sige. Ambal ni Crystal, grabe ka man natin. Lakas ng appearance ni Kuya. Malam ko nagagugma sa'yo. Di ba? Good morning, katropang Joven. Pag-greet lang, happy birthday today sa gabantay sa apo ko nga si Luna. Si kay Lalaine Piscadera. Oy, birthday niya man subong, ha? Happy, happy birthday. No? Kay Laylen Piscadera. Okay, sige. Grabe nga pagpalangga niya ba? Tinabok niya ginang lawod. Tapos nag-effort pang babae. Gwapo, laki ba? Mahuya man si Joshua Garcia sa iya kagwapo. di ba? Diin ka dyan, no? Ambal ni Solomon Antonio, kung sa akon sa nagkadto, si puton ko pa siya. Di ba? Di ba? Ayaw mo na iya, mga Solomon Antonio, napate ko na iya. No? May isang salita. Sige. Rex Data, good morning Sir Joven, good morning mga katropa. No? grabe tirada ni Ernesto Alvarez kay Kenneth Pasiti. Pamati na, Kenneth. Parehas kay Kenneth Pasete. Ambal niya kay Ma'am Christine makadto kuno sa kay Ira. Para ano? Papa good morning lang kay Ira. Makadto ka kay Ira. Papa good morning ka kay Ira. Hindi ka lang kay Ira magpa good morning sa mama ni Ira. Pa good morning ka man. Tapos kin. Ayoy! pagkikinabilit. Yun ang mapagod mong mga
1: ayun!
0: Tuntugin si Alvarez. Ayok, isa gakandown ako na sa GC. Malam mga class members, pag nag-class members ka din sa amon, nga, kwan, ma-add ka, ah, sadya lang mo. Ah, ang bardagulan nila, hindi lang on-air, ya, pati sa GC, ya mo, pikon, talo, ah. Yawan ka din sila. Okay, sige, kay Ma'am Susan Dolor na katutok man. Oh, kinadlaw si Mads Lilitog, si Parikoy Buboto. Amogin na kakatabo sa mga nagahingagaw sa last trip po, laban palso. No, halo nga sa mga babae, ha? No? Labi na ako ng inyo, mga kwando, may pagkapolitiko. Okay. Kay Eric Bering, bow, kung si tatay na lang tali ang video call niya. Bow, si Tay Mosok, kwan man, matilaw-tilaw pagid niya, Tay Mosok!
1: Ay!
0: Interesado ka man, ha? Pasungay ka man sa Tamaraw, ha? Good morning, katropang Jobin. Always kami, ha? Always ko nagpamati isa sa PIA, no? Kaluoy man sa iya. Dapat din nilang sako nagkantubaw! Si Mark Robert Salim, interesado man. Ay, sige. Pasungay ka man sa Tamaraw, doy. Okay. Sige, gin pa ikot-ikot, gin pa asa-asa. Ambal ni Cristal. Good morning, Sir Jobe, no? Bow, sus na dalagin siya sang flowering words. Kalalaki siguro, Sir Jobs. Nakita na siya kalalaki. Galabay-labay lang siya sa yaluyo. Tapos, magkadlaw. Sige, kay Nanay Lorna Rizano Visto, Tatay Glenn, dira sa Barangay 8. Good day, katropang Jobs, oh. God bless you all. Noon naman ang drama, drama, sang kwa na, pasalig kag paltik na paghigugma. Okay, concern is tol, bares pa iya, chatmate, tani ang baye, tag-iya na subong sa tindahan ni Ernesto, ay tilaban! Tag-iya na sa isang building na nagrepustuhan ni Ernesto, ang gabi.
1: Ayoy!
0: Kadlog si Rick Bering, ho. Sige. Kay Parikoy Jabanunoy, good morning, Landa. Sige. Din pag ito. Gusto nyo na iyan ni Tol Ernesto Alvarez ang mga video call kay si mga iba na alawi, ho. Damadunlan man kami diri ninita sang ginakaon namon. Kanami isang drama, nakaka-good vibes nga. Bisan aga pa daw, hindi na kami kaintindi sang unahon namon ubra. Nakapatawa man kami. God bless. Sa imo Bibian, kabay pa nga makabalik ka lang sa Mindoro nga safe, ginapahilayo ka lang sa ginapahilayo ka lang sang Ginoo sa hindi maayo nga tawo. God's direction is God's protection. That is correct. May naman lang tuguro nga kuana, nga naway ka mo nagkitanay, basi nagkitanay ka mo kagano pag inubra niya si imo bla. Na lang ng pasalamatan mo da, no? Kay Bibian. Okay. Kay Mads Winji Karel, kag Parikoy Roj Parer sa Banwasang Sigba, nagatutok sa Gyapon. Salamat ka da, Mads. No? Tagoa lang ina, Sir Joven. No? Magpuli lang ko, please. Ay, tagaan, takapalugit. No? Bahala ka da. Pag hindi mo na makuha, ihatago na sa iban. Kadto ka di, gang, sa dumalag, amumahon ta ka. Ano ni? Lantayon ta imo aloka ba? Kongga yelo. Lantawon. Lantawon tang imo aloka ba? Kongga yelo.
1: Ayoy!
0: Grabe. Look aron mo gid say hi. Sige, good morning Sir Jobs. Gap, kadto na ko sa train, ha. Grabing ulan diri. Ay sus, hindi magpaulan, ma'am, ha. Dapat mag-video call sila ng duwa, naka-kwan para sure ball gate nga kilala ya, chatmate niya. Okay. Si Tay Mosok, gakulo kadlaw, ho. Matilaw man katamaraw si Tay Mosok, bro. Ay!
1: Ay!

0: Ay, ay, oh. Sige. Las 8:11 diri sa aton sini nga pagpangalagad mga katropa sa aton sini nga pala tuntunan. Okay, bano ubos taman ho. Kulukad law ya si Solomon Antonio. Solomon Antonio ya pagambali nga makadto kadto na, pagambali nga may dala na, may bitbit gina ya. Di blaton. Amo na yang mga lalaki nga may isang salita. Di ba? Isang salita kagat tupa. Okay, pagbalik naton mga byan, diri sa ton sini nga pagpangalagad at agantaligwa ha ang ibang pagid nga mga balita nga nakalinyada diri sa ton sini nga palatuntunan. Kahapon, no, na second day sang impeachment trial. Mga katropa, no, kag before pa man nagumpisa ini, si Vice President Sara Duterte ang nagbisita mga kabinan, nagpadulong dito sa Senado, hindi para nga magatubang sa trial, kundi nag-upod lang sa iya sini nga mga legal team kag nagpatigayon mga kabinan sa gamay nga press conference dito mga kabinan. Anong hambal niya? I will be blooded but unbowed. Ayoy! Tutukan nyo ha kay hatagan na naligwa diri sa aton sining pagpangalagad mga kabinan subong man ining kuno sabi ko gani bloodbath. Pero may ara mga kabinan sang petition karon sa Supreme Court ang kampo ni Vice President Sara Duterte nga ipauntat ang trial mga katropa, ining impeachment trial bangod man sa pagpungko ni Senator Chess Escudero bilang presiding officer. Tiyamon ng isa sa mga ginakuha nila diri nga untaton mga kabyenan, no? Ang ining ginapatigayon karon nga impeachment. Pila ka nagkilinabo kapon sa day 2 sang impeachment trial tutukan taman sa ton sini nga pagbalik mga katropa sa balita lokal diri sa ton sini nga pagpangalagad, no, padayon ang ining maidid karon nga kampanya sang aton sini nga probinsya batok mga kabinan sa ASF Bullseye. No, kay sa karon may ginkwandrio may asgin pasangkad mga kabiyanan ang ining kampanya, no, batok mga katropa sa ASF ang aton sining provincial government nagpatingayon sang temporaryo kag unconditional total blanket ban sa mga pork products, no, sa anumbot silingon sini mga katropa kay nagligad may banay bawal na makasulod pero may nagasulod gyapon. Although may ASF kita dire pero medyo madubo pa, madubo gyapon mga kabinan ng presyo sang baboy. May 260, may 270, no, sa sobra ka barato gina pang haboy lang gani daw sa Banwasa, sa Banwasa barangay Lawaan. May nagapromo pa, din ang promo dire, sa may Banika. Kagiban nga mga talipapa ga promo subong 200 lang. Si mabakal ka mo da. Kagiban pagid naton nga mga talulupang don ha diri sa aton sini nga pagpangalagad mga katropa. Hatagan ta sang ligwa diri sa aton sini nga palatuntunan mga kaabyanan. All right, magabalik kita pagkatapos importante nga mga pahibalo. Oras, las 8:15.
1: XFM. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gigo sa mabatian ko nga Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-accident na, anti-aging pa kag ang

0: Bor kag presyo ay madaugid dia.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: XFM.
4: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
3: XFM.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
5: Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ay, dali na.
3: XFM.
4: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Rojas City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
3: XFM.
11: Tila ba may hangin sa tiyan?
12: At masakit sa pakiramdam?
11: Kabag yan!
12: Mag Santhon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang,
12: tanggal agad ang
11: magkabag.
13: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
13: na all-in-one.
11: Sa presyong magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Ako si Danny, isa ka bus driver. O pagdugid sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver. Mag-inom sang Sister Pain.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Sa mga butika. This is XFM 106.5, Rojas City.
17: Mga katrupa, exciting!
18: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
19: XFM.
20: XFM.
21: Sample Plus Gold.
22: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
21: Santon Plus Gold.
23: Makal sa mga butika.
21: Santon Gold. Coffee Mix.
24: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
21: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
25: Iba ka sa lahat.
21: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
26: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
27: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
16: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukulan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
21: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
28: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
29: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
30: Hanap
0: Dumubala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
5: Ang sakit.
2: Mag-assisted pain.
5: Muscle fever.
2: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
5: Mag-assisted pain.
2: Kangkarang pain.
5: Fast and safe.
2: Assisted pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Assisted pain.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
7: From Rojas City to the whole province of Capiz, this is XFM 106.5.
17: Exciting!
8: Kasakit sa nawong kong naging tampa mo.
9: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salo naging buhat mo. Putigon ko! Ginpapate mo ako! Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo! Upang ginlo-iban mo ako! Kasakit! Upang sabihak sino! Hindi ko mahimo nga kaugtan ko! Nga nabatas mga buhatan ini sa akon! Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo! Sa diin!
19: Endless love.
23: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
19: Endless love.
23: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: FM.
1: Sanford Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sanford Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Sanford Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanford Gold Coffee Mix.
4: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work. Kamo ang Sanford Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na warm.
1: Sanford Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix,
6: pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
8: Bili na
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanford Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanford Gold Herbal Tea
10: sa mga butika.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
2: Sister Pain.
3: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: X FM.
6: The secret of health.
7: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
6: The secret of health.
8: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Payat ba ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan? O malakas naman kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad? Laging nanghihina dahil sa madalas na pagsakit ng tiyan at di makatulog ng maayos. Baka may parasitic infestation o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglycerides na kinoconvert ng ating liver into monolaurin. Ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo, hindi lang panglaban sa mga bakterya, viruses at fungi. Mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulati na nagnanakaw na mga sustansya at nagpapahina ng resistensya ng ating mga anak. Ayon din sa pag-aral ng mga eksperto, ang Moringa Seed Extract na masusumpungan sa Premium D3 ay nagtataglay ng active compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasites. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoids na makatutulong para palakasin ang immune system lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 din ay mayaman din sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy at strong bones. Panatilihing healthy ang ating mga anak, painumin araw-araw ng Premium D3 Soft Gel.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: The secret of health.
8: Madalas bang nakatutok sa mga screens at monitors ang inyong mga anak? Isa sa kadalasang sanhi ng pagkalabo ng mata ng mga bata ay ang hindi nakokontrol na screen time ng mga ito sa mga gadgets at mga monitors. Huwag hayaang manlabo ang mata ng inyong mga anak. Painumin araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay isang soft gel na madali ipainom sa ating mga anak at ito rin ay magbibigay ng sapat na proteksyon sa kanilang mga mata upang ito ay hindi madaling masira at lumabo. Ito ay naglalaman ng mga sustansya na napakahalaga sa pangangalaga ng iba't ibang bahagi ng mata, gaya ng macula, retina at linti ng mata. Pahalagahan ang healthy eyesight ng inyong mga anak. Ugaliing painumin ng Visionix Plus Soft Gel.
11: Vision X Plus Herbal Capsule.
12: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
8: Pabalik-balik ba ang ubo at sipo ng iyong mga anak? Ipaiwas sila sa mga mucus forming na mga inumin gaya ng mga choco drinks at mga dairy drinks. Sa halip, painumin sila ng healthy at delicious coffee. Ang Santon Plus Coffee Maker mix ay pwedeng ipainom kahit sa mga bata. Ito pa ay mapagkukunan ng maraming phytonutrients na makakapagpalusog ng inyong mga anak. Bukod pa dyan, mayaman din itong mapagkukunan ng phytoestrogen na nakakapagparami ng produksyon ng growth hormones ng mga bata at kabataan. Kaya ano pang hinihintay mo? Isanton plus Kuhwe Mix muna ang buong pamilya. Nagkape na kayo, may gamot pa kayo.
4: Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Santon Plus Kuhwe Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Kuhwe Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Kuhwe Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
8: Ulitin ko po, para maiwasan ang iba't ibang klase ng mikrobyo na maaaring makapagbigay sakit sa atin at sa ating mga anak, araw-arawin ang pag-inom ng Premium D3 Soft Gel. At para naman sa proteksyon sa ating mga mata, huwag kalimutan ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. At para buo ang ating maghapon, uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Antabayan ang muli ang ating programang The Secret of Health.
13: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
14: XFM.
15: Sample Plus Gold.
16: Ako gali si Rhea. Akong red la, nagalabots ang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
15: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika.
17: Santon Gold. Coffee Mix.
18: Ako si Rodel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
17: Santon Gold Coffee Mix.
19: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
20: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix.
21: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
22: Visionex! Marami na ang natulungan!
23: Malaki ang pasalamat ko sa Visionex Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredion. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredion. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Visionex Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
22: Visionex! Epektibo! Subukan mo rin! Visionex Plus, mabibili sa mga butika.
24: Premium D3.
25: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
26: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
27: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
28: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
29: Santon Plus Herbal Soap.
30: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
29: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
31: Chronic pain?
32: Ang sakit!
31: Mag-assist the pain!
32: Muscle fever!
31: Acute pain!
32: Kahit ano pang pain!
31: Basta pain!
32: Mag-assist the pain!
31: Pangkalang pain!
32: Fast and safe!
31: Assist the pain!
32: If symptoms persist, consult your doctor.
31: Assist the pain!
32: Mabibili sa mga butika.
33: This is XFM 106.5, Roja City.
34: Mga katrupa, exciting!
35: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
0: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Bullseye. All right, pabalik sa aton sining pagpakalagad mga katropa. Diri sa aton sining pala tuntunan ng oras naton alas 8:44. Diri sa aton sining pagpangalagad sa gihapon nagapamati kamo sa 106.5 XFM Rojas ang katropa mo. Upod sa gihapon sa inyo alagad ako ang inyo anchorman katropang Joven Anisco. Sa mga late tuners naton dira. Bago nang bukas ang ilang mga radyo kag syempre sa mga katropa onliners naton. Nagaupod niya po diri sa aton sining pagpangalagad.
1: Good morning!
0: Okay, sige ha. Keep on tuning lang ha. Diri sa aton sining palatuntunan mga kaabyanan. Okay, standby. Katropa ang Christine Dayan Ropa ay i-check ta, no? Ang pilaman ka mga update. May kang tanan mga kabinan sa impeachment trial. Kag mga balita, may kang tanan diri. Sa aton sining pagpangalagad mga kaabyanan. Okay, ang ining abahin, buylogan na yung agradulong sa inyo sang Santon Plus Gold. Atensyon sa mga katropa na tondira, no? Kag subong man sa mga gusto dira nga aamligan mga kaabyanan ang ila sining ikaayong lawas. Oh, importante ginang hindi naton pag kalipatan mga kaabyanan, no? Nga amligan ang aton ikaayong lawas kay man kun ang lawas naton mga katropa ang magbalatian o dako gid nga bagay no para sa aton sa ining pamilya o labi na kun ikaw ang breadwinner mga katropa. So rekomendado gid naton ang pag-inom mga kabyanan sang Santon Plus Gold o labi na sa mga gusto dipinsahan ang ila sining lawas batok mga kabyanan sa diabetes. Atensyon da, sa permi lang mataas ang blood sugar level nila. Oh, paano mo mabalaan? Ito siyempre pa check up ka eh. Oh, di ba? Dapat ginapa from time to time, no? Labi na kung may mga family history ka mo, no? Sang diabetes. Oh, dapat regular ginang inyo sininga pag kwada pag check yar sang inyo sininga blood sugar level. Ano pa gid ba iban nga mga sintomas mga byan, no? Sang diabetes, oh, mga atensyon da sa mga madasig kapuyon. No? Permi ginauhaw. Ako ginakapuy man ko, ginauhaw man ko, ina ko magdalagan eh. Bullseye. Oh, di ba kahapon pila ka oras? Oh, 30 minutes ko kahapon nagdalagan. Oh, no? Pagabot gid sa balay, way ko maginuhaw kay daw okay lang ng 30 minutes. Oh, no? So, pero kun way na gani ka mo ginaobra, gapulupong ko kamo da, naglakat-lakat lang kamo gamay, kapoy da yon, ginauhaw da yon. Uy, hindi pagbaliwala ang mga katropa, ang ina nga mga sintomas, no? Kay tibatsi balakag, may diabetes ka na mga kaabyanan, no? So kung may diabetes ka, budlay na.
2: Oh, no!
0: No, kay ti, once kumapyot sa lawas mo na, mayo paganing sawa mo, kay ti, matakan ka, pwede mo palayason. katropang Jason, katropang Christine. Kung may girlfriend ka, mo mana, no? May pagani kung takaan ka na, mambal ka. Sige, call off ta. Bow, call off. Pero kung once ang diabetes, mga kabinan, kumupo na sa lawas mo, walang iwanan. Ang kamatayon lang gina makapabulag sa inyo eh. Likawan ha, mga kabinan. Mag-inom sang Santon Plus Gold kay ang palaya. Kag spirulina nga ara sa Santon Plus Gold, mga natural nga nagabulig sa pag-regulate sang aton sining sugar sa aton dugo. So hindi pagtuguti, ang matamis nga kabuhi magpait bangod sang sakit. Mag Santon Plus Gold kay sa Santon Plus Gold mga kaabyanan, ikaw gid ang una. No? Ang Santon Plus Gold mabakal naton sa mga suki naton nga mga butika, dira mga kabinan sa bahin sang Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, Grace Pharmacy. Pwede niyo mabakal online pagi naman sa Shopee kag TikTok Shop. Santon Plus Gold. Katropa ko nagainom kasi ni hindi pag ihaboy ang empty blisters niya. Kwan, no? Sarang nyo mapasakop ini sa aton sininga promo sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Kaubos na ko gani isang dua ka blisters niyo to kay katropang Cristino. Ang dua ka empty blister pad, no? So kay isa ka blister pad sina equivalent sa napulo ka kapsula, pwede nyo mapasakop sa aton sininga Santon and XFM libu-libong papremyo. 3,000 pesos kada weekly draw. 50,000 pesos first prize sa grand draw.
1: Wow!
0: So, tiba si amo na ning ginaino mo, ha, mga katropa, daog ka na sa ikayong lawas, ha, may chance pa ka, ha, may chance ka pa nga pumaldo. So, inom lang ha, sang Santon Plus Gold. Bullseye. Okay, sige, sa tonsening nga pag pangalagad, mga kabinan, sa tonsening nga pala tuntunan. Okay, check ta na report ni katropang Christine Dayan Ropa. Diri sa tonsening nga pagpangalagad, mga kabinan, ang pinagkala anong mga nagkalinabo sa kwan sa day 2. Kagano ang mga ekspektaron naton sa day 3 karon sang impeachment trial. Katropang Christine sa report.
2: Live report. Yes, sa katropang Joven, antesita mag-proceed no, sa sining natabo nga day 2 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Unahon ta niya nay ang iya man sining ginbilin no nga mensahe. May kang tanan sa sining ginapatigayan ganing impeachment trial batok sa iya. Kusin din kahapon no, nagpakita ni siya katropang Joven sa may bahin sang Senado nga naghatag man siya sa lipot lang gid no nga mensahe man sa publiko no kag sunugan diri sa iya nagbilin gid siya sang tinaga no nga nag-highlight man katropang Joven kahapon nga kusin din sunog siya in this bloodbath and blood owning I will be blooded but unbowed no. Ang kung sa aton din nga tawag sina ng lengguwahe, kahulugan si ni katropang Joven, handa ini siyang atubangon ang mga pagtilaw kag hindi ini magpadaog o kon mag-surrender sa pihak sa mga aligasyon kag tuman nga malala nga mga pagpanghangkat nga iya ginapangatubang katropang Joven. So ang ini nga pahayag kangay nagapakita no sang iya sing ka pag-on kag determinasyon man nga depensahan ang iya sa kagalingon para sa iya mga taga-suporta no kag nagdaw ka ngay man nagasimbolo ini katropang Joven sa iya nga panindugan no pag-on nga panindugan kag apang sa piyak naman para sa mga iya nga mga kritiko ang nasambit nga pahayag ang bahag ang kahabahin lamang katropang Joven sa iya nga mensahe sa publiko samtang nagapadayon ang legal nga proseso. So yari pa matian tanay no bala ang ini nga lipot lang nga nangin mensahe man ni Vice President Sara Duterte nga kusulit nagatubang ni siya sa isa ka press con apang wala siya nag nagpahunugot nga mag haboy sang mga pamangkot balang media no sa iya kag ang iya lang gid nga gin ano lang man gin tuad nga mensahe muna lang gid ang nagwa man sa iya nga baba katropang Joven.
3: Bullseye. Just ano sentences, one sentence, and then no questions. Yeah, I know. Siyang may kasalanan, sabi niya ng question.
4: Ma'am, overruled niya.
5: Ma'am, overruled niya.
3: Ma'am, confirm ka namin sa ano, yung pag-visita niya sa niya. Yes, so my statement is, in this bloodbath and bloodshed, I will be blooded but unbound. Maraming salamat.
5: Ma'am, wait a day.
2: Wala, simple lang tinaga pero ang iyang kwan, ang iyang kaundan may ano gid no, may tatak gid katropang Joven, may unod na, oo.
0: So ako naintindihan ko ni katropang Christine, kay Petty, ongoing ang trial.
2: Yes,
0: so whatever nga mga panugdaon mo na kung maglaba, bala mo naman mga media, so iangot ginanilaya sa trial, whatever nga mga tinaga na karoon nga magkawas sa imo, so maybe it will use against you.
2: Yes.
0: Okay, no? So mo gina, di ba? So maybe it will use against you, no? So kasi magkuan pa na, so siguro bilang abogado, abogado man ni siya mo, kag siguro base man sa kuan sa iya sang iya sining legal counsel man ngati make it simple statement pero ini pagpabutyag lang kumaga pampabakod lang buot. no? Sa legal
2: para
0: man team.
2: Sa ano yan, sa yes ni nga mga taga-suporta, Katropang Joven.
0: Okay.
2: Mm-mm. So, minagane, no? May pilaman ka mga kritisismo nga nagagawa karon nga puro na lang blood, puro na lang dugo, yes ni nga ginamensyon, no? Katropang Joven. Apang sa piyaksi ni, wala na gidyas ang may iban pa nga mensahe nga ginbilin man, ining si Vice President Sara Duterte. Fast forward, no? Matapos ang natabo nga lipot lang, no? Nga minutos nga pagpungko ni Vice President Sara Duterte sa sining press con kahapon, nagsugod naman dayon ang day 2 sang impeachment trial batok sa iya nga kusilin gintalakay gani Katropang Joven ang Article 4 o kun ini nga may kaundan nga assassination plot, grave threat kag inciting to sedition. So sa una nga portion ginpakilala Katropang Joven, no, sang nagtindog man nga prosecution head kahapon si Attorney Amando Verhiligutan ang ini nga ila si nga hawid nga witness, no, ang first witness nila nga si NBI Senior Agent John Mark Kalilong nga kusa din ini siya ang naka-assign sa NBI Cybercrime Division nga mo ang nagauyat Katropang Joven sa pila ka mga investigasyon sa mga ginapa o kung ginapalayag ni Vice President Sara Duterte nga pagpamahog kay PBBM, kay First Lady Liza Marcos, kag event kay former House Speaker Martin Romualdez. So suno sa sininga witness nga si Kalilong, iya gin verify ang mga recordings nga gin live streamed sa Facebook page sadto ni Harry Roque, no, last November 23 2024, kag gin-preserve niya ni, pinaagi sa Meta. So, bali nag-request siya Katropang Joven, nag-email siya sa Meta, nga i-preserve ang ining video, kaya luyag niya gani ining i-submit bilang ebidensya man Katropang Joven, batok sa vice-presidente. So, ining si private prosecutor, Attorney Armando Virgiligutan, nag-examine siya kay Kalilong, nga kusdin na, gin-confirm ni Kalilong nga gin-subpoena sang NBI sadto ang pila ka mga journalist nga nagkatambong sa sininga Zoom conference ni VP Sara nga ginalakipan ng Dilate Inquirer reporter Dempsey Reyes kag former reporter o kon Rappler reporter nga si Bonds Magsambol. Kusa din Katropang Joven ini sila ang mayara sang sworn affidavits nga nag-attest sang ilas nga pagkabati sa mga ginpanghambal sadto ni VP Sara Duterte. So actually may nakip kita diri, no, nga lipot lang gid nga kuan nga record sa sining video nga may unod o kun nga may duration nga 2 minutes lang, no, Katropang Joven kag budlay pa ni gani kahapon, no, daw damo pa pasikot-sikot antes ni pabati kaya damo objection ang depensa, no, kay luyag nila yang ipabate ang bilog nga 2 hours o kung masobra duha ka oras nga video apang wala, no, wala gidyagin tugutan kag ang ini nga 2 minutes lang gid nga video ang gin pakita man sang prosecution team. Ari pamatian naton.
1: Me, another person warned me and then I was asked during a press briefing by a media person if I know of these plans, if you can say the word, if that is the correct word to use here, plans. So I answered, I was asked Romanov, and then I answered, I was told by 2 people, this is the first time I've heard of Romanov, so that is the 3rd already. And I said, don't worry about my security. If they kill me, if I die, kapag pinatay ako, pagkapag namatay ako, in the context of don't worry about my security. So this means pinatay ka. Diba? Kasi hindi ka naman mamamatay by heart attack in relation to your security. Diba? So, pag namatay ako, I already asked a person to take revenge against 2-3 individuals. So, my question now.
4: So, last question for this prosecution witness.
6: You confirm. May proceed.
4: Kinukumpirma mo, Mr. Witness. When confronted with the question whether she uttered those threats against the President, the First Lady, and the former Speaker of the House, the Vice President did not deny, and she confirmed she made those threats.
7: Objection, Your Honor.
6: What is the objection?
7: Leading.
4: Witness may not answer.
6: Counsel, kindly rephrase. It's your last question. Kindly rephrase.
4: Okay, now. Mr. Witness, base sa video na yan, nakikita mo ba, base sa video na yan, na yung Vice President, instead of denying, she confirmed that she made those threats?
7: Objection, leading.
4: I will withdraw.
2: Alright, may pila pa na actually ka mga videos, no? Katropang Joven ang ginpakita to kahapon apang aside sa mga videos nina, no? Gin question man sa depensa katropang Joven ang pila man ka mga gin sumiter nga dokumento kag certification sang witness nga si Kalilong. Gusto din kalabanan gid dito or tanan gid gani photocopy.
0: Yes.
2: No.
0: So amo gin question nila nga ti ang photocopy daw kuan na kuno subong accepted,
2: oh,
0: na
2: accepted
0: as
2: na. Evidence.
0: Evidence kag daw kuan bala inang certified true copy.
2: Minagani ka tropang Joven kay kun kita gani no sa mga normal nga mga tawo mag-submit ka sang photocopy hindi pa nagani pag batunon basta wala sang certified bisa naka-certify pa. No.
0: Ay pero subong ya kun sa nga man sa korte ginabaton subong.
2: Minaman gani no ka tropang Joven ang gina-question sang depensa. Apang sunod rin, no, sa witness, ginako niya man nga, yes, hindi na siya original copy, kagagin pa-certify lang na, pero ang nakapermada, original ya, katropang Joven. Permado na niya, kagagin pa-authenticate niya, katropang Joven, bilang digital evidence, no, nga i-submit gani, batok diri kay Vice President Sara Duterte. So dira lang man ah, no, naglibot kahapon ang dalagan sa sininga day 2, no? Kaya kapila man kabes nag object, no? Ang depensa not only sa sining mga perma-perma, sa sining mga photocopy ng mga dokumento, but even sa how to deliver ni sang prosecution team o kon prosecution head ra kahapon nga si Attorney Digutan. No, kay daw ka ngayara gidabi sa korte, no. Kay suno gani dire kay Attorney Narvasa, no, ang defense team ni Vice President ara taya sa impeachment court, no. Kag indi kinanglan nga dalon mo ang imos ni nga pagkabugado dire kay nagadepensa ka sa nga inyo sini nga wag sinang punto, no, or nagapresent ka katropang Joven. So
0: pero kahapon duha ni ka mga video ha ang gina-play, no, may yes. Arasang ang isa to duha ka 2 minutes kag ang isa atong 18 seconds clip, no. So atong isang nag-ako siya sa press ko na kag atong
2: last na na actually ang ipakita na to.
0: Tapos ang mutong una, mutong do press kuan na to briefing, no, sang nagpahayag diri, no, do akig-akig pa diri si Vice President Sara Duterte sang sina nga video, no. So masiling na ton gani nga ining day 1 daw nakuha gid ya sang prosecution ang puntos diri. No, way man tayo nagakwa na pero way na magdinalagon ang depensa nga punggan ang ining kwan, ang ining nasambitan iyang ano nga video nga mapalayag mga katropa.
2: Pisar gani katropang Joven nga grabe man pag object sang depensa, no, way gid ya napunggan,
0: yes,
2: no, kay ginapamatian gid sang presiding officer ang ining punto man sang prosecution. So aray pamatian ta balaho ang nauna nga video, no, ang 2 minutes nga video nga ginpresent kahapon katropang Joven.
1: Mamag-iingat po kayo nasa teritoryo kayo ng kalaban.
8: Kasi sila naman ako eh. Sila talaga yung bastusin. You need what you
1: talk. Yeah. Mag-ingat po kayo kasi sa dami, sa dinami-rami po ng inyong mga pasabog ngayon kasi it seems like marami po talaga kayong alam about them, no? Dahil sa pagkakasama niyo sa kanila. during the campaign and during the 2022 elections. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs and baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil harumang kayo sa kanilang mga balaki in the future. So mag-iingat po kayo. Kami po kasi na, kami ng EDSA Friday crew, kami yung bumababa every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue sa dinami-rami na ng problema natin. Ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Eh ano po kaya ang remedy naman ninyong mga nasa posisyon o ng mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang corruption at krimen laban sa taong bayan? Ano po ang pwede niyong maging remedy para matapos na ito, lalo't magsisigaw na po ang taong bayan na ng people power?
8: Yes. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Aramena, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes.
4: That's the end.
2: Right, no? Katropang Joven, ina ang kabahin, no? Ang 2-minute excerpt sa press conference ni VP Sara sa itong October 2024. Kung sa diin, actually, nagalawig niya siya sang duha ka oras gani, no? Katropang Joven. So, ginaduso diri kahapon ni Attorney Narvasa ang depensa bala. Nga dapat full recording na iyang video nga ipagawa, no? Kag naging second emotional naman ni Senator Judge Alan Peter Cayetano. Kay sunod diri kay Senator Alan Peter Cayetano, kuha niya ang punto ni Narvasa, no? Kay hindi niya gusluyag nga magguwa siya dira sa impeachment court, no? Sa sina nga day 2 nga trial nga gina-question kung ano pagid ang kaundan sini nga video, no? Kay sa kalawigon sinatuod mo kag may possibility man sunod diri nga basi inedit na, no? Katropang Joven. That's why nagmotion, no? Apang gilayon man nagpagawa sang ruling ining si Presiding Officer Chis Escudero nga dapat ang defense kag prosecution saranggid nga magkapili kung paano nila ipresentar ang ila sigtagsaman ka mga ebidensya kag wala man sang improper nga prosecution sa pagpresentar nila sang malipot nga clips sang recorder. So nakadepende sa ila, no? Kung paano nila ipresentar, kung paano nila ipagawa dira, kung ano ang ilas ning ipagawa nga video kay ila na nga rights, no? Kag sila ya ang ginatugutan sang presiding katropang Joven. Samtang ginpresentar man sang prosecution ang pila ka footage ni Vice President Sara Duterte kahapon, nga kuha man sang October 2024 sang press conference sa din katropang Joven, diri na gina-imagine sang VP Sara ang pag-utod sang ulo ni Marcos. Lakip na ang pagpagawa man sang video sang reaction ni Marcos pinaagi sa Presidential Communication Office. So yari ang kabahin, no, sang sininga video man katropang Joven.
8: Ang galing mo ulo niya ba? I realized
4: The second video, please. Time stops 1 hour 36 seconds to 52 seconds to 1 hour 36 minutes and 58 seconds, please. Oh, it's done. Is that it?
8: Cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto ko.
4: Mr. Witness, you heard the vice. Mr. Witness, you heard the vice president mentioning cutting somebody else's head. Based on your investigation, kaninong ulo ba yung nire-refer ng Vice President na gusto niyang tanggalin?
9: the President, sir?
4: Ulo ng Presidente.
9: Yes, sir.
4: Mr. President, you also mentioned timestamps 1 hour 38 minutes to 32 seconds and 1 hour 38 minutes to 48 seconds. May we have that specific portion be played?
8: So what? Narealize ko, toxic na, diba? Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over.
4: Okay. Then what about from timestamps, 55 minutes, 26 seconds to 55 minutes, 37 seconds, please?
8: Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. Ang sinasabi ng mga tao, kasalanan mo kasi hindi ka tumakbo, ikaw sana yung presidente, hindi siya. But then I said, maaga ako nagsabi na hindi ako tatakbo for president. May mga madaming mga.
4: Okay. Now, what about from timestamps 1 hour 11 minutes 28 seconds, 1 hour 11 minutes 42 seconds?

0: 4:02 to 1:04:16.
1: VP Sara, absuelto.
2: Kung presidente niyo siya, invitado. Vice-president lang ako. Hanggang number 2 lang itong bansa na ito, wala itong number 1 para sa akin. Yep.
0: Okay. May proceed, Your Honor. Mr. Witness, what relation, if any, to these portions of that impeachment we have with the people you authenticated as to the press conference of the Vice President on October 18, 2023?
3: Those video presented were portions of the video that I recorded and authenticated, sir.
4: So nabatian no ang kabahin sang mga videos nga ginpresentar kahapon no sa trial o kun impeachment trial si kaduwang adlaw ka tropang Joven kusdain na nagresulta man sa pila ka palamang kutanon gikan kay Senator Judge Risa Ontiveros ka tropang Joven nga kusdain ginpamangkot sini ang prosecution debit kun bala may bugat gid man ang nasambit nga ebidensya or ining mga videos nga ginpresentar bato kay Vice President Sara Duterte. Bangod kun aton man nga iron gid man sang mayad hindi man ni konkreto gid nga pamatuod nga abi nagkontrata gid man balaihan si Duterte sa isa ka assassin no agud to nga himuon ang ini nga ginpahayag niya kung gintuad niya nga something may patyon sa no kag ini mga pagpamahog ka tropang Joven. So dugang padiri nga pamangkot no ni Senator Judge Ontiveros kung balang iniman nga statement makabig bilang isa ka impeachable offense no so diri ginsabat man ini siya ni Attorney Ligutan ang prosecution head no nga ang ini nga video ni Vice President Sara hindi lamang ini siya isolated incidents kundi series ni siya sang statements nga nagapakita man sang matuod sini nga intensyon nga patyon si Marcos. So kung bisan sino gani guro nga individual nga tawo no makwan man no maworry man katropang Joven no kay ini nga ginpanghaboy nga tinaga no before ni VP Sara although nga words lang na sa no sa iba na ya may lain na yang ano nga meaning nga syempre ara ka sa ikaduha tuod nga pinakamatag-as nga posisyon sa aton nga republika tapos ang imo sing maging pangtuad daw hindi bala dapat nga isa publiko no nga hindi dapat mabatian sang publiko man katropang Joven so makabig ini nga bilang pagpamahog no or ini nga lakip sa sining article 4 nga grave threats no nga ginatalakay karon ginatutukan mga katropang Joven sa sining impeachment trial man. So karon na no hulaton ta ang patigayunon nga cross examination kay kalilong sang depensa katropang Joven. Subong hapon alas 2 na karon no kaya medyo bugat gid man ni no ang ginpang presentar kapon sang prosecution o ti paano ni bala depensahan man no sang depensa.
5: Rebuttal.
4: Oo na.
5: So ginalauman naton karon ang cross examination. Yeah. So kahapon kay puro pa lang to prosecution eh ang presentation, no? So ang balita gani nagbindalagon sila nga ma-play atong mga video, amo ning ebidensya nila mo,
4: yes.
5: Ang mga ebidensya, ang testigo nila sa authenticity sang sining mga video sa katauhan ni Cybercrime Division Senior Agent John Mark Kalilong. Now, later on karon sa hapon, kadungan sini may gipresentar pagid, no? Sa gihapon, may kaangtanan ini sa grave threats batok sa Vice President. So karon lauman ang pagpresentar pagid sang isa pagid ka kwan ka testigo mga kaabyanan sa katauhan ni NBI Regional Director Jeremy Lutok, no? Isa man ni sa mga padayon karon agod nga magpamatuod

0: tuod sang ebidensya sa idalom sang sining Article 4 nga grave threats. So we don't know kung anong proseso sini kung ipresentan ng adaan nila duha para karon isa na lang ang pagpatigayon sang cross examination, no? Sa cross examination, no, sang defense panel, siyempre kwestiyonon din ang kredibilidad,
1: yes,
0: sang mga testigo, kaga hatagan man sang tinion ang mga senator judges naton nga magpamangkot sa sining cross examination karon sa hapon. Well, ang takabalo kon patapuson na nang isa pagtapos ni Kalidong si Lutok naman, no? So mabalaan ta nagkaron sa hapon katropang Christine.
1: Yes, katropang Joven. Kag kon naton man gani nga nasaksihan gid bala kahapon katropang Joven.
0: Mm.
1: Consistent, no?
0: Mm-hmm.
1: Ang mga pahayag, ang statement ni Kalidong kun sa diin daw maano magidwala nga ginpreparahan sa maayo.
0: Ay, hindi ka magpreparar kay Korte ta na. Kita mo kung daw medyo kwan siya sa pagsabat, ga kwan siya sa iya notes.
1: Yes, ga depende sa.
0: Kaya siyempre, gamay mo na nga likday, basta sa Korte ka, no, katropang Christine, di pwede na iya mangin kwan, mangin loopholes karon, kaga pwede na iya nga i-capitalize sang
1: depensa.
0: Depensa para nga ti makuanan ka dai makitaan ka na buho, no? So that's why gati ko nang taon na to nini very careful man, no, ining ila sining witness karon, no, kaya para bansa ti para mapapag-on pagin nila, no, sang prosecution ang ining pagtalakay nga ini sa Article 4 nga grade threats.
1: Yes, katropang Joven. Kag sa piyak sini, no, although nga nag-proceed na, no, ang ining ginpatigayon nga impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Naghingagaw pa ini si Attorney Israelito Torreon, ho, kahapon man katropang Joven. Gusto diin isamin na siya sa abogado ni VP Sara nga nag-file sang isa ka urgent motion and manifestation sa Korte Suprema. So ang ini nga motion ang may katuyuan katropang Joven nga hinyuon sa korte nga balabagan o kun pauntaton ang nagapadayon nga impeachment trial sa Senado samtang wala pa na resolbar ang mga nakapending nga petition nga may kaangtanan sa legalidad sa sining proseso. So sa isa sa mga nagapanguna didto nga argumento sa sining nga motion katropang Joven amo ang sa Gyapon ang pag-question sa authority ni Senate President Francis o ni Anay Senate President Francis Chiz Escudero bilang presiding officer, no, sa sininga impeachment court kaya knowing hindi na siya ang recent nga nagapungko bilang Senate President kag ini ang subong ang Senate President naton si Senator Chiz kun si Senator Win Kachalian, no. Kaso gin butuhan ni ko nagligad ng adlaw sa day one at tinagpungko gid si Senate President Francis Chiz Escudero kagara man sa loyo niya si Kwan no, si Senator ako si Senate President Win Gatchalian. So suno sa kampo ni Duterte kinahanglan da nay nga klaruhon ang nga maresolba sang korte ang mga isyu nga constitutional antes padayunon ang hiang ininga trial agud to nga masiguro man katropang Joven nga nagasunod gid bala sa ginatawag nga due process, no, kag event sa mga provision sang saligang batas. So ang motion ang kabahin sa mga tika nga ginahimo man sang depensa karon katropang Joven nga gudto nga hinyuon man ang pag-athag kag desisyon gikan sa Korte Suprema may kang tanan sa sining mga issue man nga legal nga may kang tanan sa sining impeachment proceedings. Kaya sa tion nga ginfile ang ining motion sa karon wala pa sang pinalman nga pasya o kondesisyon ang korte may kang tanan diri kag ginahulat man karon sang depensa, no, at sa kabugusan ginapakita gid lamang diri sa motion man ni Attorney Torreon katropang Joven nga ang paggamit sa diri sa mga legal nga remedyo gudto nga masiguro nga ang proseso sang impeachment ang nagasantuman sa konstitusyon kag sa mga nagat existed na nga layi. So ang mangin desisyon na lang sinisang korte ang mahimo magka-affect o kung maka-epekto man sa padayon sa pagpadayon sa sininga impeachment proceeding. So ini kahapon niya, I think sang kasagsagan ni sang kwan no, sang trial kahapon nag-file ining si attorney Cotorion sa Korte Suprema nga kusdiin sa gihapon gina-question ang kwan no, ang pagiging Senate presiding officer ni Chief Escudero no, nga kapila naman ka best gani gin kwan man no, gin question ni Senate ni Senator Alan Cayetano no, ang ini nga pagpungko ni Chiz bilang presiding officer sa sininga impeachment trial katropang Joven. So karon pa dayon ang paghulat sa desisyon sang korte no kay Tuod Manabe no, katropang Joven nang aragid man niya sa konstitusyon no, nga kung sino ang mapungko nga Senate President naman ifeber nga may matabo nga impeachment trial. Siya gid man niya mapungko dapat nga Senate kunsang bilang presiding officer, no? Pero karon mautak ang mayorya mo, no? Kay antes nagsugod ang kan ang trial, may bag-o na nga pagsulundan. So bali na revise na ni.
0: Gin kwa nilang rules.
1: Oh, ginoo, ang rules katropang Joven. So ang ginadepende abi ni Senator Alan Peter Cayetano ang mga dating nga natabo, no? Pero subong way na kay lain na ang pagsulundan, no? Kay gini nga pagsulundan para sa mayorya man niya, legal ni ah, no? Kay ara na nagatuhaw na ni sa layina ton. So gani sundo na lang man naton. Tikon imagine nung tumanabi katropang Joven if ever nga si Senator Win Gatchalia gid man ang mapungko, no? Mano sa to?
0: Damabudlay gid. Damabudlay gid kay ti procedure gid sang korte ang ginasunod. No? Hindi siya gani katugda eh. No? Amot yung pwede na katugda kay Minty, may ginassign ka ng presiding officer.
1: Hindi.
0: So, si presiding...
1: So, bale, ang iya lang da nga role sa Higad bilang Senate President.
0: Okay, bilang Senate President. Mm-hmm. Okay, sige.
1: That's why siya gulag-gulag. So, gani ang bagay sa ipan, no, basi na banusan na sa balalaway.
0: Kay... Ay, basi ka rin ko, no, galista sa sinong noisy. Amot ay... Why man siguro ginapamangkot sa mga katapo sa media. While nga muna, anong ginaubra niya to, no? Kahit ti... Kwan? Lakoy gidaan? Pinungkuan na ito?
1: Pila ka uras.
0: Kahapon, ha? May kanang kampo ni ano, nga daw may walk out tani kahapon.
1: Oo, oh, gid man sa tropang Joven. No?
0: Oh, pero gindinay isang kampo ni Kwan sa defense. Nga sunod siya. Nagtindog to yung si attorney si Sheila Sison kay magamit sang comfort room. Mm. No? Pero nagbalik man siya kuno sang gintawag siya. Naghambal siya nga, tima, gamit lang kuya. Kay, dugay gid man. Ako gani kapila po balik eh. Kwan man. Pero gindinay, no? Why kuno sang Kwan. Pero nag-call attention sa si Liliguto na, no?
1: Oh.
0: While ongoing ang ER sining presentation. So, kita niya siguro nagtindog to ang
1: head siya mo?
0: No, sang legal counsel. Then, yun naman niya mag-walk out, no? Pero nagbalik man niya kag nagpadayon katropang Christine. Mm.
1: So, kaya siyempre, balaan mo, kung ara na sa presentation katropang Joven, budlay na yung walk-out-walk-outan mo. No? Kaya siyempre...
0: May tabo na na nagligad, nag-walk out. Mga senator judges, giganto nag-walk out. Oo, liblas ang una. dira pa lang, kwan gid, so gindinay Manila, katropang Christine. Sige?
1: Sige. So, sa dugang pagid nga mga update, development, tutok lang sa atons ni nga pilaman ka mga pagpangalaga diri sa XFM Roja. So, subong man sa atons ni nga Facebook page, no? Kay time to time, gina-update gina natin mga katropa diri sa XFM. So, ininda na nga balita, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Oil, nga balanyos ng may antibiotic properties o kung sarang nga makapatay sang kagaw-kagaw kag bacteria. Maayo man ini nga pang banyos sa mga katol-katol kag allergy sa panit. Bungod sa isalang kapahid, dula dahil ang mga katol-katol sa imong lawas. Mabakal sa mga butika sa inyong lugar kag sa tundring mga leading drugstores, particular sa Mercury, sa Watson, sa The Generics Pharmacy, South Star Drugstore kag sa Grace Pharmacy. Balita direkta diri sa XFM News Center ni si katropang Christine Dayan Ropa, ang katropa mo.
0: Alright, maraming salamat katropang Christine Dayan Ropa, no, nagikan sa Tonsining News Center. May kang tanan sa pila ka mga recap, no? May kang tanan sa sining day 2 sa impeachment trial kahapon mga katropa. Tagiban pagid ka mga nagkahinabo, no? So nasaling tanag kaina, so magapadayon ini kayang ila schedule Lunes, Martes, Miyerkules. Oh, pag Huwebes kag Biyernes, no, ti ang other kuha naman sa mga senado, sa mga senador ang ila sininga pag-obrahon, mga committee hearings, kaya hindi man na pwede nga mapokus lang sila sa impeachment mga kabinan ang aton sininga senado. So again, lauman karon ang pagpresentar sa pribagong witness sa part sang prosecution sa katauhan ni NBI Regional Director Jeremy Lotok, no? Nga kon sa diin ini sa gihapon may kaangtanan sa pagtalakay sang Article 4 o kon grave threats mga kaabyanan. So tutukan nyo ina ha kag syempre no, mabugato balta wala ma punggan sang depensa nga ang ining pag ere ha kag pag play no sang mga videos nga kabahin sang ebidensya mga kaabyanan sang prosecution. So ti paano niya ni balion karon sa cross examination ti diri nato nini masaksihan mga katropa.
2: The Vice President impeachment coverage absurdo o kumikado.
0: Okay, magabalik kita ha pagkatapos sa importante nga mga pahibalo. Oras, las
3: 9:28. XFM. XFM.
4: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Maribel Sako, ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag-glutathione. Tayo. Makapahubin pa sang nawong. Maduti ka gid nga fresh.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: XFM. XFM.
10: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang tila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayo Drive, Roca City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
3: XFM. XFM.
11: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Matamlay ba lagi ang katawan? After
11: after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
12: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mang kusina ha?
13: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diintag tagli mabayad sang tusyon mo.
12: Oh, galit, diriyo.
13: Ah, dali na.
14: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
15: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
14: Garantisado.
15: Maaasahan.
14: Sa sakit ng katawan.
15: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
14: Mag-Santon Plus
15: Herbal Oil.
14: Ang pamahid na all-in-one.
15: Sa presyong magaan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
16: Sister Pain.
17: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay kong akumulan sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Isang pangalan. Isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado?
20: Absuelto o convictado?
19: Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
21: XFM.
3: XFM.
22: Santon Plus Gold.
23: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko dason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
22: Santon Plus Gold.
24: Mabakal sa mga butika.
22: Santon Plus Gold.
24: Santon Gold. Coffee Mix.
25: Ako si Rodel sang Tangkulit. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
24: Santon Gold Coffee Mix.
26: Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione.
24: Santon Gold Coffee Mix.
26: Nagkape ka na,
24: lalakas at gaganda ka pa.
26: Pabibili sa mga butika.
27: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
0: Mission Next. Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, palakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
18: Santan Plus Herbal Soap.
21: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
18: Santon Plus Herbal Soap.
28: Nanamigin!
18: Santon Plus Herbal Soap.
29: Chronic pain?
30: Ang sakit.
29: Mag-assisted pain.
30: Muscle fever.
29: Acute pain.
30: Kahit ano pang pain.
29: Basta pain.
30: Mag-assisted pain.
29: Pangkarang pain.
30: Fast and safe.
29: Assisted pain.
30: If symptoms persist, consult your doctor.
29: Assisted pain.
30: Mabibili sa mga butika.
31: X FM.
3: XFM.
32: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
33: This is XFM 106.5 Rojas City.
34: Mga katupa, exciting!
35: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
36: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salok naging buhat mo. Putigon ko. Gintapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iya sa kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Kasakit! Upang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
37: Endless love.
38: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
37: Endless love.
38: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Alright, pabalik sa aton sining pagpangalagad mga katropa. Diri sa aton sining pala tuntunan ng oras na ito, 9:42. Standby, katropang Zaldi Aguihap Jr. Kaya check tang iya sining report mga kaabyanan. No, dugang update na ito sa kwan, sa sining ASF. No, matapos ang aton sining mga kabinan nga gobernador. No, gusto nga mas ididon ang monitoring mga kabinan, no? Sang kaso sang ASF, so that's why nga ti may panibag-o naman karon mga kabinan nga ginapatuman ang aton sini mga katropang provincial government, ining temporary kag unconditional total blanket ban sa mga karne. Mga kabinan, nga nagasulod diri sa probinsya sang Capiz. So check tara ang ining abahin na buylogan nga ginadulong sa inyo sang Cease the Pain. Atensyon da sa mga katropa naton ginatrangkaso, no, kagdala sa trangkaso hindi kin madula ang pagpananakit mga kabinan sang kalawasan. Ari na ang produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Cease the Pain. Say goodbye to pain, hello to life with Cease the Pain, ang all-in-one relief nga sigurado madasig nga magkapadula sang ginabatyag nga sakit din man nga parte sang aton sining lawas. Ang soft gel capsule ginhimo agud nga magkabulig sa madasig nga pagpaayo, palanakit kombinasyon sang anti-peretic, anti-tossive, nasal decongestant kag analgesic. Ini nga mga properties ginapakigbatoan ang hilanat ubo, nasal congestion kag body pain. Testing mga katropa to feel the difference. Pinagi sa pag-inom sang Cease the Pain, mabatsyagan ang natural feeling approach, agud mapahaganhagan ang cold and flu. Inibangod man sa epektibo nga properties ang itigob nga puwersa sang paracetamol, dextromethorphan HBR kag piniliprine HCL. Ining mga ingredientes ang Cease the Pain nga nagahatag sang relief nga komportable kag nagasuporta sa natural healing process sang lawas. Experience the difference of feeling better naturally with Cease the Pain. Mabakali na ha sa mga suki naton nga mga butika dira sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, kag pwede man mabakal online pagi naman sa Shopee kag TikTok Shop. Cease the Pain. Okay, check ta si katropang Zaldi Aguihap Jr. sa iya report. Live report.
1: Katropang Jobin bilang paghugot pagidyan ni karon pagabot sa aton sining pagsulundan man agud nga maprotehiran ang aton sining industriya sa baboy or hog raising industry diri sa probinsya sang Capiz, mas gin paistrikto pagginigani karon ang pagsulundan man sa idalom sa Executive Order number 21 series of 2026 ang pagpatuman sining mga tikang batok sa African swine fever. Kung sariin, ang aton sininga probinsya ang nag-implementar karon sining temporary and unconditional total blanket ban sa pagpasulod sang tanan nga klase sang baboy kag mga produkto sini nga nagikan sa luwas sang aton sini nga probinsya. Nausa sining pagsulundan katropan Joben, ginadumilian gid ang pagpasulod, pagkarga, pagdala, pagtransport, pagdeliver, kag pagbaligya sang tanan nga klase sang karne sang baboy, bisan pa ang level sang pagproseso sini ukon ang katuyuan sang pagbaligya. Wala sang exemption gini karon kay bisan para lang ni sa personal nga konsumo o kung pang regalo or pasalubong ay bawal kaya pasudlon sa aton sining probinsya. Bisan pa sunodere nga may ari ini sang veterinary health certificate, shipping permit o kung iban pa nga mga dokumento, hindi ini manginbasihan agudtugutan ang pagsulod sa mga pork products sa Capiz bangod sa posibleng kontaminasyon sa tion sang transportasyon. So pinagi sa tinga or sininga tikang ginapabakod gid sa aton gobyerno probinsyal ang mga pagsulundan nga malikawan ang dugang pa nga mga infection or dugang pa nga mga kaso nga mabalhan naman diri sa aton sini probinsya pag abot sa sining ASF katropang Joven. So nagakahulugan ini nga once may mga ma-intercept ang aton sini provincial anti or provincial African Swine Fever Task Force ay return to sender gid katropang Joven. Wala sang confiscation yung matabo suno kay Doc Abordo, kay Doc Lloyd Burata, ang aton acting provincial veterinarian nga matabo apang return to sender ni kung may delivery abi nga ma-intercept sa aton sini nga mga checkpoints man. Pero kung bit-bit abi isang mga individual nagikan abi sa probinsya sang Iloilo or sa Aklan man ay amo na ang tion nga kumpiskaron gid na iya papanaugo na sa mga ginasakyan abi nilang salakyan nga katropang Joven. Kay ginpa-strict ko man sunod diri karon kay Doc Lloyd Burata ining inspeksyon nga mga ginapatigayon sa tion nga maglabay ang mga salakyan sa checkpoints man katropang Joven. Kaga sunod pa ni kay Doc Lloyd Burata nga ginaistoryahan na karon sang task force upod ang mga barangay officials kag mga LGU ining paghugot pagid sa aton sini mga checkpoints pinagi sa pagpahamtang nagidya sa mga tawo diri 24 hours buot silingon i-shifting na ni ang mga barangay tanod subong man ang PNP nga member man sa task force nga magabantay sa mga entries and exit points sa aton sini nga probinsya either along the national highway ina or hindi gani sa mga kabarangayan man katropang Joven. Kaya ginamidyusan ina karon nga at least mahatagan balasang konsuelo ining magabantay gid sa mga border control naton nga may pang-allowance man sila katropang Joven. So ina man ang ginaduso karon sa aton provincial vet sa kay Governor Castro nga mapangitaan nila sang pondo ay parang makapian-pian man sa sining mga nagasakripisyo karon sa pagbantay man sa aton sini nga checkpoints. Kag nagapanda man ha, ang aton sining provincial veterinary office nga may aragid sang atubangon nga pinalidad ang kusino man nga madakpan nga magpamilit sa pagpasulod sining mga pork products diri sa aton sining probinsya kag inigani ang mga kaso man nga kung sadiin may mga baboy abi nga napatay sa ASF tapos i-dispose lang kung diin-diin. So suno kay Doc Lloyd Burata once ma kanabot na silang information kag ma-verify ay may aragid sila sang himuon ng aksyon against sa kung sino man ang may kahimuan sina. Kag nagpahanumduman si Doc Lloyd Burata sang nanabot aton siya kahapon nga sa pagdispose ng baboy tuman man lang kadali katropang Joven ilubong ini sa lugar nga kung sa diin 100 meters ang kalayoon sa karsada bukod sa mga suba or sapa man kag ilubong ini 5 feet below the ground para masiguro gid nga hindi na ma-contaminate kag hindi na maglapta pa ang ining kaso sang ASF sa aton man sini nga probinsya. Amo ni balita nagikan sa aton sini nga provincial capital para sa 106.5 XFM News, Zal De Giab Jr. ang katropa mo.
0: All right, maraming salamat katropang Zal De Giab Jr. Di base bangod sang sining nasambitan mga kabinet nga kwan karon no mando sa aton sining provincial government ti way ni guro may makasulod pag ini nagbawal na gurong dawat di kinindigay pagkabalota although may mga border control pero ginadawat-dawat lang mga kabinan sa mga negosyante ining mga baboy ang halin outside no sang probinsya Sangkapis. No? Subong daw, why pekto eh, no? Yung mga border control na ton, kahit barato pa katama, ton sila yung mga baboy. Ah, may mga kwan pa gani, may mga promo pa, na ginapang haboy na lang ang baboy, dira sa lawaan. Ay, maluoy ka, oo. Sige, ang oras na ton, alas 9.52, dira sa ton sila yung pagpangalagad mga katropa. Bullseye! Bullseye! By the way, malisensya lang kami anay sa inyo. Temporaryo ay kita nga madula, no, sa kahanginan. Pagkatapos ang palatuntunan Bullseye. May pila lang kita ka mga technical adjustment. Diri sa aton sining broadcast center, ano? Tibalan nyo man nga bago man kita sa ilo, may mga ginapang kwan pa. May ginapang kwan pa kita para sa mas mayo pagid, no? Pag-servisyo sa inyo, mga katropa. So again, malisensya lang kita sa inyo, ha? Ma-off-air kita, temporaryo. Dali man lang niya. No? Sa aton sining mga katropa para sa pila ka mga technical adjustment. So, madamog inyo salamat sa inyo sining pag-intindi sa aton sining mga katropa. Okay, kay Ma'am Ed Nagilion Bores, no? May lang pagpulo pamati da, no? Samtang nagahulat sang iya sining resulta ho. Saya sining mga laboratory result. Kabay pang kwan lang ah. Mayo lang ang mga kwanda ang mga resulta. Si Toto Baldison Escalada nagapamahaw na tambo nga may gata with batud. Nami na na ha. Si Solomon Antonio nagakapi-kapi sang Santon Gold Coffee Mix. Okay, iti damo na siguro ng tipon. May interest ako no ha. Sa aton sininga Santon na next FM libu-libong papremyo. Hingagaw ka mo da. Hingagaw ka mo ha sa mga gusto magpasakop mga katropa. Okay, sige, dawalang alang gid oras ta diri sa aton sining pagpangalagad mga kabyenan. Standby na kamo sa aton sining madula kita ha. Madula na kita makadali sa kahanginan bangod sang aton sining mga technical adjustment. Tutok yapon na no kay pagkatapos sina magabalik magabalik kita galayon sa kahanginan. Partner ko technical, katropang Jason Anunoy. Ako naman ang inyo alagad, ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco. Kaganyan pala tuntunan, Bullseye. Sa 106.5, XFM Rojas, ang katropa mo. Exciting! Oras na ito mga katropa, alas 9.55. XFM.
2: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Claire Skin Beauty sa

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Daddy, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Batyag ko dahil yun. Wala nagsakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist,
1: consult your doctor. Pagpilis
3: sa mga butika.
4: X-F-M.
5: X-F-M.
0: Cellphone Plus Gold.
6: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gidang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
0: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangot yara na sa Santon Gold
0: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
9: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Bilang isang post-seller agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
10: Premium D3.
8: Makatutulong sa kalusugan
10: na may VCO
8: at moringa.
10: Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life. Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Surigarin ninyo.
14: Turbo Supplement for Men.
15: Yes.
14: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
15: Mas lalakas ka pa.
5: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
14: Nanamigin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
10: Chronic pain?
13: Ang sakit.
10: Mag-sister pain.
13: Muscle fever.
10: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
13: Mag-sister pain.
10: Tanggal ang pain.
13: Fast and safe.
5: Yahoo!
10: Sister pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sister pain.
3: Mabibili sa mga butika.
17: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
18: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Sample Plus Gold.
3: O sulod de ramo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
5: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na.

0: may gamot ka ba? Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
1: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika.
3: Premium D3.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa

0: Panahon natin ngayon, madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Celthone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Chronic pain?
5: Ang sakit.
4: Mag-assistive pain.
5: Muscle fever.
4: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
4: Basta pain.
5: Mag-assistive pain.
4: Pangkalang pain.
5: Fast and safe.
4: Assistive pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: System pain.
7: Mabibili sa mga butika.
8: X FM.
9: Sample Plus Gold.
10: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang gapo lang. Amo na nga pirmi lang siguro ga sakit ang akon ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Sa isang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akon ulo.
9: Sample Plus Gold.
11: Makal sa mga butika.
9: Sample Gold. Coffee mix.
12: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Mo ang Santon Gold Coffee mix. Maluwas nga manamit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na warm.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
13: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.

0: Next, marami na ang natulungan.
1: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng VisionX Plus capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahican, Mati.
0: VisionX, epektibo. Subukan mo rin. VisionX Plus, mabibili sa mga butika. Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit!
3: Mag-assisted pain.
4: Muscle fever.
3: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
4: Mag-assisted pain.
3: Pangkalang pain.
4: Fast and safe.
3: Assisted pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Assisted pain.
5: Mabibili sa mga butika.
6: X-F-M.
7: X-F-M.
0: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Sansaun Gold Coffee Mix.
9: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga nutritional value ang Sansaun Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sansaun Gold Coffee Mix.
8: Sansaun Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
10: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sansaun Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sansaun Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo.
11: FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
4: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
3: Oh, gali. Diriyo.
4: Ay, dali na.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako galis si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, kintistingan ko ni, bau may alibiyo gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Sample Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang lasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya ka. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga laking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Okay, Aida Cordero. Tagap

0: tiki. Itong balasakang panit at sasarunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap. Yeah.

0: namigin.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-sister pain.
4: Muscle fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-sister pain.
2: Pangkalang pain.
4: Fast and safe.
1: Yahoo!
2: Sister pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sister pain.
6: Mabibili sa mga butika.
7: X FM.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
10: Santon Gold Coffee Mix.
12: Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
19: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
20: Girl,
19: di mo kailangang magtiis.
20: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
19: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
20: No more!
19: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
20: Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
21: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adult long training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
10: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
5: if symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
7: X FM.
10: Santon Plus Gold.
22: Ako si Jovin, sobragid kataas ng ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
10: Santon Plus Gold.
5: Kala sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
23: Ako si Malo,
24: isa ka-teacher.
23: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
10: Santon Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
10: lalakas
4: at gaganda ka pa.
25: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
0: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
25: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
3: Sugod sa pag-inom ko sa Premium D3. Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dughan. Kaluyan lang nga nadula ng akon nga ginabatyag.
2: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
7: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: X FM.
24: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
26: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
27: Santon Gold Live Testimony.
28: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Trinutunuri na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
25: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
26: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at magbabara nito sa malalaking daluya ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong soaking mga butika.
25: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
29: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week ako kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
25: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
26: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadipindi ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng

0: para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat kay gubala kay Matama to nadula ang bukol.
1: Samson Plus Gold.
2: Makal sa mga butika.
1: Samson Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald, bago ko nang diskubre nga pangmalakasan nga kape. Samson Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog kag himo sa gintingob nga prutas kag tanom nga mataas sa antioxidant.
1: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Ang kape ko, Samson Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Samson, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Samson Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Magvision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. May naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes family and we're certified premium D3 user.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap. Ito
11: si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain.
14: Ang sakit.
13: Mag-assist pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assist pain.
13: Kalang pain.
14: Fast and safe.
13: Assist pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Sis the pain.
6: Mabibili sa mga butika.
1: X.
10: X.
1: F. M.
10: X. F. M.
16: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
17: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!
18: Ang na-

0: kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras sa XFM Rojas kag sa bug-os nga Pilipinas, las 11:13 na sa aga.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: mga syudad sa Roras, probinsya, Sangkapi, the Western Visayas, Lagaplag na Platuntunan, Centro.
1: Centro.
0: 3 sa 106.5 XFM Roras City Capiz. Ang katropa mo.
2: Exciting!
0: Subong adlaw sang Miyerkules. Midweek na mga katropa, petsa 8 sa bulan sang Hulyo tuig 2026. And good morning nas mga katropa, naton dira nga naka-tune in, nagahulat. No, sa atons ni nga pag palayag man sa subong aga, good morning gid. And of course, iba pa naton dira nga mga katropa nga naka-standby na, naga-monitor sa atons ni nga 106.5 MHz. Sa inyo dira nga lilisuan sa mga radyo ninyo. And of course, sa atong dira nga mga katropa nga naka-standby naman, nagalantaw sa atong nga live streaming sa XFM Rojas 106.5 backup page at the same time sa atong nga YouTube channel ang 106.5 XFM Rojas City Capi.
2: Yahoo!
0: So, kumusta mga katropa? Pati angan-angan, lagat-lagat tontang atong nga patrol. Since medyo na-late ang aton singa pagpalayag mga katropa because of some ginahikot lang din nga gamay lang nga mga technical, no? Mga katropa, kasi syempre knowing man nga bag-o lang tadika, salpa man sa aton nga new broadcast center. So gani kinanglan pagid sa mas madamo, pagid nga pag-checkyar man, no? Sa aton din nga mga pagkabutang, especially sa technical naton. No, kay very crucial ni mga katropa, gusto nga manami pagid on air man ang atos ni nga haboy ah, no, gusto nga di na kamo makabati sang sirit-sirit bala. Pero syempre good morning sa mga katropa naton nga nagatutok na ha, labi na sa ilas ni nga mga radyo man sa aton nga specialized radio, XFM radio mga katropa, bo damo-damo na nga ato na panagtag ha. Bebebe signal chart. Pero good morning na sa mga katropa nato na sa mga katropa nga wala gyapon naka-like and follow sa aton nga official Facebook page, ano pang ginahulat ninyo? I-like and follow na now na mga katropa ang XFM Rojas 106.5 backup page. Kaya nga aton sini nga nagka-pending dahon nga suspended man mga katropa ang 106.5 XFM Rojas City Capiz main page naton sa Facebook. I-like and follow na now na mga katropa at the same time dalasaan na lang man natos ni nga YouTube channel. Paki-subscribe na mga katropa now na!
2: Yahoo!
0: Kada mapabilin gid kamo nga updated sa mga nagakainabo hindi lang diri sa atong nga probinsya. Kundi kamangin man sa bilog naton nga pungsod Pilipinas kag mangin sa luwas man sang pungsod.
1: Sentro.
0: Sa subong ako nga aga

0: Ako ang inyo singa makaupod mga katropa, tubtubalas 12 punto sa Udto. Ang inyo alaga din yung anchor woman katropa, ang Christine Diana Ropa. And of course, sa dugang pagin nga mabalita, naman niya igadulong sa ato singa patrol with katropang Elmer Derecho Estimar and katropang Michael Dinosta Inoslay. Sa ilaman singa padayon nga pag-monitor sa kalinong kagkataw, hydri man niya sa ato singa bugos nga probinsya. Alright, good morning mga katropa! Wari na karon sa ato singa pagpalayag si katropang Rafael Digno, si katropang Senalin Finiquito Tabige, and katropang Ernesto Alvarez, nagapulupamati dira sa may tubang sa mang tinapay ko. O, sa Matcom, Burgos ko, no? Naging na-replay pa ang live.
1: Ayoy!
0: Thank you, Gida. Okay, katropang Doy Arthur dira sa may West Villa Flores, maayon kapis. Good morning!
1: Yahoo!
0: Anyways, mga katropa, ni Dani nga programa, ang Builog Gida, ang ginadulong sa inyo sa dekalidad man nga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ang premium D3 coffee mix.
1: Yes!
0: May kape ka na, may isang taong kag vitamin D3 ka pa. Yes, mga katropa, muangin pa upong apersa sang santon kag vitamin D3 sa isa lang ka coffee mix. Ang premium D3 coffee mix, mayara man sa Mangustin. Nasarangid nga magkabulig man, mga katropa, agad nga tunawon na mabukol-bukol sa aton lawas bangod sa anti-tumor properties ini. Kaya mayara man ni siya sang vitamin D3 nga nagabulig man, mga katropa, nga mapabakod ang aton nga immune system kag resistensya. And of course, ang pinaka-favorite kid sa tanan nga mga coffee lovers, especially sa mga nagatumar na sang premium D3 coffee mix, ang iyasin nga angkon nga katamis. Ang naman katropang tig! Okay, bangod mga katropa, ang premium D3 coffee mix, ang himo sa ang ugunin patamis sang stevia glycosides mga katropa nga nagabulig man control sa aton sing blood sugar level sa lawas. So gani sa mga diabetic person aton dira nay sintomas na sang diabetes or nagasupreher na gid sang balatian nga diabetes, don't worry ha, ayaw magkadlok magpangape bangod ang premium D3 coffee mix ang ginhimo para sa inyo.
1: Sana
0: diba lang. Subong pala mga katropa, treat yourself to a cup of premium D3 coffee mix and experience the perfect blend of taste and health benefit.
1: Yahoo!
0: Ang premium D3 coffee mix na ito mga katropa ang available na sa aton ring ang mga leading drugstores, particular sa Mercury Drugstore, sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Grace Pharmacy. Sarang naman ini nga mad to cart na mga katropa kag ma-place order sa idrang mga Shopee kag TikTok Shop. Premium D3 coffee mix is a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Yahoo!
0: Okay na ang signal katropang teen. Ha? Klarong-klaro na. Wala naga Christmas light.
1: Ayoy!
0: Ano yun naman? Kunya nga signal sa air. Sa aton nga waragwagan. Sa radyo ba? Sige. Good morning man dire kay katropang Solomon Antonio sa may banwasang Pontevedra. Alright mga katropa, sa ato diri nga mga balita, sa ato sing pagpangalagad. Oy, update report mga katropa sa sininga nadakpan ho. Kagabi sa ginkasaman nga drug bypass operation sa atons ni nga mga kapulisan. Dira sa may bahin sa Barangay Baybay, Rojas City mga katropa. Tingnan ko sa din ha, duhagid kababayi ni ang nadakpan ho. Nga nag-engage o nagaduso ng gid sa sining illegal nga droga.
1: Oh no!
0: Ano karon ang reaksyon man sa nga ilas ning punong barangay. Niya punong barangay Erwin Oroseo dira sa barangay Baybay ho. Kay ning mga nagkaladakpan kani ho. HBI ba? Listed priority pa sa provincial target list. Oh.
1: Ayoy!
0: Mak muna. 27 anyos kag 24 anyos mga katropa. Oh, almost kay daran ko lang ba?
1: Ayoy!
0: May na nag padulong sa tadlong landa sukundanas. May nagliko gidya sa madulom sa pahupos ba lang nga pamaagi. Sige, sa detalye katropang Michael sa report.
2: Live report. Trupang Christine, no, na labot naton si Barangay Kapitan Erwin Oroseo sang Barangay Baybay, no, siyudad sang Rojas, wherein nga ti kahapon or kagabi, no, alas 7 sang gabi at tiga pala niya pungid sang aton sining mga kauturan, no, sang nag operate ang aton sining Capiz Provincial Police Drug Enforcement Unit o kon CPPDEO dira sa may bahin sang barangay Baybay, siyudad sang Rojas, nga gin kaaresto sa sining duha ka mga babayi, no, katrupang Christine.
0: Ano na katrupang Michael, girl power.
2: Girl power siguro, eh, no, katrupang Christine, kay ti duha sila ka babayi mo. Mag-abyan lang ini sila iya, no, nga duha. Kaya sunod dire sa nakuha naton nga impormasyon nga kagabi siguro posible makuha man to sang iya sining items, no, ining isa ka babae bla nga taga dire man iya sa may bahin sang Malipayon Village, Barangay Tisa, Roja City. Kung may baluan ko katrupang Christine, daw dira siya malapit sa imo man daw ginahukmungan, no, bao ginahukmungan.
0: Wow.
2: So dito kag gin kakibot sini ni Barangay Kapitan Erwin Oroseo nga ari naman siya nakagwa naman ining si alias Gisa, no, o kon ining mas kilala nga si Jismar Abuyo. Pagin pamangkot ta kagina kung kilala naton ini, kilala nila ining si Jismar Abuyo, galingo yung mga tawo, kay grabe ang pwersa sini pag-abot sa droga, no, katrupang Christine. Kaya ining si Jismar Abuyo sang tuig 2025 nadakpan man ini siya sa ginkasa nga drug by bust operation sang Roja City PNP, no, kag after isa ka bulan na nadakpan man ang iya sining live-in partner nga lalaki sa drug by bust operation man, no, sang aton sining mga katapos ang operatiba, no, hindi talang ma-recall kung sino bala ang nag-operate sini sa iya sining live-in partner nga lalaki. Kag nahunong ini sila nga duha, nauna lang ining si Jismar, no, sa aton sining BGMP, no, diraan ay sila temporaryo naging custody samtang ginahiring pa, no, ang ila sini nga kaso nga duha man na katrupang Christine. Kag gin kakibot ni Barangay Kapitan nga nadakpan naman sila liwat, no, kag may kaupod na siya iya nga babayi. So kag may baluan ta to katrupang Christine, kagabi isang ginoperate ini sila sang aton sining operatiba, may ginasambit sila, no, nga ngalan nga si alias Pugak, no. Grabe nga pangalan. Si alias Pugak, ikaw nung nagpahamak sini sa ila. So, why naman ito tayo kay alias Pugak? Kahit why man to saya sa lugar mo sa nag-operate nga ito sining mga otoridad, ti sila lang ya ang nadakpan. Ti aminado man, si punong barangay Oroseo, nga grabe kayong persa nila sini sa pag-abot sa droga, no? Sa sining sining ni Jesmar Abuyo ni o kung si Gisa, makon mo 27 anyos pa lang, ha? Grabe na kayo sa paggamit sang illegal nga droga. Ginaako nila katrupang Christine nga ila ining illegal, nagagamit sila sang illegal nga droga, pero wala nila ginaako nga ila ining droga nga na-recover sa ila. Makon mo binulto, imagine na bala 50 gramos, no, nga droga kag nagalabot sa 340 mil pesos ang market value sini, no, katrupang Christine. Kagagin labot naton man si Barangay Kapitan na Nonoy or Erwin Nonoy Roseo sang Barangay Baybay, katrupang Christine, sang aton sininga na pakigangutan man.
3: Sentro. No, nga may ara dira sa Baybay, no. Hindi lang ini siya nga duwa, no. Hindi lang ini may ara pagta dira nga ang nabatian na may ara nga dili dira sa nga illegal drugs, no. Ugali hindi pa rin natin sumuntay minyan. No, maabot din ang oras na matambang din natin sa atin. Si Abuyo nyo, baki na nakita nyo nyo. No. Ay, ni Yas Lina Residente, siya kagatang ko yun siya. No. Na umabot din sa atin ng isang abit na ginagtasama din sa atin ng BS na madugay ng sila patuloy na balik-balik sa atin na kung pwede nga ipadapat na gid. Ugali nga pagto na mga time na daw hindi nga itong samba, no? Kaya dupin mo ang natin sa sakto nga makuha din natin siya. Igali siya, nakabuha na, no? Kaya man, hindi man ako sinya nagpustudya sa iya, no? Kaya pagkabalo ko, akong siya natin ang nagpustudya sini.
4: sa Yas Air. Ninyo lipi partner ni Abuyo no ang bata tayo sa WS taga pariho binisaya sa mga rin ang gagamit. No kaya muna gani na gaagot na tangis na sa kong ni Eloy na kung pwede nga matino ang ganyan mo sa kong ni Eloy. Kali si si ang bata sa mga kong BF niya si malipas na si Lido no. Pagkabalo ko arap pa siya gapon tapos yung wala pa siya tagwa no kaya ang muna nakagwa mo niya ang gano'n na lipintas na sila. Nauna yung babae no. Nauna ang babae siguro mga pila na kabulan na ang laki ng mga tama ko na kasi duro din na mabal mo bigat ang tres mo kahit tumulog nga ang nagkasunod din sa atin tapos lang hindi at nagbaybay halos ka nga mga pangayaw ang nagadulong din sa atin no? Pero madamo di man rin ako aminado damo ang nagagamit nga tagabaybay no? Amo na nga tuloy matingwaan ngayon kung paano nga tuloy minapuman ini mga drugs nga kasunod din sa barangay sa maybay kaya man ang style subong nila no, miyara yung transaksyon na wala yung gahatag sang hand to hand no? Wala the face to face kalabanan na transaksyon pero social media Facebook ang mga sa mga chat no? Text na dalang na pinapagin na nabili na sa isa ka lugar pick up na dahil sa mga buyer then mabudlay na tundak to no? Kung may mga sistema sa pag-abaligyanay ay masang una miyara kami na nakita gin no? Ito ang ginamot ang ating talong sa pagrunda sa itong last year na gila ito, hindi na, na may nakita kami nga isa ka tao no, na may din sukbit sa babaw sa kahoy. Siguro na lang alam na, huwag niya na mabalikan. No? Kaya naging palapitan ng ating patrol, na ginanta ko na noong ginbutan niya sa babaw. At timingin no, na nakita na kong liro na isa ka purpose, isa ka pack, no, na hindi iya na siya po kundi marihuana. No? At ito nga time na gusto tani na mong sa itong lagso, no? Wali nga wala na kayo na magasin na ang pagpalagong tao. At amun na ang ilang style, binabilin, at ang pagbayad na lang sa Gcash na lang napaagi ang pagbayad na pagbayad na.
2: Okay, katropang Cristino, na labot naton si Barangay Kapitan Erwin Oroseo, ang Barangay Kapitan no, sa Barangay Baybay, siyudad sa Rojas. Aminado, gidya si Kapitan nga ining magpamilya nga nigagamit gidya sa illegal nga droga, no, base man sa mga ila sininga pagmonitor, kaya actually no, ang ila sininga badak sa barangay isa active man sa gyapon no nga nagamonitor sila katropang Christine sa mga naga-engage sa illegal nga mga buluhaton sa ila sini nga barangay makon mo gani to sang time tong nagrobing tong patrol sang barangay Baybay katropang Christine may nasugata silang isa ka persona nga may ginsukbit no sa isa ka puno sang kahoy sang impalapitan ini sang mga tanods no nga nagakadto sa lugar nga nakakita mismo sa sini nga tabong insidente ati may isa ka pakto no isa ka pak nga dahon nga laya no katropang
0: hindi,
2: Christine
0: dahon
2: it Laurel basi kag tunaan sang ila ka matayon kung masimhutan ni
0: ayoy
2: pero niya ang kabaho mo sang Laurel ya katropang Christine pero iniya based diri sa information ta nga may gani kinako sila naka-confiscate sa to kay kun base lain pabalati may posibil oo gamiton man sang iban no katropang Christine kay alam mo na ya subong ang tao mo ibilin lang dahil ang siling mo daw basura lang lang isabit mo lang sa kilid tulad ang baka mo lang da ang imo sininga katransaksyon at tutsa punta katulog-tulog galantaw si mo tapos tandaan lang no kung di niya ginbutang kaga Gcash na lang dayon no ipagi ang bayad no katropang Christine sa sining mga pila naton ka mga kautoran nga nagahimo o kung nag-engage sa illegal nga mga buluhaton. So salamat man si Barangay Kapitan Oroseo no sang Barangay Baybay nga nadakpan naman liwat no ining si
0: daw pila lang to ka bulan iya pahuway katropang Mike.
2: Bala mo katropang Christine kung kaisa nagalagbong sa mga ginatawag nga plea bargaining agreement kung kaisa may ara bala nga nagapasalig nga hindi na magliwat kay dog nag-ayo lang iya sini nga pamatasan sa sulod sang prisuhan na abi niya mag-ayo siya to kaga pagwaon siya sa aton sini nga mga pulis, sabi sa mga pulis naton mamayad naman siya, no? Amnon kaysa nagagwa sila sa prisuhan, masiling naman sila ulo niyo.
0: Ayoy.
2: Damo na mla, katropang Christine, do ka angay mamblas ang kawatan nga mga minor.
0: Budlay gani subong mag-trust gani katropang Michael.
2: Na no, oh, do ka budlay tuod sa mga kapareho sina. But amo na gani, no? Do ka pareho balas ang kawatan katropang Christine, nagapangawat subong nga mga pila naton ka mga kautura nagadala niya sang libert. Gapakilala kung minor di edad ka. Di pag minor di edad ka, hindi kaya pagdakpon sang pulis mo.
0: Juvenile.
2: Oo, juvenile. Dala siya sa juvenile justice ni Senator Kiko Pangilina, no? Doon nagamala na akong laway ka, Trupa Christine. Kita sa kamera ko na pili din sa kilit sa ngako.
0: Way man kamera.
2: Sa mo na, no, Katropang Christine, nga atan sini nga update, nagikan diri sa bahin sang barangay. Bye-bye, no? Try taman nga labuton si punong barangay Dax Alavera, no? Sang barangay Tiza, no? Rojas City.
0: Bago nagligad, barangay Tiza man to.
2: Amo gani, no?
0: Ayoy! Nagasundan na ilang sila ba?
2: Oo, bangkiling, malipayon. Malipayon, no? Subong kasubo na nagbulos sa kay alias. Marami ang pangalan, Maria Concepcion. Maria Concepcion na.
0: Manayan oh,
2: na. Lapit siya da sa aton, ginahukmungan na. Da sa may barangay Tisa, Katropang Christina. So, amuna, no? Ang aton sining balita update, no? Sa background, sa sining nadakpan, no? Nga si Gismar, adra sa may bahin sa Arnaldo Boulevard, barangay Baybay, Roja City, sa ginkasanga drug by bust operation sa aton sining mga katapo sa Philippine Drug Enforcement Unit.
0: Or so, sagay na ni sila subong, katropang Mike.
2: Ari sila, no, sa aton sining Roja City PNP. Kaya mo lang niting nag-iisa nun nga custodial facility, no, pag-abot sa gina-operate sa aton sining province. So, dari ginaginabdala, no. Bisan pidiya, gani, drama na ginabutang, no. May mga CIDG naton. Kaya ang CIDG naton, may ara naman sila yung kagulingon nga custodial facility sa ila sining pag-inakop, no. Katropang Christine. So, manang balita, nagikan sa bahin sang barangay Baybay, ang bulog nga ginadulong sa inyo sang dekalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Xanthon Vitamin C. Isa ka ng acidic alkaline-based vitamin C nga makabulig agod mapabaskog, mapabakod ang imo nga immune system. Ginabuligan man ang imo nga lawas nga pakigbatuan ang mga viruses kag mga bacteria. Bakterya. Bakterya, no? Mabakalinis sa pinakamalapit nga mga butika sa inyo sini nga mga lugar kag pwede nyo man nga ma-add to cart sa inyo nga mga Shopee kag TikTok siya. Para sa 106.5X FM News, ini si Katropang Michael Inuslay, ang katropa mo. Live report. Live
0: report. Alright, thank you good kay Katropang Michael Dinostainuslay sa sininga update report. No, may kang tanan sa sininga duha ka mga babaintan mga katropa nga nadakpan sa Baybay operation kahapon. Kun kagabi rather sa may barangay Baybay. Pati bag-o lang man gali ni guha sa pihitan, nagbalik na naman.
1: Ayoy!
0: Daw nagkuan lang sa daw nagbakasyon lang bala mga katropa. Ati nagpromisa nga mag-bag-o na pero sa gihapon nag-engage. Gihapon wala, gihapon kamadlaan bisan naka ano na balaho. Nakaagi na bala sa ginatawag nga pagkapreso ho. Daway gidyan no, mambal tagid kabalan, no? Duha pa ni sila kababayi mga katropa pero ining si Jessa ho. Kabalan gidyan mga katropa. Ati ang balto ni katropang Solomon. Mga wala huya nga mga babayi nami sa ila ipatulon sa bawo ayaw
1: man. Ayoy
0: grabe man si katropang Solomon. Di ba la sa kabataon pa nila nga edad mga katropa timprano pagin sila yan nag-engage sa illegal nga droga, no? Instead nga nagaeskwela ni sila nagatuon nagatrabaho na balaho. Nag-engage sa mga ginatawag nga easy money. Ang baylo man, ang ila si nga pag-antos.
5: Sentro.
0: Ang ila si nga ikaayong lawas. Not only kayong lawas, pati ila mental health, dalasa naman mga katropa. Why gid yas ang may ginapili nga gender, edad, no? Ang mahalitan sa sini nga ginatawag naton nga illegal nga droga mga katropa.
5: Sentro.
0: So gani sa mga katropa naton, palayo kita sa tentasyon ah, no? Pangita kita yung ubra. Ang legal ba lang ubra? Ang makabigtaman nga pwede naton ipabugal sa iban, pwede naton ipost sa social media, no? Nga saranggid naton mapabugal mga katropa. So kabay pa ha, sa mga katropa naton dira nga ginatintar. sa sining illegal nga buluhaton, please, please, ha? Panumdumon nyo 100 ka beses or sobra pa nga grabe ang posible nga matabo sa inyo. Ang ginatawag pa lang nga presuhan, ang life o kun ang kabuhi sa sulod sa presuhan, kabudlay na mga katropa.
5: Oh no!
0: Panumdumon nyo man na. And of course, ang inyo pamilya.
6: Sentro!
0: Bisan sa maayo pa na nga, nga tawag sina o, nga target or sa para sa say kayuhan sa inyo sing pamilya inyo sing ginobra kay dira damo sang kwarta sa gihapon illegal ina mabulok man gapon kamo sa presuhan mga katropa so gani please please lang na
6: sentro
0: magbalag-o na kamo surprise diban pa naton diri nga mga balita mga katropa ari ang balita ni katropang Zaldi Agihap Jr. May kang tanan ho sa sining lalaki to ho o kung mister nga nag gasolin o kung nagpatughong and drive sa isa ka gasolinahan mga katropa ho di ano reaction sang asawa sini sa balita katropang Zaldi live report.
7: Katropang Christine ging kakibot gani sining misis sang suspect ining balita nga na involve ining iabana sa pagbakal sang gasolina sa pila ka mga gasolinahan diri sa aton sa probinsya sang Capiz o galing wala ay inigin bayaran kag ginpalagyuhan pa katropang Christine. Matandaan ining recent nga insidente natabo ini sa isa ka gasolinahan sa may banwa sang Panay kung sa diin makita gani nga may ara sang binakal nga gasolina ining nasambitan nga sospetsado karga sa yasining nga tricycle tatlo or apat ni kagalon katropang Christine. However, ang natabo sa nga istorya tato kagay na ang pump boy daw kasubong bala nadalayan ni sa istorya ang pump boy katropang Christine na wili sina istorya kag sang ulihi lumakat na lang saya nga wala ay binayaran tong ginbakal yatong apat ka galon sang gasolina katropang Christine.
0: Ano ni katropang Zaldi, hungod or nalipat lang gin?
7: Hungod eh. Hungod sa buot gid ni katropang Christine nga ginpalagyuhan sining sospetsado. And last week mo manigiling gini mo eda sa isa ka gasolinahan sa Barangay Bulo katropang Christine nga nagbakal man siya sang gasolina kag gilita-lita ilang tong pamboy pinalagyuhan niya dayon. Katropang Christine. Now, matapos makalabot ni sa atensyon sang misis nga tawgon ta lang sa kay alias Nini ay ging kakibot ya gidi. Kay suno sa iya, siya man ang nagsugo sa sining iabana nga magbakal sang gasolina kay man digto ini sila gi-star sa nabukid nga porsyon sang isa ka banwa diri sa aton sa probinsya sang Capiz. Katropang Christine, kaga amo nila negosyo, bulubaligya, blatingi-tingi. No? Sang gasolina man kay gigikibot ya nga namuning balita nga nagabakal sang gasolina ba nasa gasolinahan kay ginapalagyuhan wala ginabayaran kay gapadalaman sa sunod diri sang kwarta para ibakal kag ibayad sa gasolinahan katropang Christine. Gani sang nakalabot ni sa atensyon sining misis nga si alias Nini sang tinalikdan nga Lunes sang gabi pagka gagin settle yan eh katropang Christine. No, especially ining recent nga insidente nga natabo sa may banwa sang Panay kay ang nagpost gyud ni gali parte sa iya amo ang pamboy to mismo nga nabiktima ya katropang Christine. Gani kay may nag-send suno dre nga friend nila sa iya nga mo ning hinimo sang iya sining abana katropang Christine kay ang tricycle abi kilala man ta sila sini nga lugar mo no so rason nga pagkaaga gin kadtuan niya ni ang gasolinahan dira sa Panay kagin bayaran niya ni ang nakuha nga gasolina sang iya sini nga mister nga nagalabot sa 4,644 katropang Christine. Now kag gin kadtuan niya man suno diri ang gasolinahan diri sa Bulo kung sa din nagka nahimo man isang misterya ang pagpalagyo nga kung sa din yung bayaran niya man sang 2,000 or 2,800 pesos katropang Christine. Naugin pa man ko tanisa kun din niya Mr. Katropang Christine sa nagpaulit ko niya bana sa tong Lunes ang hapon kag nakita yang hindi amo blang ang kargaya kay pati asawa gintayo pe galing Katropang Christine ang isa ka galon gintugungan niya gidman or ginbakla niya gidman gasolina pero tinugungan niya tubig, no? So ay ganin no tao eh, no? Hindi na to pwede ma baligya man. So kay na notisyahan sa iya si ni Mrs. ang ginhimo sunod diri ni Ma'am ko inkuha ning yabe kag ginpalakat yan eh ang iya Mister Katropang Christine kay una na nagili sila nagbulagay nga duwa o galing liwat lang sila nagupod para sila mga kabataan pero hindi nasunod diri ka sarang ining si Ma'am Nini sa sining ginhimo sa iya sining abana nga pagpakahuya kag maluwas sina ay apektado na karon ang ila sininga pamilya man. Aribla pamatian ta ang kabayan sa katon sining interview kay Ma'am Nini ang asawa sining suspetsado nga nag bakal sang gas kag nag dalagan Katropang Christine.
5: Centro. Ma'am, ining insidente nga nagluntad sa isa ka gasoline station sa Banwasang Panay, ginapayag Mister mo ang involved diri sa sining wala to pagbayad or pagpalagyo to sang ginalon ng mga gasolina. Now, paano ni nakalabot si mo atensyon, ma'am?
6: Nang may nag-share lang sa akon nga ako, ma'am, friend sa Facebook, bala, pasaya sa akon messenger nga ni inang ang imo tricycle na amin ay sing kuya bo inang kwegi ko kabalo nag kibot man ako kag siyempre nangakig kay amina iyagin obra nga may padalaman ako sa iya nga kwarta nga para ibakal dira nga iwayagin bakal hay balang ko man nga nagamina may bisyo sa na kuan ko eh pagkaaga mina nagkalat na ay siling sa akong mga bugto man ginikanan ko nga isintol ko to ay mina naguluan na dahil kundiin ang unagid amutong sa bulo tapos ang sa panay ay ginkantuan ko man nag kuan man sila nagbayaran ko man to yung mga naging kuha ay mo to nagsitol man kami ah.
5: Pero na istorya mo si Mr. Mokon naman ay mo enay
6: waay kay waay na sa nagpuli kay sang Lunes ang aga nga nag-abot atong gasolina ginkuha ko na sa yung yabis ang tricycle nga siling ko to may ginobra kagay dyan nga hindi amo sing ko ibilin ding tricycle ikaw bala ka kundi nga magkado kay siling ko to daw ginsagad mo na akong pasensya Okay. Oh, amina, yasta subong. Way ko kabalo kun din sa kay way man sa nagpulis. So, like.
5: So pating sa bulo to, nasettle naman.
6: Oo, una ko ging kadtuan nang sa bulo. Pagkatapos ang sa panay.
5: Mga pilagid to ang nangin bukol mo sini, ma'am.
6: Ang sa bulo to, eh? Tapos ang sa panay 4644. Amina.
5: Okay. So after siniya, sang nabalauba ni, why nagid ni ka istorya man imo ba na o bisan na bit nagpangayo pa sa ilo sa imo man?
6: Uba ay gani kami nagin ay kay minagin pa kuang ko sige, siling ko hindi ko gusto nga makita ta kadi. Kay basic ka nang pambla. Minala.
8: Pero antes pa man natabo yo pam kamusta inyo sa nipda na ya?
6: Ay, permi lang kami gaaway sir eh. Sulod sang balay kay minagani da hindi na bala mo ang iya paghulag kag pag sinalayo namon sa sulod sang balay.
5: Oo. Pero dugay ka mo nagupod niyo doon?
6: Dugay na. Sa una na kuan man kami sina, parte sina, ay siyempre may mga puya kami. Hindi mo malikawan nga nagupod man kami liwat eh.
5: Pero sa uli nagbulag yun eh. Nagbulag man why again?
6: Ay sumini naman no. Sa una sang gamay pa akong subang nagbulagay man kami doon sa katuig.
5: Okay. So, although na settle na ini pero base may luyag kay palabuot ma'am nga mensahe sa mga nagapamati man sa ton kay syempre may takabalo base may mga iban pa ba nga nagrabyad.
6: Oo amina lang sa kay way makita kabalo pa kay mina malang nagkuan kung may nakuanan man sa nga kuan magkuan lang man di sa akong kay bayaran galing oi settle ta istoryan ta kabay pa nga hindi na ini maliwat kay baw apektado ako akong mga puya ang kumna blaga li eskwela.
5: Oo. Pero sa imo bahin ni mamuay mo gid na ginatolerar ining bulat.
6: Waay eh, waay. Inang hindi na pwede. Kay kita kabalo man kita sang insakto kag sang hindi.
5: Mga pila na ni edad ni Mr. Mo?
6: 47.
5: So okay. Sige.
7: Sentro. Alright, abatihan na yung kabahin sa interview natin. Exclusive interview niya kay alias Nene, katropang Christine, ang asawa. Sining suspect ni nga sa karon hindi naman mahagilap bisan sang kaugalingon niya nga pamilya. Kay may bulag yan ni katropang Christine ining suspitsado anay ni siya drug surrender eh. No? Dira man sa ila barangay kay ang barangay yasin eh kag sang iya misis isa malang. No? Katropang Christine. Now, ay na ni kuno kabalik since na tabo ni blang insidente Lunes. Katropang Christine, wain na ni kabalik. No, Merkulis subong wain na nakapoli sa ila sining balay. Kay nakigining iasawa mo kay daw nagwa bala ginapakuyaan niya na pamilya ya. And then ang ining ano ne, ining suspect gali nagabiyahe ni tricycle. Ambot ba si kilala ni ganit ni Rafael Digno ni, no? Kabiyahe ni sa tricycle diri sa Ruas pa panitan bla kulurom ah. No? So mo man ni tricycle actually ya ginabiyahe pero sa karon ginbawi na ni sing asawa.
0: Agoy.
7: Kag ginpalakat yun na day ining iya sininga Mr. Man bangod nga hindi nakasarang sang kahuyanan nga ila sininga na baton nga katropang Christine. So wala yun na ginaging klaro yaman, waya gina ano konsente o galing kay para bala nga hindi na madala sa ila pamilya sa among isyo, ginsettle yan na lang. Now siya personal nagbayad sa mga gasolinahan nga nagrabyado sining iya bana diri sa bulo kaga ining sa may banwa man sang Panay katropang Christine. Actually waya na nigin pa record gili sa police. Dito sa Panay Bla, kung lang taon naton, kalapit sa police station da, sa gasolinahan. O, galing way na naging pa-record sa ano ne, sa police station sa barangay lang, katropang Christine, no? Sa Ilayada, sa Punti, sa Panay. Kaga sang pagkagat o gingkadoan man sining misis kaging bayaran ining 4,644. No? Kag ang sabulo, 2,8 ni. No? Ang nagrabyado ma ako mugi na padalaan man sa sang asawa kortabla. Kaya mo ning negosyo mo katrobang Christine. Ako magamadahog da mo to gani gin sugo sa bakal ka na to kay ubang ubos na mo. Isa na lang ka galon bilin. Ayo galing. May bisyo ning tonton na. Kagambal ni Mrs. Siya bako pamangkot ko Mrs. Siya. Kasi nagaulo is cutter ni bla. Ay mo gi sire, no? so amo na katrobang Christine. Ang luyag lang ipalabot ni ma'am, in behalf siya bana, nagpakaisa pa sa ilo, kaga kung may harap, patasunod si Nindirin na agrabyado yun yung bana, mag-contact lang sa ila, no, kay ang iya sinipamilya, kilalaman dira sa ila, sininga banwa, katropang Christine. Hungod na lang natin, nga wain naging divulge ang lugar kung taga din ni sila, kay nagpangabay man ni ang pamilya. Katropang Christine.
0: Ay, syempre, basid ako naman ila
7: mga
0: bata mo.
7: Ga-college ng isabi. Ay. No, so, amo maning pang-abay nila sa aton. Pero at least, nakakuha naton man ang bahin sining iasawa. Pero ang suspek ron, bisandra sa ilang lugar, hindi na makita. Ining balita, ang builog ang ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, isa ka ng acidic alkaline-based vitamin C na makabulig, agod yung mapabakod ang aton immune system. Ginabuligan man ang aton siningalawas na mapakigbatuan ang mga viruses kag mga bakterya. Mabakal sa mga leading drugstores nationwide, kaangay sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, D Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, Grace Pharmacy. Mabakal man online, pinagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok siya. Para sa 106.5 XFM News, Zaldegab Jr. ang katropa mo. Live report.
0: Thank you gid kay katropang Zaldi Agihap Jr. sa sining update report, no. Kasi diin mga katropa ginbayaran na ining mga ginalon nga gasolina nga ginbikwit sang bana, pero iyaya asawa ang nagbininayad sini mga katropa kay ang ining lalaki, no. Hindi na mahagila. Mamak mo na, ga-college na imo panganay. O college na gigani guro. Tapos, amunipay mo, ginahini mo.
1: Ayoy!
0: For the sake sa sinang scatter-scatter nyo. Ay, din kasubong nanago ka.
1: Ayoy!
0: Sa mga nabiktima pa siniha sa sining lalaki ngayon nga naka-tricycle mga katropa. At ipalabot nyo lang sa pamilya, no? Partikular sa asawa niya. Kaya ready man magseto lang iya asawa for the sake sang welfare man sa iyas ning mga kabataan.
9: Sentro.
0: Pati so, mayo pang imo asawa ba nagakuan sa imo nga mga batay ikaw ya tol. Oh, ati ang baltogan ni katropang Toto Bal Oh, tanigin bakal mo na lang to sang kabayo nami, patulog mo.
9: Ayoy.
0: Bugidi. Balda akong lutot speaker nami sulod sa sako kag itapok subagoy.
9: Ayoy.
0: Oh, sa liwat ba sa mga nabiktima man sa sini nga tricycle driver. Oh, nga taga diraho sa may banwasang Panay.
10: Sentro.
0: Ati mga katropa iyo labot lang sa iya sing asawa.
10: Sentro.
0: Kag willing man sila magsettle anytime mga katropa.
10: Sentro.
0: Right.

0: And may sama ka tropa sa dugang special coverage sang nagapadayon nga impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Tutukan tak na alas dos karon sa hapon na with yours truly mga katropa. At ibaluon ta ang sa Batman karon sang depensa kay kahapon presentasyon pa lang to sang prosecution. Okay, karon pamatian taman ang cross examination sa sining depensa sa mga katropa sa pilaman ka mga ginpang buyagyag nga mga videos kontra kay Vice President Sara Duterte kasi din mga katropa ginatuad sini sa sining video nga nagpamahog siya bato kay PBBM kay First Lady Liza Marcos kag kay Anay House Speaker Martin Romualdez. Late mga development mga katropa, tutukan lang diri sa XFM Rojas.
1: VP Sara, absuelto, suelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage. Centro.
0: Thank you sa mga katropa nato na nagupod sa ato sa pagpangalagad sa subong sa Miyerkules ng edisyon sa Platuntunan Centro. Dag ang iba na lang ang mga balita tutukan sa plan nato diri ka mga pagpangalagad diri sa Katropa Station. Okay, thank you sa mga katropa nato naging gagawa. Hindi ko na mabasa kaya lang-alang.
2: Ayoy!
0: Partner nato sa technical katropang Jason Anonoy and of course sa patrol katropang Michael Dinosta Inuslay and katropang Zaldi Aguihap Jr. Centro. Kaga ko na lang inyo alagad inyo ang crewwoman katropang Christine Dayan Ropa para sa 106.5 XFM Rojas City Capiz. Ang katropa mo!
3: Exciting!
4: XFM XFM
5: Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C, Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape, ang Suntone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Suntone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Mm-hmm. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen, kag gluta.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Suntone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Suntone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: X FM.
5: Branded niya second hand motorcycle ba lang ginapangita mo sa Ultimate Financing Company Incorporated? Madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang ila mga motorcycle lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
4: XFM.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pahon ng headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coping Mix. Unemployment rate sa Pilipinas bagyang tumaas sa 4.8% ng Mayo ayon sa PSA.
2: Regional wage boards posibleng maglabas ng desisyon sa aumento sa sahod pagsapit ng Setyembre ayon kay PBBM.
0: Walo sa bawat 10 Pilipinong manggagawa nag-iisip magpalit ng career ayon po sa survey.
2: House Prosecution Panel naniniwalang hindi makikialam ang Korte Suprema sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Dating NBI Chief Jaime Santiago handa umanong tumistigo sa impeachment trial kung ipatatawag ng Korte.
2: Senador Erwin Tulfo naghain ng panibagong kasong kriminal laban sa iba pang 18 ex-bodyguard.
0: Balitang regional tayo, katropa, 74 Chinese vessels na monitor po ng Philippine Navy sa karagatan ng Kalayaan, Palawan at West Philippine Sea.
2: Sa balitang international, Estados Unidos naglunsad ng counter-attack laban sa Iran matapos madamay ang mga tanker sa Strait of Hormuz.
0: Balitang showbiz naman, Catherine Bernardo inamin agad-dyan sa kanyang on-screen partner na si James Reid.
2: Sa balitang sports, historic comeback na sungkit ng Argentina para makakuha ng ticket sa quarterfinals ng World Cup 2026.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po tayo ngayon ng Wednesday, July 8, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na tayo na napapahinggan sa pamamagitan po ng XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao, at iba pang XFM stations sa Pilipinas.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye,

Ang mga balita, bagyang tumaas sa 4.8% ang unemployment rate ng bansa nitong Mayo ng taong 2026 mula 4.7 noong Abril. Ayon po sa Philippine Statistics Authority, mga katropa, katumbas ito na humigit

0: kamay trabaho noong Mayo, mas mataas kumpara sa 48.89 million noong Abril. Natiling pinakamalaking pinagkukuhanan ng trabaho ang services sector. Meron pong 61.8% yan. Kasunod ang agriculture na may 19.9% at industry na may 18.3%. Samantala, bumaba sa 12.2% ang underemployment rate noong Mayo mula 15.2% noong Abril, na nangangahulugang tinatayang 6.04 milyong manggagawa ang naghahanap pa ng dagdag na oras ng trabaho o karagdagang pagkakakitaan.
1: XFM News Nationwide.
2: Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na posibleng magsimulang maglabas ng mga desisyon ang mga Regional Tripartite Wages and Productivity Boards kaugnay ng mga panukalang aumento sa sahod sa iba't ibang rehiyon pagsapit ng Setyembre. Sa panayam, matapos ang paglulunsad ng Nationwide School-Based Feeding Program sa Polilan Central School, sinabi ng Pangulo na inaasahan niyang matatapos na ang mga regional wage boards ang kanilang pagsusuri at konsultasyon bago maglabas ng pinal na desisyon.
3: Ang susunod ay sa mga region, pero matagal pa yan, mga September, October pa yung mga iba. Kaya pagka natapos na sila sa kanilang pag-aaral, ay lalabas na rin natin yung ating mga naging resulta at kung ano ang rekomendasyon ng ating para titignan natin na mas maganda ang pagiging magtulong natin sa ating at yan ang pinaka-importante sa lahat.
2: Kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: XFM.
0: Pagawang Pilipino ang nagsasabi na naisip nila magpalit po ng karir sa nakalipas na 6 na buwan ayon sa survey ng Agile Data Solutions Incorporated. Ito ang paghanap ng mas magandang karir at mas maayos na work-life balance. Pag-aaral na nilahukan ng nasa 111 na mga empleyado sa buong bansa, isa sa bawat 3 manggagawa ang nagsabing nakararanas sila ng kalahati pa lang ng taon. Lumabas din po sa survey, mga katropa, na 60% ng mga respondent ang naniniwalang hindi na umuusad ang kanilang karir. Natukoy rin sa pag-aaral ng hirap sa pagpapanatili ng work-life balance ang paunahing sanhi ng burnout na sinundan ng sweldo, workload, issue sa pamunuan at kakulangan ng malinaw na direksyon mula sa mga supervisor. Marami rin ang nakararanas ng pananakit ng ulo, pananakit ng katawan at problema sa pagtulog dahil sa trabaho. Alos 45% naman ang aktibo ng naghahanap ng bagong oportunidad kung saan pinipili nilang magtayo ng sariling negosyo, lumipat sa ibang industriya o kaya maging self-employed freelancer.
2: Pinaunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nationwide rollout ng pinalawak na school-based feeding program na layong matiyak na mas maraming mag-aaral sa mga pampublikong paaralan ang makatatanggap ng masustansyang pagkain. Sa paglulunsad ng programa sa Polilan Central School sa Bulacan, sinabi ng Pangulo na saklaw na ngayon ang feeding program ang lahat ng mga mag-aaral sa kindergarten.

0: court at sa publiko. Higit din ang mambabatas na kung kakailanganin hihilingin ang prosecution sa impeachment court na ipasumpina ang mga tax records mula sa Bureau of Internal Revenue upang maiwasan ang anumang issue sa mga dokumentong isusumite bilang ebidensya. Kaugnay naman ang mga petisyong inihain sa Supreme Court, sinabi ni Defensor na nananatili silang nakatuon sa paghahanda ng kanilang kaso.
1: Nagkialam lamang po ang Korte Suprema kung may papakita po nila na may grave abuse of discretion.
2: Mm-hmm.
1: Other than that, pagta-trial po, ang paglilitis netong impeachment ay magtutuloy-tuloy. Kami po ay focus lamang sa aming trial at pinaghahandaan po namin to long before pa. Kaya ngayon na ito nandito na ay ginagawa po namin yung aming trabaho at asahan po ng mga kababayan.

0: Sa kabila po nito, sinabi ni Chua na nakahanda naman ang prosekusyong ipagpatuloy ang presentasyon ng kanilang mga testigo at ebidensya sa mga susunod na pagdinig.
1: XFM News Nationwide.
2: Senator Judge Alan Peter Cayetano iginit na dapat higpitan ang pagsunod sa mga patakaran sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing report.
2: Igrit ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang mahigpit na pagsunod sa mga umiiral na patakaran sa ikalawang araw ng impeachment trial

0: Tiko ang imo sining atudlo, budlay siya untayon. Kung makauntay man sir Josel, medyo mabudlay kung masapnot siya tikoon. Kag may mga, kuan sir Josel, no? May mga kondisyon, sino kung mapabayaan mo, bla, pakanto sa nag-kuana, huwain na nagkakasinanto, sining alignment, sang imo, sining joint, tungod sa deposito sinisang uric acid sa sulod.
1: Mm.
0: Isa ini sa ginatawag kondisyon kung sa diin mas madamo ang ginaproducer sining waste product, kining uric acid, kisa sa ginapagwa sa sulod o kung sa gwa sa aton sining lawas. Rason nga nag-accumulate sila sa aton sining joint. Pero atagon na ton. Ang aton goal sa ginatawag gouty arthritis, normalize na ton ang uric acid. Hindi naton pagkuaon ang uric acid at all kung tanan-tanan.
1: Kay so, kinanglan man sa lawas tang uric acid somehow, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel. Tungod ang uric acid, nag-serve ni sa as antioxidant man sa aton sining lawas. Isa man na nisang rason kung nga nagabakod ba ng aton sining kaugatan. Tungod sa uric acid, pero in normal range lang, kag ang aton nga pinaka-goal sini amo na nga aton tinguha nga diri sa normal, hindi sa magpalanobra nga nagaresulta sa ni sa gout o kon pagsakit.

0: nga aton sa mga joints?
1: Ang pagsakit sa aton mga joints, ang iba na tawag nila sini rheuma, amoning rheumatoid arthritis, Doc Leo.
0: Isa man ina ka klase, Sir Josil, sang arthritis, ano?
1: Mm-hmm.
0: Ng rheumatoid arthritis, distinct or lain man kaysa sa gouty arthritis.
1: Ining mga may nagabulukol-bukol na, nagulubulbo nang hindi matiko ang ilas ng mga joints, sa kamot, sa tiil, kalabanan gid sa kamot, tudlo sang kamot kag tudlo sang tiil, may naga protrude na, may naga bukol na, Doc Leo. This is gouty arthritis.
0: Correct, Sir Josil, tungod na sa ginatuwag pagsupot sang uric acid baladra. Tungod nga hindi gani malimpyo kaayo kag mapagwa sa aton sininga lawas through sa aton sininga pag-ihi. Mayor gid ha ang iban sini sa aton man sini nga pag pamuhin.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang mayor gid nga organ nga responsable sini sa pagwa para malimpyo sa lawas na aton among aton sini kidneys.
1: In short, sini nga dako nga volume sang uric acid nga ginapagwa ta nga dapat pagwan sa lawas ta nagaupod sa ato sini nga ihi, Doc Leo.
0: Tama, Sir Josil.
1: So kon indi mo maihi, laban-laban kon tubuan ka na gouty arthritis, iihi mo gid ang kasakit, Doc Leo.
0: Daw mangihi ka sa kasakit.
1: Ay man kay lilihi gid.
0: Correct.
1: Oo, labi na gid kon mag-abot ang tiempo nga matugnaw kontra gid matugnaw, no. Pero ang pamangkot sini nga nagasakit taw ang gouty arthritis, if it is a uric deposit sa aton mga joints nga ang nagasakit sa, Doc Leo.
0: Ba ko nagasakit, Sir Josil, kadamo gid sini ang nagakuan. Ang what you call this? Ang makabenepisyo sa assess the pain, Sir Josil mo?
1: No.
0: Kung gabusog
1: mo lang ang
0: nga aman, ang uric acid crystals, kasubong ni Sir Josil sang magagmay sininga dagom. Sino sa inyo naka-experience nga na suyak o kung nadugi o kung natunok?
1: Mm-hmm.
0: Ti ara gani ya, Sir Josil, isa lang nakatunok. Kung madako-dako ang kung dako-dako makatunok sa imo, Sir Josil, ti medyo masakit-sakit man na.
1: No.
0: Pero kung gamay, Sir Josil, lang makatunok ang magsulod dito, ano ganing tawag tas ang unasan
1: na? Matuyom-tuyom nga kasakit.
0: Correct, Sir Josil. Kasubong ni sa magagmay sini nga mga dagom. Kung ining mga crystals nagasulod sa aton sini nga joints, ang aton sini nga white blood cells nag-aatake sa ila. Inflammatory chemicals are released. Swelling develops and joints becomes red, hot, and extremely painful. Hindi lang, Sir Josil, painful ah, but extremely painful. Muning hambal ni Sir Josil, bala nga nagailihi kaning iban sa kasakit kag literal gid na nagakatabo.
1: Oo. Oh. So amo ini ang gouty arthritis, kung nga ang masakit or ang gout nga ginatawag naton in short, no. Pero ano nga parte masamigid sang lawas na sini nga apektado? We have several joints sa lawas naton, Doc Leo Abi.
0: Correct. Adamo kita sa joints, no? Pero ang isa sa nasing afektado, gid masami, no? Manisiling blan naton yung most common site, gid sa ginatawag ining afektado sa gouty arthritis sa mga malagko naton sa tiil.
1: Comfort zone niya na, no?
0: Nanamitan, sila rin. Pwede, pero pwede man, Sir Josil, sa aton sining buko-buko, pwede man sa aton mismo tiil, diin man niya parte dira sa mga tudlo naton sa tiil man, pwede nga sa tuhod, pwede man sa aton sining siko, pwede man sa aton butkon, kag pwede man sa mga tudlo naton sini sa kamot.
1: Mm-hmm. Ang kalabanan ng sakit sa tuhod ya classified. Ang kalabanan na not all ha. Rheumatoid arthritis sa Doc Leo ha.
0: Mga pamatan-on si ni Sir Josil ang magbatyag posible rheumatoid arthritis. Manisilin sa ibang mga bata ka pa may
1: rheuma ka.
0: Rheuma ka na. Pero actually ang rheumatism mabiti. Rheumatism mabiti, Sir Josil, ti a broad term ni sa sang painful nga pala nakit sang kaunuran kag aton sa mga joints. Samantalang arthritis at specific abiya nga palanakit gid sang aton sining lutahan
1: kag may bukol
0: or inflammation nga gidatawag makita naton kag mabatyagan. Hindi lang, Sir Josil, basta bukol ah. Kundi ining nagahubag bala nga nagahiting-hiting nga nagapula nga mainit sa pamatyag kag masakit gid, Sir Josil.
1: basta hulagon mo gani masakit. Kag bisan pa hindi mo paghulagon no Cleo, kun matugnaw ang panahon, labi na gid ko nara ka sa aircon nya, gahuru-huru ka sa kalamig, pagkatapos sige-sige ang pag-ulan, na dira gid naga ngot-ngot ang imo sini nga gouty arthritis.
0: Amo man Sir Josel, no? Ang iban gani sini kun bisan lahog-lahogon man Sir Josel nga daw hanon mo lang nga dakpon o kun na tandugon. Bang iban sini Sir Josel do mapunaw mo. Tugod sa kasakit sini nga gidatawag gouty arthritis. So diton ko, damo, kita makadumdum sa the pain, Sir Josel, pagabot sa nisang matuyom-tuyo, makasakit, kati damo na Sir Josel na nakatilaw sa nga madasig man sila sa nga sulhayan. Pero, damo man tayo na balaan, Sir Josel, nga susugod-sugod pala nga balaan nila sa mga may arthritis pala mismo. Balaan nila nga daw nagasugod-sugod palang pabatyag, banyusan nila iasang sunthone plus herbal oil nga madala-dala pa man.
1: In short, sinikon magsakit ang gouty arthritis. Hindi mo giniya maantos kung may mga transaksyon ikaw, Doklay. You need really to drink o kung take sang cease the pain. Kinanglan mo giniya.
0: Correct, Sir Josel. In fact, may nabalaan ko si Sir Josel nga nag-untat sa trabaho sa mas temprano. Government employee, Sir Josel, nag-untat sa trabaho sa temprano bangod nga hindi na niya mahulag maayong iya sini mga tudlo sa kamot bangod sining gouty arthritis.
1: Ang guwa iya sini doon nagaka tawag ka paralyzed. Hindi man paralyzed, mahulag mo man. Kag pwede mahulag, ugaling hindi mo magwanta ng kasakit.
0: Ang mga termino, bala naton, Sir Josel, no offense meant, ha? Hindi lang sa uma, bala kong kasakit. Kung sa una, bala mga term, bala nga kung hindi mo mahulag mayong imo sa niyang kamot, masiling ka, o kung tamaran ka magulag, bala Sir Josel,
1: no.
0: Masiling ano kay mo, pingkaw nga, tamaran kay mo yung maghikot o kung mag-asikaso sina. Bangod nga, kung makakuom o kung matiko ang tudlo, mabudlay Sir Josel, unta yun. Amo man kung makauntay, medyo masulusapnot man sa tiko. Ano kung generally, budlay siya hulagon, Sir Josel, tungod sa ginatawag mga deposits sang uric acid sa atong joints.
1: Okay, direct kita kadto sa prevention. Hindi nyo na paghulata nga magka-gouty arthritis ka mo, kaya hindi nyo gid gusto. Sigurado kita hinulsulan nyo gid 101%, 101.9% pa gani.
0: Correct, Sir Josel. Nung kay pag-abot niya sa gouty arthritis, hambalon man at hambalon lang naton sa termino, Sir Josel, lang una na yung namit, mabulos ang kasakit.
1: Hambalan tana karon kon anong ginapanamit nyo na, nga nagapakasakit ka mo subong sa gouty arthritis. Pero if we speak about nutrition, Doklayo, ang nutrisyon ang kakulang o kon ang kasubrahan sang aton nga ginakaon, Doklayo, may apikto ini sa aton nga gouty arthritis.
0: Tuman kadako Sir Josel ang labot sa kakulangan kag kasobrahan man pag-abot sini sa gouty arthritis. Ano bot nato na balon? Kun kulang kita sini sa nagakaigo nga nutrisyon kag kun sobra kita sini sang mga high purine nga mga kalanon. Ano balay na? Pwede nato na mga ginatawag palahid-lahiran karon na kung ano mga sources na. Ang nutritional deficiencies mahimo Sir Josel magpalala o kung mag-develop kasi isang gout tungod nga though hindi man siya direkta nga mangin cause sa ginatawag gouty arthritis, pero kung kulang ka sa nutrients sa lawas mahimo nga mag-increase ang inflammation, mahimo nga ma-reduce sini ang kidney function, mahimo nga ma-increase ang oxidative stress, mahimo nga ma-worsen ang uric acid metabolism, kag mahimo man Sir Josel nga mas masami ang pabalik-balik sini sang palanakit o kung ngut-ngut nga imo sini nga mabatyagan. Ang deficiencies sa masami may labot ini sa development o kung paglala sini sang gouty arthritis.
1: Okay. So may ang kalabanan na bisang ginabatyag ta sa lawas resulta sang kapabayaan kag kakulangan. Ang masakit niya sa gouty arthritis kay ang naga-trigger sini kakulangan kag kasobrahan.
0: Morning Salim Blaster Josel sa Ingles nga sin of omission and commission.
1: Oo. So ay kay gidiri palagihan dapat and always dapat balanse gid. Now speaking about nutritional deficiencies. Anong deficit sa aton sini nga lawas? Anong kulang sa lawas ta Dok Leo? Nga ana gaka-develop ang gouty arthritis kag ano dapat nga mga nutrients, vitamins and minerals. Pasudlon ta sa lawas ta para makalikaw kita sa gouty arthritis, Dok Leo.
0: Good nutrition, Sir Josil, kasi sa mga tagpalamati naton, helps prevent attacks and reduces complication. Actually, ang arthritis, isa lang niya sang aton ginistoryahan subong sa mga komplikasyon sang pagtaas ng uric acid, Sir Josil. Kabalubala ka mo nga problema sa kaugatan, nagkurason, may labot man sa uric acid. Sunod naton sa mga episodes, pwede naton na pag-istoryahan. Pero dari kita na sa nutritional deficiencies. Isa dari sa nagapangunang nga kung kulang ka sa sining bitamina sa imo sining lawas, mahimo nga mag-amat-amat sa nilala ang imo sining ginabatyag nga palanakit tungod sa gouty arthritis, ukon kuno ay pa man didto ka posible sini padulong amo ining vitamin C. Ang vitamin C is a water soluble vitamin, ngati may ara magita fat soluble vitamin, Sir John Sil, ari water soluble vitamin C nga importante para sa pagpabakod sa immune system, wound healing, collagen production, antioxidant protection. Makuha naton ini sa mga pagkaon, prutas, utanon, bayabas, dagaya, sini. Paano makabulig o kung paano nga may labot ang vitamin C sa ginatawag kag maka-affecto sini sa gouty arthritis? Tungod ng vitamin C, nagabulig gali para nga ang kidneys naton ma-remove niya effectively ang uric acid nga sobra dira. Kung manubo ang aton sining vitamin C sa lawas, kapin pa kayo ay kita nag-produce sini, less uric acid is excreted. Manubo o kung gamay nga uric acid na mapagwa naton, nagataas ang uric acid naton sini sa dugo, kag ang crystal formation mas mahapos ang mag-support dira sa aton sini nga mga joints. Kag suno sa pagtuon, nagapakita nga kung bastante nga aton sini nga vitamin C intake is associated with lower uric acid levels sa madamo, Sir Josil, ng mga tao nga gintunaan sini.
1: Actually, ang vitamin C per se is acidic. Sa litmus test, acidic ka, ay sini nga nature, pero there's a process we call as kung alkaline-based na, wala na sang katulad sang pure acid reaction sa ato sining tiyan kung mag-inom kita. That's why kinanglano naton, if we speak about vitamin C, isa sa mga pwede niya sini mabuligan, amo ang pagpugong agud to hindi kita magka-gouty arthritis, we need to drink Santhon vitamin C. Dira gasulod ang ato sining Santhon vitamin C, manami kay ti alkaline-based ini. Wala na gasulab inyo dayon, bala sulok-sulok, bisan way pa kamo kakaon. But speaking about this vitamin C also, nagabulig para sa production sa collagen sa ato sining lawas, Dok Leo. Ang collagen, what happens dito, ang dapat kung tani amo ang nagagwardya kag ang nagaputo sa ato sining mga joints, bangod sa kakulangan man sa vitamin C or kakulangan man sa collagen, that's why ga-develop ang uric acid or nagabukol ang uric acid deposits nato, Dok Leo.
0: Ang problema, Sir Josil, kulang kita sini sa vitamin C, hindi makalimpyo mayong kidneys naton sini sa bulig sa vitamin C sa pagpagwa sini sa excess.
1: No.
0: Kung di nag-accumulate sila dito, kakonsigi, sige, accumulation sina, ara, Sir Josil, ang irritation, ara sini ang inflammation, kagara sini ang pagsakit. Kag may damage, Sir Josil, na nagakatabo sa aton joints kung chronic inflammation ang ara sa aton sini nga lawas. Diri sini nagasulod ang dako nga papel sini sang collagen sa prevention and treatment support, Sir Josil, ukon support sa pag-repair sang aton sini mga luta-lutahan kag joints nga kinahanglanon gid niya kag sang aton lawas ang vitamin C anay para nga maghimo sini sang collagen. So makabulig gali sa pagpabakod sang aton nga daan maayon nga kondisyon sang joints kun may bastante kita nga vitamin C tungod nami man ang production sang aton sa nga collagen, kag mas labi ang kinanglanon nato ng collagen sa bulig man sa vitamin C kun may damage na bangod sang arthritis.
1: Amo ni gali nga, if we speak about collagen, dako ang bulig niya sini para ma-repair sa aton lawas if in case nga napiktuhan na kamo sang gouty arthritis. Pero para mapunggan ta nga magka-gouty arthritis kag bastante kita sa collagen, ang matagadlaw-adlaw ta nakagawian bala sa nagapangapi, inom kita santon na gold coffee mix bala kay may collagen na kag glutathione, may iban pa gisiring man nutrients kita makuha, at least sa simpleng pamaagi kag sa ulayhon na man lang actually sa nakagawian habit sang kadamaan saton nga nagapangapi kadaaga, may kita habit nga santon gold coffee mix ang himna kay may collagen nga makabulig para hindi kamo magkagauti arthritis, Dok Leo.
0: Tama, Sir Josil, may punto, ano? Kagapin pangadaan ti may ara pagid sang glutathione. Yang glutathione, Sir Josil, isa ka antioxidant katuman kadako ang bulig sini saton liver. Ang liver na to nagaproducer, Sir Josil, sini sang uric acid. Nga, kung hindi man mabalanse, Sir Josil, nga kung ang ginahimo sini mas damo kasi sa ginapagwa, dirasi na ang pagduging sini sa pagpalanakit sang aton sini joints. Pero kung may glutathione, Sir Josil, mas naganami pag-function sini sang aton sini nga liver, tamo manotis ang mga nami ang atay bala, Sir Josil. O kung manotis naton sa nami function atay, isa sa naganami man sa ila sini nga ginatawag paratis ang lawas, ang ila mismo nga kutis, magluwas sa ila sini nga joints. Nga healthy gihapon efekto ina sang glutathione. Kapin pa kung may kombinasyon pagin sinisang collagen nga isa sa pinakamahapos nga mahimo sini sa mga palakape ang pagtry sini sa paginom sang Santhon Gold coffee mix sa mga wala pa ya makatry, Sir Josil, pero ti sa mga nagainom na nga daan sini regularly ti makasiling sila nga hindi lang, Sir Josil, kanamit o kung sabor o kung aroma ang ginalagas nila, kundi laki pa ng binipiso tungod magluwas sa collagen na glutathione, ara man ang mga utanon. In fact, ara dira ang queen of all vegetables and queen of all fruits sa ginatawag sangkap sang Santhon Gold coffee mix ang manami pagit sa ni Sir Josil kaya ginagamit niya pampatamis is stevia.
1: Oh, ang gwa sang atay gali kag sang kidney daw iran kag US. Sige, ang palupad sang atay sang uric. Ambal sang atay uric. Sige, ang habuin niya sang uric. Sige man palupad sang interceptor iya sang kidney. Ambal nga uric lang gidna, may interceptor ko di. Problema kung kulang na sa interceptor ang kidney.
0: Problema gid, Sir Josil, kay hindi matapna ang sige kag pagsupot sini sang sige pagwa kag producer sang uric acid, may imbalances nga nagakatabo sa sulod.
1: Amo ni nga ang hambal ka tudlo sa kamot agay. Ang hambal sa tudlo sa tiil agay. Ang hambal sang buko an imo buko-bukuhan bala aragay gali kay didto iya nagtupa ang ginahaboy nga uric sang atay.
0: Asta nga kon sa mga Tagalog sa ni Sir Josil, matabo ning ginahambal nga aray, tiis.
1: So that's it, ha? Ang aton diri is mabuligan ta kaw galingon tang hindi kita magsuffer. Amo ni nga samtang wala pa kita may ginabatyag, we are recommending sa inyo nga magkonsumo sa mga pagkaon nga rich, for example, in collagen para makalikaw kita sa gouty arthritis. Isa dira pagkonsumo sang kape, Santhon Gold Coffee Mix, kahit may collagen ka glutathione. Magluwas sina, Dok Leo, abis ang tawag nato sini, dira kita sa nutrisyon, ha? Insakto ka nutrisyon, kakulang sa nutrisyon sa ato siring ilawas. Ano naman na yung epekto sang kakulang sang vitamin D? Sabagay, libre kung tani ng vitamin D, kaya ara malan na kung tani sa haring adlaw magahalin. Pero kung kulang ikaw sa vitamin D, nagapalala ini sang gouty arthritis, Dok Leo?
0: May labot gid, Sir Josil. Kaya ang mga tao sang una tuma na kalayo, Sir Josil, ang lifestyle kumpara sa subong. Sang una exposure sa adlaw bastante. Ang mga ginikanan sang una, Sir Josil, pag uli mo sa balay may lawit na kun may balakol na nga ginahanda dira. Kaya pangakig ang inyo sa ginikanan din kamo naghalin, sige kamo sulay sa initan, way pa kamo halos kakaon dira o panyaga.
1: Mario sa aton lang nagdako man tadok layo sa uma. Surrender sa aton baka sa init mo. Oo, napabaka ka panirok sa puno ka madri kakao. Ang gabantay, sige pa ka dagyang to kaglagsanay sa ano, banglid.
0: Bisan ga kuano, bisan ga patubog gani samo, Sir Josil mo. Painit sa adlaw, salom sa suba, sasapaw. Amo nang bintaha sa una sa kabataan, both sa kabataan kag sa mga hamtong kag may edad-edad, Sir Josil, ha. Pero

0: Sir Josel, sa padayon mga researchers and even rheumatologists, nakita nila nga waay o kung hindi kausa sa arthritis ning beans.
1: Kaya may pinamangkot na ako si Doc Leomo. Mm-hmm. Bawo sila yung nagkaon ko, nagligad mong ko, siya nagbanog ang akon nga no? Mm-hmm. Arthritis. Mm-hmm. Ang balkoti, kapila ka magkaon sang munggo sa isang semana. Asin nga dudug, lapit siya kabulan, sin nga kautan ko liwat ka munggo, niya igo ko ba?
0: Mm-hmm.
1: Tikong ko kapila ka kabeses mag-inom kada semana, siya halos kada gabi, tikong ko hindi tumunggo ang nagpabanugor arthritis, mabasi inom mo.
0: Di mas o yun yung inom kasi sa munggo mo?

0: comfortable ka.
1: Mm. Pero sa aton sining may problema sa mata. Labi na gid ang mga way pa problema. Sa may mga problema sa mata, more so nga kinanglanon ninyo ang supplement para nga mabalik ang normal ninyo sining eyesight as much as possible kun wala too much damage sa inyo sining mata. Pero sa mga waay pa iya damage ang mata, why is it, Doc Leo, nga kinanglanon mo gid nga istakahan sa lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin wherein present ina sa ato sining Vision X Plus ang mata, Doc Leo?
0: Para mapabilin, Sir Josel, nga maayo ang kondisyon sining sang aton sining mata kag sa aton sa nga panulok.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang mata naton te nag-receive ini isang suno sa makita naton light, isende sa aton sa nga brain, tapos interpretar dito kag makilala naton, Sir Josil, kung mabalaan kung anong aton sa nga nakita.
1: Mm-hmm.
0: So dapat, Sir Josil, kargado ina sa lutin tag siya something para klaro naton nga makita ina.
1: Mm-hmm.
0: Kaya isa ni sa nagabulig mo para nga makaligaw kita sa pagburon sa aton panulok, especially kung may mga kaliwat pala kita, Sir Josil, nga may glaucoma, may cataract, although hindi man na pala nublion, Sir Josil, no?
1: Mm-hmm.
0: Kaling kataas lang ang risk bala, isa sa factors ng aton sa lifestyle. Kaya sa mga tao, iyang kulang sa pagkaon, sa masustansya nga mga pagkaon, pero bastante, Sir Josil, sa bisyo or mga factors bala nga makapaluya sa aton sa mata, mas kinahanglanon gid nila sa pagtumar sa Vision X Plus soft gel capsule, especially sa mga nagapulaw, mahilig magbasa. Kag sa mga hindi man hilig, Sir Josil, magbasa kag magpulaw kun tani, pero mapilitan sila tungod nag-eskwela o kun mga estudyante.
1: Okay. So sa mga kauturan, ta kung gusto ninyo mapabilin ang good eyesight, ang healthy na to sining eyesight, dapat nga mag-take kita daily sang Vision X Plus. Suplemento na sa ato sining mata. Budlay na magka-problema kita sa mata. You know, ang mata tao na nag-appreciate sang beauty. Diba? Babae, lalaki. Anong ginahimo ninyo para ma-arouse ang inyo sining attention? Siyempre, mata ang ginagamit naton sa pagtulok. Parehas ni karon matanaw, ikaw pelikula. Paano ka tanaw pelikula karon kung hindi ka nakakita?
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos mahambal nga, sila nga ma-window shopping ta. Paano ka pananaw tanaw o nga sa sapatos? Style subong sang sapatos nga bag-o kung hindi ka nakakita. As simple as that. You have so many branded nga mga bags, shoes. Pagkatapos salakyan, pili ka lang. Kung hindi ka nakita, useless gid ya ang pangabuhi mo, Doc Leo.
0: Tama ka, kulang gid ina, Sir Josil, kun waay ka sinising klaro nga vision. Kag kun pigado, Sir Josil, ang imong panulok siniya, especially kung daw nag-aagaw-agaw, balang katinaos imong panulok, Sir Josil, ka-stressful sina sa isa ka taong afektado.
1: Oo, ginawa mo kahimulat and after all, tama ka kapoy sa lawas, ina.
0: Correct.
1: Pari sabi, nag-drive ka sa lakyan, pagkatapos daw harapon ka na, hindi ka na tanto makakita, tama ka kapoy sa lawas, after ni mo mag-drive kung sa salakyan ka, driver ka, or if not, may private car ka, tama ka kapoy ang pamatsyagan mo kalaki mutmos dala nun, Doc Leo.
0: Basit sunod renewal, Sir Jose, lisensya, hindi ka na matagan.
1: Amo ng pinaka-problema. Now, lastly, Doc Leo, ti sila niya, kung may gouty arthritis, pwede mo nag-iapon king kwintro, sila niya, kung may gouty arthritis ko, pwede pa ako kinom turbo, hao?
0: Sugiron lang ng...
1: Sa sugid lang ni Guro.
0: Parang ibang sugid na lang, Sir Josel. Kung may gouty arthritis, kung may makaduso ka pa. Ayuha, anay. Kondisyon na ng emotion ng lawas. Kaya aray ang makasiling kita, Sir Josel, nga hindi agad siya na makahimo si mo mayong performance na kung sakit emotion ng mga joints.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang may mga gouty arthritis sa pahigad-higad lang, anay. Dari kita iya sa mga nagahin na ila sa nga sexual performance, Sir Josel, tungod sa pila ka mga imbalances man sa lawas. Pero ang may mga gouty arthritis, Sir Josel, kung makainom ka, makatumar sa nisa sa the pain, updan sa nisang pagbago sa ila sa nga lifestyle, bisan sa amat-amat lang, Sir Josel, mabuligan, gin mapabalik sa healthy ila sa nga sexual performance, Sir Josel. Kaya isa nga makabulig sina among pagpanami sa blood circulation, pabalansi sa libido, amat-amat dugang, kagbalik sa niyang pwersa, kagpanami sa nga ton sa nga blood circulation, importante gina na para sa manami sa nga sexual performance. Kag ang good news kay pila kag tanan ina nga mga benepisyo, Sir Josil, ara sini sa ginatawag turbo dietary food supplement tungod sa sini duha ka sangkap nga maka kag klavo huwas ka.
1: Now, Sa may mga arthritis na to, sa mga sanamangkot, hambalti, pwede ka pakinom. Pwede ka kinom. O galing sini, basi ko maghambal ka nga, ara na. Ara ng tiil mo.
0: Ara na, dinamti ko.
1: Ara ng tiil mo, sikaran mo na ang arthritis ko. Okay, pwede ka mo kainom, pero sa matter of advice, kung hindi nyo man lang kaya, hindi nyo pagpilita. After all, nas maayogin na, nga, with your partner, ang enjoyment niyo to the fullest blah hindi mambal nga oops dali lang blah dali naman hindi pa si Kari blah tiil ko ah
0: Pero literally Sir Josie lo may feedback sa ni Saton yun no, seems nga ginatawag makahatag mo sa gamay nga paglululamho sa ton blah ang nakagamit sa turbo ba siya doon nakaragaba makatari naman ba.
1: So testingin ninyo kagpamatuli turbo dietary supplement for men 30 minutes before ang loving ay sa Bacolod yali pwede ka muna kabakal sa Yes to Health Store. Kompleto ang produkto sang Yes to Health. Pangitaon nyo gidang tatak Yes to Health, ha? Kaya damo sa mga naga-imitate subong. Bangod kay tested and proven na produkto sang Yes to Health Incorporated. Mabakal nyo na sa Mercury Drugstore, Ross Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, even sa TikTok Shop, kag sa Shopee, pwede ka mo daraka-order. Sa Bacolod City, ara da sa Yes to Health Store, Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City, atubang ina sang Marayo Bank. Sa siyudad sa Iloilo, may clinic ito na libre ang konsultasyon. Kanto lang kamo sa A. Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Ang alan niya is Yes to Health Wellness Center. Bukas ina from 9 o'clock in the morning. Salamat gid sa inyo pag-upod sa ato sa ning pagpangaragad sa isa naman kedisyon sang programa The Secrets of Health. Yeah. Kada wala nga ala nagigita sa tiyempo at agantan lang sa inyo parting words sa ato sa ning certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos Doc.
0: Sa karamo sa aton sir gid batyag ayon may labot ina sa mga hindi maayo nga ginabuhat naton sa aton sa ning lawas ukon mga kaayuhan nga way man naton ginhimo sa aton sa ning kalawasan. Pero aron sigurado ano sa kakulang

0: Kusi Malo, isa ka teacher. Sa Sigi Tindog sa Bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kape ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Claire Skin Beauty Soap.

0: I just feel it all the time. X.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: sa XFM Rojas kag sa bugos nga Pilipinas alas 2:04 na sa hapon.
1: VP Sara, absuelto o convictado? Na impeachment coverage.

0: VP Sara, absuelto, absuelto o convictado.
1: Mayong hapon, Banwash, datsang Rojas, probinsya, sang Capizo, Western Visayas. Welcome na sa atong sininga absuelto, convictado. Vice President Sara Duterte impeachment trial. Special coverage sang 106.5 XFM, Rojas City, Capizo. Alright, sa subong adlaw mga katropa, partikular subong nga hapon, magapadayon ang impeachment trial batok sa presidente kung sa vice presidente subong mga katropa. No? Kagini ang ikatatlo na kadlaw sa sining ginapatigayan ng impeachment trial. Sa nagligad to, nag-present na, nagpakilala ang tagsa ka mga tiglawas

0: na nagkaroon ng redirect dito kay Agent John Mark Kalilong?
1: Magandang tanong yan. Siguro iba nagtatanong. Usually kasi sa isang trial, may direct examination, nagko-cross-examination, and then ang prosecution gagawa ng magtatanong ng redirect. Usually, sa aking experience bilang trial lawyer, pag nakita ng abogado na wala naman na ako kailangang harapin dyan eh. So, hindi naman ako nagwo-worry na meron pa akong kailangan i-rebut or harapin. Babayaan ko na yan. Besides, baka mamaya, pag nag-rebut pa ako, magkaroon siya ng opportunity

0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: XFM.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ko si Mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
3: Pinili sa mga butika.
1: Cellphone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Cellphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang apon joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
5: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Cellphone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Cellphone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Cellphone Plus Coffee Mix. Cellphone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Ako si Kailari Bas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din, mag-Premium D3 na.
1: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assistive pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assistive pain. Pangkarang pain. Fast and safe. Assistive pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Assistive pain. Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister

ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men and 5 sachets ng Xanthan Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthan and XFM. Libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw.

0: call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
1: XFM.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tisyo. Ang arteriosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng arteriosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na arteriosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-arterogenic at anti-arterosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
4: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin na nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga suking butika.
1: The Secret of Health.
3: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
5: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggay, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.
3: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
6: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
7: Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na luthi, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata.

0: pibili sa mga butika.
1: The secret of health.
2: Ulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Marami.

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: FM.
1: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santhol Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
1: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Santhol Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga nutritional value, ang Santhol Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santhol Gold Coffee Mix.
1: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santhol Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santhol Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangustin na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
8: Saan naman? Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santhol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santhol Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santhol Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santhol Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santhol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
12: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santhol and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santhol Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santhol Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santhol and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santhol and XFM libu-libong papremyo.
14: Ako si Natalie Escalona Bodole, Tangligas City, Ilawod Street, Barangay 5, Rojas City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Renelie Suoy sa ako nga nadag-an na 3,000 pesos card. Ganit ka mo mag-intraman sa Santon Cag XFM, libo-libong pa-premium.
13: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa-premium. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Mga katrupa, exciting!
15: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: XFM. XFM.
1: Southern Plus Gold.
2: Ako gali si Maya.
3: May cyst ko sa ovary.
2: 3 cm na gali.
3: Try ko gid inom ang Southern Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
1: Southern Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southern Plus Gold.
4: Sa mga butika.
5: Southern Gold. Coffee mix.
6: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Vision Next. Marami na ang natulungan.
9: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
8: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
10: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
5: Premium D3,
10: makatutulong sa kalusugan
5: na may VCO
10: at moringa.
5: Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanamigin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain.
18: Ang sakit.
17: Mag-sister pain.
18: Muscle fever.
17: Acute pain.
18: Kahit ano pang pain.
17: Basta pain.
18: Mag-sister pain.
17: Kangkarang pain.
18: Fast and safe.
17: Yahoo! Sister pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sister Pain.
4: Mabibili sa mga butika.

0: XFM. XFM.
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C.
2: Kasi Sansom
3: Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Sansom Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigit tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sansom Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sansom Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ng bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
11: Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
12: Santone Gold Herbal Tea,
11: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
12: Santone Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong

0: Virgin Hawaii Hatid, Sansong Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sansong Plus Herbal Oil, Sister Pain.
1: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatip ng akong dahil sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
2: if symptoms persist, call your doctor.
0: Pagbili sa mga buki ka.
3: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
4: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur Panitan Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon na dagan nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Exciting!
6: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugan.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sample Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na warm.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
5: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa lamang uri ng sakit.
5: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit.
9: Mag-assisted pain.
10: Muscle fever.
9: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
10: Mag-assisted pain.
9: Kangkarang pain.
10: Fast and safe.
9: Assisted pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Assisted pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
14: Ako si Natalie Escalona Botole, Tanglidas City, Ilawod Street, Barangay 5, Rojas City. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Renelie Suoy sa ako nga nadagan na 3,000 pesos card. Ganit ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.
0: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin, mabisang gamot sa presyong abot.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Mm. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
3: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Salzone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako, ginangako ko salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Batyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sample Plus Cold.
2: Ako si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo gid ang akon arthritis.
1: Sample Plus Cold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sample Plus Cold.
3: Bili sa mga butika.
1: Sample Cold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid. May free collagen.
1: Sample Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
1: lalakas,
3: at gaganda ka pa.
5: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sandone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Sandone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sandone Plus Coffee Mix. Sandone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridium at iba pang problema sa mata.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Mapibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3
11: para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Celthone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assist the pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assist the pain.
13: Pangkalang pain.

0: Fast and safe. Yeah! Sistapay. Symptoms persist. Consult your doctor. Sistapay.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
3: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon na dagan nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Malagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga katrupa, exciting!
5: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.

0: XFM.
1: XFM.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, ibag ko kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Sanzone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes.
10: Santon Gold Herbal Tea.
9: Dito ka na sa health tea.
10: Santon Gold Herbal Tea.
11: Clear Skin Beauty.

0: iyong skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Aisel Komplikado, si Balom Antike. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Sansol Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Sansol Plus
2: Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
5: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagbili sa mga butika.
8: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
9: Ako si Natalie Escalona Bodole sang Ligas City Ilawod Street Barangay 5 Rojas City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilio Tuoy sa ako nga nadagan na 3,000 pesos card. Gani ka mo mag-intraman sa Xanthon card XFM libu-libong papremyo.
8: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Exciting!
11: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ko si Vibo, nakawid ang pagniwan ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gidang epekto. Nagnormal, pati blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipaygi ko sa mabatian ko ng Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor, kag presyo, ay madaugid dyan.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
7: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assisted pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assisted pain.
12: Kangkarang pain.
13: Fast and safe.
12: Assisted pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assisted pain.
13: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.
14: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
15: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
16: Ang hinita po, itwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
15: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkus ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
0: The Secret of Health. Vision Next. Marami na ang natulungan.
17: Ako si Jess, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Class Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
0: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
15: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Visionix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
0: The Secret of Health.
15: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
13: Santon Plus Coffee Mix.
18: Ako si Spyro. Isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
13: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
15: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
15: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ang katawan laban sa mga mikrobyo.
0: The Secret of Health.
15: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
0: The Secret of Health.
15: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
14: Maraming salamat.

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM

0: sa borsang Santong Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Saan naman?
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santong Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santong Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santong Plus Herbal Oil.
10: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
9: Isang pahid lang
10: ng Santong Plus Herbal Oil.
9: Tanggal ang kati-kati.
10: Santong Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
10: na all-in-one
9: sa presyo
10: magaan.
9: Sister Pain.
11: Ay, ako si Blan, isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase, at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo!
14: Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
13: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
15: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
14: Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
13: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

Roha City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Sunphone Plus Gold.
2: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sunphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sunphone Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sunphone Plus Gold.
4: Sunphone Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Meribesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sunphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
4: Sunphone Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na.
4: Nanakas.
3: At gaganda ka pa.
6: Uy! Boy! Gising!
7: Ano ka ba?
6: Kaya aga-aga. Natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Sunphone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
4: Sunphone Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: Daig ba ang Zine Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamo sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw.
13: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanamigin!
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain?
18: Ang sakit.
17: Mag-assist the pain.
18: Muscle fever.
17: Acute pain.
18: Kahit ano pang pain.
17: Basta pain.
18: Mag-assist the pain.
17: Kangkarang pain.
18: Fast and safe.
17: Assist the pain.
18: Symptoms persist. Consult your doctor.
17: Assist the pain.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
20: Ako si Natalie Escalona Botole, Tanglidas City, Ilawod Street, Barangay 5, Rojas City. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Remily Suoy sa ako nga nadagan na 3,000 pesos card. Ganit ka mo mag-intraman sa Santon Card XFM libu-libong papremyo.
19: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
21: XFM! Mga katrupa, exciting!
7: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sunfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, may bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Sunfon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sana
6: matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sunfon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clariskin Beauty Sun.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang Baybay Rojasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead, nakabatcha ko sa isa ka si ma'am nga kaputlay sa pagtindog. Sobrang itisak, pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
2: if symptoms persist,
1: consult your doctor.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: XFM. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sang ordinary nga kape. Gimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kaya namikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabo.

0: You are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Excited!
0: Tugnaw na, no?
1: Yes, parang Christmas. Hi.
0: Ano gusto mo matabo sa mga gabi? I-cross-examine ka o kon cross-dresser?
2: Cross-dresser lang.
0: Confirm.
1: Yes.
0: Agi kagidya.
1: Awo, ah!
0: Gado-duwa pa sa kuna-una pag itanay tabala.
1: Nga.
0: Ngambal ko, agi, gimana? Sido tumboy mo na i-tura.
1: Ay, hindi mo kay kuya matumboy.
0: Ha, nga aman.
1: Agi, kay kuya.
0: Alang nga naman si Ma'am Kicks Malundo ang manumboy sa aton.
1: Correct.
0: Hindi na niya pwede kay nakita ko sa pagbato ko din sa stasyon. Mm-hmm. Siya yung gasugbas ang inasal.
1: Yow!
0: Do gusto,
1: grabe.
0: Do gusto ko ganun magpaasal kay Ma'am Kicks.
1: Wow! Hindi ako gusto kay Jeron.
0: Jeron? Ah, hindi kuya kay Jeron niya.
1: Naaman.
0: Ha? Basta, hindi kuya ah. Parintihan, nai kami na.
1: Ay, hindi ka natin magbalik-balik. Pati na. Love you, Jeron.
0: Eh, basi maangko niya ang imo nga type ng OJT mo na.
1: Ha?
0: Basi bala magsailo ang pananawan sang OJT kay Jeron hindi na sa imo.
1: So kay Papa Bulgor.
0: So kay Papa Bulgali marikta ng OJT. Naman nga tawag nga kapwa ko?
1: Mahal ko.
0: Welcome na nato ng tanan nga XFM Radio Station sa Panay, kag Negros Island Region. Ang una-una naton nga present sa aton attendance, ang aton partner sa technical side sa Iloilo. O punta si katropang
1: Alex.
0: Bungga kagidya yung sa Iloilo yan, no?
1: Yes.
0: Hindi na ni pasunod ang aton nga nasawaan nga, ano ha? Lain-lainon ko na niya. Scramble ko na niya. Oh, sige.
1: Scramble egg na mag
0: Scramble gusto mo, sunny side up.
1: Sa scramble lang ko,
0: ah. Ah, hindi ka sunny side up? Oh, namin no, sunny side up, yaki galaputsa, gawin mo na.
1: Di ang, ano yan?
0: Ang scramble, ano be? Hindi ka kinumaberde. Sa Bacolod, mabatean kita sa XFM Bacolod 103.9 with katropang
1: Chris.
0: Correct. Sa Kalibo, XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Neil
0: Noel. Sa Rojas, mabatean kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Neil na ginaiya.
0: Correct. Sa Kabankalan, mabatean kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: siyempre si Papa Rodel.
0: Correct. Sa Antique, mabatean kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Kuya J.
0: Correct again. Wow, dama perfect. Patalangon gusto sa mga. Sa Canlaon, mabatean kita sa XFM Canlaon 101.7 with katropang
1: Baby Ron.
0: Correct! Sa San Carlos, XFM San Carlos, mabatean kita sa 98.9 with katropang
1: ang apo ni Andres Bonifacio Supremo.
0: Correct! Sa Sagay, mabatean kita sa 87.5 XFM Sagay number 1. Kag sa Analog Channel 13, kag IPTV Digital Channel 29, via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias Manapla, Cadiz, Sagay, kag Escalante. Hindi na ginmabangbang subong ang XFM. Amo na ni siya subong ang XFM nga nagapakadto na sa rurok ng tag-

0: Kumpay.
1: Nan, ginasaligan.
0: Ah, tuon. Ano tuluwat? Ginasaligan?
1: Ginasaligan.
0: Ano pamangkot ikaw, masaligan?
1: Depende.
0: Depende kung gwapo, no? Kung gwapo.
1: Ang kung gwapo ang?
0: Oo, di ba masaligan ka? Oh. Di paano bigyan kung kita ka gwapo, masaligan ka pa ayhan?
1: Basta, germ-germ ana yan.
0: Ano naman ang germ? Germ naman ang imo bago na mentionar man. Dahil lang kayo may nag-message sa akong na personal account o kilala ko giniguro mo. Be? Ay, hindi lang ah. Gin-remind lang ko sa akon nga ano, monthly amortization. Utang gali. XFM call and text line, isave nyo na para sa pagbalik naman po. Hindi na kamo ka direct tawag.
1: Sir, 912-0076-7939.
0: Sa Globe, 0915-8311-431. 0915-8311-431. Kaga, ang ininga programa nga phone pal, ginadulong sa inyo, Sang Turbo, Dietary Food Supplement for Men, tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa.
0: Mamali pa ang phone pa ano yung

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Also, barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: XFM. Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Visionex! Epektibo! Subukan mo rin! Visionex Plus. Mabibili sa mga butika!

0: We've got 16 minutes more to go before we hit the hour of 10 in the evening, and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Excited!
2: Oh!
0: Balik na sa phone, follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dosi lang ka.
0: Gwapo na, LL pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule sa may mga bukol-bukol sis kag tumor, wag tumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kag sang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasuprayer sa nanari, sari nga balatian.
0: Ang tanan nga Yesol products si Boss Rem, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. But silingon nakatungtong sa mga kilala kag mga dalagkuan nga mga drug stores sa bilog nga Pilipinas. But silingon ang amon nga mga produkto legit kag very effective sa aton nga kayong lawas.
1: Kag wala ginapalibod-libod lang. Kag hinabala. Ay, hindi ko lang pa imit. Bawag na libod ya gali.
0: Tuon.
1: Ganon.
0: Magalibod-libod gali. Ha? Hala? Dari ka mo bakal para makasigurado ka mo, ha?
1: Gani.
0: Mercury Drug Store, guys. Hindi basta-basta makasulod gada sa mga produkto nga ano bala, nga para sa amon. So meaning, kompleto kita sa mga papers para sa aton nga kayong lawas sa mga konsumidores naton, sa mga nagatumar sa amon nga mga product. Mercury Drug Store, dira ka mo bakal, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, kag mga Watson's Pharmacy, kaya may quality control.
1: Yes.
0: Ikaw may quality ka?
1: Bisan, ano pa?
0: Ano? Quality gid man o kun ano? Ubiquity. Pwede na ka mo katawag sa XFM call and text line, mga katropa.
1: 0912-007.
0: Tapusa!
1: Talang ito. 0912-007-6793.
0: Kag sa globe na mon, 0915-831-1431. 0915-831-1431. Si Migo ko, Jenny Ulate, sang sagay, ginpatunugan niya na ang radyo nga naka-tune in sa 87.5 XFM.
1: Wow! May gabi yun na sa inyo
0: nun. Ba? Magulang mo?
1: Hindi, hindi. Siyempre gaman. Nung
0: uy, Gagi, paras-paras lang mo na pangidaron, 63. Mamanong ka pa? Manungtong guro?
1: Magulang pa kung lagani sa
0: inyo. Ikaw ha, gapasif ka nga, hindi ka patigol ba, ma? Manong-manong mo gani ka ron ha?
1: Magmanong lain?
0: Hindi, atatay mo na saya.
1: Nakatindir mo ko na sila sa una mo.
0: Ah, okay. Taga Barangay Bato na sa... So, miguay ka mo?
1: Yes.
0: Wala mga mo relasyon nga duwa?
1: Nay, pa man ko, tabi si tatay na.
0: Ang aton nga mga, ano gali, aton nga mga taga-lantaw sa FB page na Troy Tisoy 2.0, Delia Arisgar, good evening. Si Bong Ganguso Senior, happy listening and happy viewing. Christian Castor, si Sweet Dalin, wala gabi-gabi na sa bala nag-tune in. Walter Delicana, mayong gabi. Si Hermelita, sang Murcia, ginapa-shoutout niya family Francisco, kanha sang Murcia, kag sa mga taga-Barangay Bonavista, Sitio Tres Hermanos, always gid gapamati sa inyo. Kay gakadula man ang kapoy ko samtang nagalantaw kay Dolpy kag Troy Tisoy.
1: Ano gid yung face ko, wow.
0: Nga ang kakadula ang inyo nga kakapoy. Stress tab ka ba?
1: Hindi.
0: Bakit?
1: Since the pain.
0: Kaga, diri naman sa XFM sa guy 875 si Dodoy Tupas, diri na siya galantaw. Ari na siya. Amo galing hindi tayo mabasahan di sa aton nga page. Ay, diri sa galigaagi. Tapos, Combati Vlog mayong gabi. Salamat gid sa gabi-gabi nga pagpamati, ha? Ang mga nagalantaw da sa teleradyo, kung may picture ka mo da nga i-comment nyo da sa amon nga live, gaan ko dahil ng radyo.
1: Wow, ah.
0: Basta naka-picture sila nga nagalantaw sila sa Ila Television. Mm-hmm. Nga naka-channel 13 sila kag naka-channel 29. Piliin nyo lang da kung naka-IPTV ka mo, channel 29. Kung naka-analog pa ka mo, channel 13, may picture ka mo na, gaan ko dahil radyo.
1: Basta naka-tupis, ha?
0: Naka-tupis ka ng mga, ano na, naka-brief na bala.
1: Naka-brief. Mas dami, pagin kong tibak.
0: Di, abi ko gani kung agi ka nga ang pangita, yung tibak.
1: Nga, hindi pwede ka tibak ang laki.
0: Lusot niya mo. Ano yung tsura sa laki yung katibak, no?
1: Nasa sa tubang pa ang string.
0: ano lang, ilumbid lang amo na ako para hindi magloy-loy. Grabe ka dyang imo yung ano, no? Grabe imo imagination, no? Daw hindi kanya matungkad, no? Amugin man nagali yung mga taong kagibuang, no?
1: Ay, hindi. kwanto ya? Kulang ang imo nga definition.
0: Ano? Buang-buang?
1: Buang na, manyak pa.
0: Oy, tawag na kamo, tawag na. Diwat suliton ko ay nainayan naman para makuha nyo, ha? Globe 0915-8311-431. 0915-8311-431.
1: Kag 0912-0076-793.
0: May pipila na ka mga lugar diri sa Pilipinas ang naka-experience na sang maaging bagyo nga si Inday.
1: Inday
0: nga may international typhoon name nga
1: si Bobby.
0: Correct. Wow. Tuon na siya.
1: Yes, matiugin na mo.
0: Halong kita tanan mga katropa, ha. Kung kinanglan naton nga mag-ibakwar, i-evacuate ka mo kay para ina sa inyo nga
1: kaayuhan.
0: Hindi ina nga para sa gobyerno, no, kundi ang gobyerno ang nagapabalo sa inyo nga kung kinanglan nga mag-evacuate, mabacuate dayon sa pinaka-safe nga lugar para hindi na kita mag kinarankaran kung magulpi, taas ang level sang tubig, no? Ilabi na gid ang mga katropa naton ngayara sa mga
1: baybayon
0: sa suba, sa pa nga prone sa mga baha-baha kay hindi naton masaligan subong ang mga flood control projects. Mabuhang ginaya ang alagyan sa tubig, labi na gitong substandard. Hindi ba? Oo. Kay ti hindi ta makasure subong kay gani ginpang ano na to nga daan, ginpang mali-maleta, no? Nakakuha man ka maleta, dol?
1: Ha?
0: Nakakuha ka maleta?
1: Attache case gid gani. 1990s.
0: Uy, maleta na nasubong sa mga ano,
1: oo,
0: sa mga
1: gani,
0: millennials. Attache case gid yang imoy.
1: Kusyala na yung attache case.
0: O, sang una ya eh. Oo, kay ti syempre, di ba? Ang mga nagasukbit sina ang mga abogado,
1: diba?
0: Abogado,
1: oo.
0: Mga business professional. Correct. Mga office boy, office girls, na, di ba?
1: Oo, ah.
0: Ikaw, may ara ka pata, si Case Nabilin.
1: At sa balay?
0: Ah, dandaan na guro ay, no?
1: Oo, correct.
0: Ang iyapanit, iyakamanog.
1: Ha?
0: Ang iyapanit, iyakamanog.
1: Pwede manok lang, anay.
0: Abi ko gani, panit sa buaya.
1: Diba ako ng panit sa buaya?
0: Amo gani. May caller, ta sa line number 2. Good evening.
1: Hello.
0: Hi. Sino ni?
2: Jeffrey,
0: si Jeffrey. Dahil lang gid. Jeffrey, lapit-lapit ang imong baba sa mouthpiece para
1: ka. Kalayo sa imo.
2: Ako si Jeffrey Pagarido, nagahi mamaylan, igidan.
0: Bawo sadya-sadya imo introduction.
1: Ato, od.
0: Dabalaan namon nga may pagkakulang-kulang man. Kulang-kulang sa puwersa magambal kay kahinay si Odjo.
1: Oh, correct.
0: Jeffrey.
2: Oh.
0: Ah, hindi pa gilaw speaker imo cellphone bi para klaro aton Suryana bi. Sige be, okay na?
1: Hello.
0: Ah, naghihinay.
1: Naghihinay pagigyan tapat.
0: Hindi na kami bi pagpugta sabi ikaw ang amon nga first caller subong pagkatapos amo malaning quality sang audio nga amon nga istoryahon.
2: Pero, pre, kay bagyo?
0: Hindi na, wala pa di ka inulan gani sa amon. Sa inyo ka inulan na daw.
1: Sa din ka nga parte yaw.
0: Imamailan sa kuno.
1: Ay te, wala pa gani.
0: Wala na daw sa inyo sa imamailan.
2: Okay,
0: ah, tingala ko man. Daw na wisikan ka gid ba? Pila na edad mo?
2: 25 tron.
0: Mm. Te, sa edad nga 25 wala ka pa natak-an. Ha?
2: Kasi naman, bulan naman.
0: Psst! Pamati wala, Jeffrey. Paano mo na ma-plastar kag ma-establish ang imong audio nga maklaro man? Gagamit ka earphone?
2: Why ko headphone, Joy?
0: Naka-loudspeaker imo cellphone?
2: Why?
0: Kagi, nakapag-inambalan nga hindi pag-i-loudspeaker, take again? Inambalan na hindi pag-i-loudspeaker, pay? First sa sunod call. Sa sunod ka na lang panawag ka kay Galingin ulo ko nga magamo man ang Isuriana ita.
1: First caller ka pa naman.
0: Mm-hmm. Sa Jara Tutani amon nga intro ni Dolphy kay na kay dito na kami nagpundo sa attache case. Nagsulod ka pa imo nga inahinay malay mo audio pa huway ka na lang da. Diga katol ang agtang ko magamo.
1: May gani kay agtang lang imo nga kakatol.
0: Anong kakatol sa imo?
1: Sakang.
0: Ikaw lang ay han naka-experience ang kakatoli mo sa kang. May harap guro iba nun.
1: May harap man eh.
0: Nanday sinob eh. Gay ko ngalan be.
1: Ay, na lang ah. Mabudlay na.
0: Dayal ka mo be guys. Liwat guys. May kiture nyo. Klaro nyo. Audio kay mahuya ta sa atong tagpalamati nga gaugtas sila sang ano.
1: Gani
0: sa inyong audio. Kanami di sa ngamon nga mga equipments bala. Bali... mga baskugan na ni amon equipments pero kung ang inyo da gani nga alang-alang gid mapilitan gi kami nga mangita kami sing bag-o nga klaro amon kay istorya kay para kasabay man bala. O dial nyo 0915-8311-431
1: kag 0912-0076-793.
0: Atong ambal mo nga nagakatol ang sakang ano na tutuod na nagakatol gi mo sakang.
1: Eh, ikaluton mo.
0: Basi may ano na.
1: May.
0: May ugasit.
1: Wala, oy.
0: Grado ka?
1: Oo, basta gakakato na pabernis.
0: Gakakatol siya. Nga, ano na ang iyang patimaan kung manugpakato na sa Bernis kaya nagakatol ka? Nagakatol na it means?
1: It, yun.
0: Ah, mait ka gid yan. Mm. Kinanglan mo gid.
1: Uh-huh.
0: Ano na ang imong ginakaon? Ano yung ginakaon? Mais?
1: Siyempre, longganisa eh.
0: May ano?
1: May?
0: May ano gay? May ASF? May ASF wala.
1: Likawan talang na.
0: Namit gimana ang longganisa, di ba?
1: Oo. Oh,
0: ano ganyan ang luto sa longganisa? Una, pork. Ano pag iba na? Pwede man chicken?
1: May longganisa nga chicken.
0: Oh, really? Mm-hmm. Pero ang namit ko dyan pork.
1: Oo. Oh, ah.
0: Nga may ara ASF yun.
1: Ha?
0: ASF wala.
1: Pwede, chicken pox. Layo eh.
0: Chicken pox. Ang dalom-dalom si mo ba no? I-welcome naman ang aton ng mga tagpalamati nga may duty hasta alas 12 sa itong gabi.
1: Ang iban gani sobra pa sa alas 12.
0: Hasta buwas pa sa aga, no?
1: Yes, ang mga, labi na mga call center agents.
0: Ang mga katropa na ito, security guards.
1: Na, isa pa gina.
0: Kag siyempre, ang mga nag-aululubra, kag nag-overtime sa mga, parasin na, Central Bato, Central Lopez, Derisa Sunidco. Ano pa iniban ng mga central gani? Sa La Carlota. Ano nga lansang central sa La Carlota gani? URC? Tama?
1: Central La Carlota.
0: Oh, Central La Carlota daw. Something amuna. Pero dungin liwat na siya kaya nabakal na sang isa man ka ano. Victorias.
1: Sa may Central Hawaiian.
0: Nan! Abot na ginasila tanan.
1: Correct.
0: Ang mga drivers na nga nagapaariya sa mga ano, mga tubo. Damo sa problema ta subong no. Ano pa ginagani ang ano ang mga insekto na sa mga mga tubo gani, RRSI.
1: Daw muna bala. Oh,
0: hindi ko sure no, basta kay may mga insekto o mga tubo subong nga kinanglanon man tani nga matapna kay para hindi gid magnubo o kun magsubside ang presyo sang kalamay,
1: kalamay
0: nga ma, magkalapyerde ang atong mga sindero o sindera. Pila gani kay hektarya duta mo gani Dolph sa ano sa Murcia?
1: Anje lang manugid.
0: Nga aman.
1: Mabudline.
0: Ah, kay basi kong ikidnap ka.
1: Mm, gapamati ang biyaya.
0: Ayo, okay sa Victorias no, gapamati na sila. Ila lang na bala i-type yung pangalan ng Rodolfo Alacapag. Nagululuwa na dayo. Pero doon may subsidy, subong nga ginapanghatag sila worth 5,000 pesos.
1: Ang
0: BIR.
1: Tood ka.
0: Oo, matry ko gani ka tutubwa sa BIR. Teka, kung muna, paano mag-claim.
1: Kamu na lang to, ano, measure kung pila kalapad.
0: Sang imong kadutaan?
1: Ako nagtang.
0: Ang oras yung buto, alas 10, mabalik pa ang phone, palopo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphilanca.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting! Exciting!

0: Anthon, Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: XFM. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Alas 10:15. Padayon ka mo sa pagpamati sa programa nga Phone Pal. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Sa XFM, Katropa mo!
1: Excited!
0: Ay palagas. Ay, hindi ko magkalipat nga mag-inom ka mo sang pinakanamit nga kape. Nagapagwapa, nagapagwapo tungod ka may collagen ini siya. Amo ini ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Kagpalisan ini sa premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Baka lang ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Oh. Dial na XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: kag 0915-8311-431 09.

0: Amordo, wala na kapabatsyag, no?
1: Siyato naman kot mag-ulang, ah, nga tugnawan ka kuno.
0: Ah, okay.
2: Pero kung malang-alangan lang ni si manananggal di Amoro, malang-alangan lang ni sa kagumangin lalaki si Dolphy, ma, sulira pa ni kalimutaw niya mo.
0: Asa ka pa.
2: Kung malalaki. Kung agi Japon, hindi gin mapuslan. At
0: hindi gin.
2: Nugon ba? May pagali si Chay Bukay eh, no?
0: Chay Bukay pa ya.
2: Nakatilaw gitsa sa iyo mo, no? Nakatilaw.
0: Kwanto ya?
2: Galing without feelings.
0: Correct.
2: Kay tungod nga nakaano ka gani. Naka?
0: Nakainom.
2: Hindi, naka-whisper with wings.
0: Ah, correct. Hindi! Whisper with spring.
2: Uy, intara na kamo din, ano man kamo yun.
0: Oo naman, ikaw na kamo
2: yan. Na, ano man ni sila yaman. Abog at gali subong aton karibal sa TV, gali.

0: Kaluyan diri sa aton wala pa. Kay na lang nagulan pero naguntat man na siya dayon.
1: Gani.
0: Pero wala ta kabalo sa palabuton ng mga inadlaw. Kay ti siyempre habagat na hindi malikawan nga ang mga panganod nagakriar sang
1: ulan.
0: Good. Nagakriar sang ulan. Amo ina nga kung mabugat na gani ang clouds, mano siya gani?
1: Siyempre mabusdak.
0: Mabusdak yun siya. Sa edad mo nga 63, kapila ka na mabusdakan?
1: Dali lang.
0: Oh, si Pabe.
1: Basta madumduman ko lang.
0: Busdak, bundak.
1: Depende. Pero laban-laban na ako niya nabusdakan ko yan. Atong sa sinyan, wala naman sa unala.
0: Dito kagid na ano.
1: Oo, sa lapit. Wala sa may stage da sang ano.
0: Ang sulod-sulod gid siya.
1: Sang Frida.
0: Lubong-lubong gid. Lubong-lubong gid.
1: Wala ko yung kapalubong niya ah.
0: Ano lang yung imo niya?
1: Kapahos lang ko Pisuit ko, hindi ako mapisuit ka.
0: Amo man. Ang balibinayaan ko no, abi ako no kung nagbusong ka ko no. Daw hindi ka dyan mapatihan ka, nagbusong ka mo.
1: Ako nagbusong?
0: Amo gani, hindi ka kuya magpati, wow, nagbusong
1: tani,
0: ka.
1: Wow, tani, amo pa nabladayahan dom ko.
0: Gusto mo magbusong?
1: I want to be a lady, I want to get pregnant, I want to deliver my baby.
0: Pwes, mangin madinalag-una ang imong handom kung maupod kita sa kay Migo ko Julio Subang.
1: Kag magtangla ko ya sa kristal.
0: Pabu kon ta imo chan.
1: Ay hiwit na iya
0: Ari na si Binayaan. Binayaan, good evening.
2: Hello Troy, good evening.
0: Kamusta ka? Nga Binayaan ngalan mo sa Facebook.
2: Amo na Troy, trip ko lang Troy.
0: Pila na kabilog nagbiya sa imo?
2: Isa pa lang eh.
0: Nga ginbiyaan ka o.
2: Ang botro eh, kukubalo sa mga rason eh, Troy.
0: Hindi ka kabalo magsalom. Dol, tama?
1: Amogid.
0: Laki ka salom, no?
2: Salom eh.
0: Oh, sa bagubag o lang na yan.
1: O, te, sige, be, salom ako, be. Tilawan to kung kabalo kagid man, ha?
0: Aga pa salom kagi? Aga pa salom kagali?
1: Kung may ano man lang,
0: ano?
1: Daw syukoy-syukoy man lang. Why not? Coconut.
0: Aga pasalom sa gali. Te. Oh, ano Binayaan?
2: Hindi nang gusto mo sa loomon, Troy. Dolpe, sa likod yun sa tubang.
0: Na.
1: Pwede. Maano, anay?
0: Maano?
1: Mabangka-bangka ka lang, anay.
0: Di na nalagyan sa bangka. Oh.
1: Ha?
0: Di na nalagyan sa bangka.
1: Itudlo ko pa.
0: Sige, be.
1: Makita na sa ano?
0: Hindi ah. Di napit.
1: Total pa mala na.
0: Feeling yaman daw may pilas ang hindi maayo ba?
1: Total bugtong mala na nga bugsay.
0: Abi ko bugtong na kawayanan.
1: Nga bugtong gali nga bugsay. Di ba
0: lang? Pila na edad mo Migo, ano? Binayaan. Ay, ikaw bisang pangalan mo bito kalaw. Ayaw sa pangalan, Binayaan man.
1: Ang tunay mo ngalan ano?
0: Ah, si Mark. Di ka sa Cadiz, gani sa Mabini, no?
2: Oo, Troy.
0: Oo, pila na edad ni Migo Mark?
2: 29.
0: Ka work?
2: Oo.
0: Ano trabaho mo?
2: Construction.
1: Wow, type.
0: Sa din ka subong, ara ka sa Cadiz o kung sa ginaubrahan mo?
2: Ari Bacolod.
0: Ah, sa Bacolod.
1: Sa din ka sa Bacolod?
2: Alihis.
0: Alihis. Okay. Kanto ko tabuas na pa-SM ko, alas 5. Lagaw ka?
2: Oh, majaging.
0: Sa SM, majaging? Kay, kapangita ko manog libre sa kape, balatane.
2: Ako nga itong librehan mo ko, boss, kape.
0: Ay, sige ah. Malibrehan ta ka kape, basta Santon Gold Coffee Mix lang ah.
2: Pwede
0: ah. Oh, Dol, palibre sa kono kape. Te, anong kabaylo kung libre ka ni Dolpe kape?
2: Balana ni Delpe.
1: Wow, salamat eh.
0: Balunan niya kanada isa ka karton ng kape, abi mo. Kapitalan niya kaya isa ka karton ng kape, ah. Basta. Pagtapos pa ngape, maano ka mo ganit, Dol?
1: Ha?
0: Ano ka mo?
1: Majerjer eh.
0: Ha Rikta-rikta ba?
1: Oo ah.
0: Wala na prino-prino, no?
1: Total makanto, kanag lang man sa S, eh mapalipod-lipod lang tada sa ano, sa tower, sa bishop, bala.
0: Uy, hindi, bala, kikilala ko na daw mga gwardiya sa SM. Magsulod ka da so,

0: Lord.
1: Abi, di ba?
2: Hindi man kami sa SM.
1: Di ba may parkingan at may parkingan na to sa babaw. Pagsulod mo ginada sa entrance, second floor, halin ka sa parkingan. Or let's say sa third floor. Pag sulod mo pala na da, wala ka na ginakapkapan kay si Troy na grupo na. Tropa.
2: Hindi man kami sa SM niya. Sa likod, gani, isang tower, isang ano.
1: Kagin pakita, una itong adaan sa iyang picture, amo ni gani nga itsura kung magsulod-sulod di. Dapat ang inyo nga CCTV, ito una gina sa tanan sa iya.
2: Ang bawat mamaskara na
1: kay may ari gini siya buhaton. Hindi man isa siya shoplifter. Pero may buhaton gini siya kung may ara siya i-meet up diri sa SM. Mayo na ang inyo nga mga footages. Masecure nyo kay para may ara kita palaptahon nga skandal.
2: De, sugot ka. At least nag-ano tayo? Nag-viral?
1: Viral o kung virus?
2: Depende.
3: Depende na eh.
2: Virus, saan mo mala? Kung ikaw malang yung ma-virus, ako niya, go ah!
1: Amo man.
3: Ayos ah.
1: Wala, hindi ka naman iperde kay Migo Mark. Kaya iti siyempre may trabaho man sa nga iya.
2: Gani man.
1: Pila ka na katuig construction worker, Migo Mark?
3: Bago lang try, 4 months.
1: Bago lang gid. Bali nag-ano pa lang.
2: Gamix kla ka siminto.
1: Nag-amat-amat pa lang dako iya nga biceps. Mm-hmm. Pareha sa ako naman yun, Tobla.
2: Wow, biceps na.
1: Kolesterol ah, lipay. Lipay ka na, kolesterol. Sige, ano na pagkita mo sa kababae, Migo Mark?
3: Ang ano lang Troy, ang kabalo lang mag
1: lalipat.
3: Magkabalo lang mag-tinder sa panimalay Troy.
1: Wala na.
2: Wala na na subong.
1: Ang nagliga to, ipangita niya ang kabalo ko na maglulipat.
2: Mm-hmm.
1: Amo na.
2: Te, ano yung muya?
1: Ano yung muya?
3: Ang abilabo lang, kung single mom na kung balo mo lang, ang abilabo lang Troy.
2: Bro, ano bala ang pamatasan?
3: Ang ano lang ang duga buga bala kalayo or ano lang na sistema ang batasan importante mabuhi ko lang sa mayo
2: amo na iya
1: ang gabuga kalayo sa bagay iti mabuga man ang siya kalayo ikaw ya ang mahuyop sa ginabuga niya ya amudlay okay lang na yung nagabuga kalayo kay kagawa ginaya nga ano gideya typical gideya typical gideya nga kalayo ang laway da iya kun nagahingos ang aso ngang aso wala gagwa
2: nan
1: amo na
3: amo kinang lain Troy
1: nagyan mo na Adolf no nga wala mo ginapagwa ang aso
2: oo
1: amo na gyud epekto ya subong oo
2: naging kabalan nga agi
1: sige pilang edad sa babae na pagita o Migo Mark
3: 29 to 33 years old
1: single man pwede di ba.
3: Pwede
1: ah. Okay, number 09-66-05-3680. Hinahina yun ta para makuha nila.
3: 09-66-05-3680.
1: Sige, 09-66-05-3680. Basi ko may ma-message na ang ngalan niya, Diana, ha?
3: Oh, Troy.
1: Hindi, git pag i-entertain. Abots mo na si Diana, ha?
2: Kasi Carol, pag-in. Kilala mo si Carol?
3: Oo, si Carol lang. Si Carol kung aga.
2: Hindi.
1: Sino?
3: Si Carol kung aga. Si Carol
1: kung gabi.
2: Asala ka. Si Carol ginasaya.
1: Oh, Carol?
2: Roroton.
1: Kararoton.
3: Ang biwan is Caroline.
1: Carol ah. May request ang kanta, Migo?
3: Oh, nandito lang ako, Troy.
1: Sino kakanta sa nandito ako gani?
2: Si Ogi.
1: Ha?
2: Ogi.
1: May ara si Rob Daniel.
2: Oh, na si Rob Daniel.
1: Dinday mo, si Rob o kung si Ogi?
3: Si Rob lang, Troy.
1: Sige, play ko ah. Thank you, bye-bye.
2: Salamat, kid.
1: Regards sa mga taga-alis, Bacolod City. It's 28 minutes after 10. Phone pal, nagkapaday na po nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kakatropang Dolphy lang ka.
1: Nagkapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
2: Exciting! Woo!

0: Chronic pain?
1: Ang sakit.
0: Mag Sister Pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag Sister Pain. Pangkarang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape. Pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
0: Mabilis sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Manggagawa ka ba na palaging puyat at pagod kahit nasapat na ang tulog? Alam mo ba na ito ay posibleng humantong sa atake sa puso at stroke? Ang panganib ng sakit sa puso ay mataas sa mga taong laging puyat at pagod. Ang pagtaas ng stress hormone tulad ng cortisol ay makikita rin sa mga taong laging pagod at laging puyat. Nakita rin sa mga taong ito na mas mataas ang blood pressure, mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar at matataba. Lahat ng ito ay may risk factor ng sakit sa puso at stroke. Mag-Santon Plus Gold, may sangkap na ampalaya na nagpapababa sa fat o cholesterol level ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagpapababa rin ng sugar level ng katawan. Kaya ito ay all-in-one capsule para hindi ka na palaging pagod at puyat. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: 10 minutes more to go before 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting! Perting style.
0: Do kadugay sa mga inura sa buong man.
1: Gani, no?
0: Kadugay bala. Sabi ko gani, ano na? 11:30 na. Padayan kita sa phone pal, upod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kam si Katropang Dolphy Langka.
0: Santon Vitamin C, para mangin mapagod natin immune system. Inumgit ka mo adlaw-adlaw sing Santon Vitamin C.
1: Ara man ang Clear Skin Herbal Soap, Kutis Porcelana, Kutis Artista pa.
0: Available sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Alin kay Javin Sireta. Troy, mangkot lang ko, nga may bugkos ulo ni Dolphy, pinatam-an gid guro si Dolphy bay.
1: Wala gani mo.
0: Why, zero sa subong.
1: Oo.
0: Why, zero balance nang iya nga wallet. Zero love life pagid.
1: Zero pagid ang sex life.
0: Hindi man ni matigayon ang iya nga love life, iya nga sex life. If wala unod ang iya nga wallet. Dapat may unod git.
1: Oo eh.
0: No, diba?
1: Be practical.
0: Be practical. Most especially nga naga ano ka na nagakaedad. So kinanglan mo gina nga may pundo gi dapat ang imo nga bank account o kun wallet man lang. Kung damo kwarta mo, ano mas pilion mo? I-deposito mo sa bangko o kun sa balay nyo lang nga may ara ka lang gidiya sing kwarto nga para sa kwarta mo.
1: Kwarto na lang.
0: Tuon. Mm-hmm. Nga anong kinalain kung i-deposit mo o kung rekta sa imo nga panimalay ang kwarta?
1: Hindi mo kung kailan ka ba lumagamit sa ATM.
0: Ako, amo nagali nga wala ang idiyagin ano. Ginbless nga magdamoy mo kwarta.
1: Hindi man sa amo sunapin. At least ya, kung sa kwarto mo malang ya.
0: Makuha mo na dahil, no?
1: Mo ya kung pila ang imo nga nagasto, pila man ang nagsaka.
0: Di paano na. Bikaroon ng imo kwarta pang kitkiton sang ano, sang mga sapat sa sulod pa ni Malay?
1: Di, pulos man talang coins ang ako nga ginagawa.
0: Ay, coins mo
1: talang! Malukada.
0: Malusot na. Abi mo mga coins na konti punon mo mag ano man na mag-deteriorate man ang iyang ano ang iyang tawag sini gani man
1: ang value?
0: Ang iyang quality bala ang iban ginalumot ang iban ginatuktukan
1: depende
0: pero ako mas paras man ko sa imo kung damo-damo kwarta ko ma-create lang gi ko sang daw bunker lang gid nga para sa mga kwarta ko ngarang paras man sa bangko may mga vault man sila balang adlag ko. Tapos butangan mo lang sang code nga ikaw lang ang maka-access sa sinang
1: asulod. Oo, di ba?
0: At least siya kung kinanglanon mo, pwede ka lang dahin kakuha. Ilabinagid kong mga during emergency times, mga muna bala nga may butungon ka dahil nga bandol-bandol nga kwarta.
1: Nan.
0: Galing kay subong kung kinanglan ta makabandol-bandol sing kwarta, kinanglan ta gid nga mang budol-budol para makabandol-bandol nga kwarta.
1: Hindi man sa amo siya. Hindi man pagbukuha ang ating operasyon.
0: Ayan, Gabi, line number one.
2: Hello.
0: Good evening. Sino ni?
2: Si Elmer ni Troy.
0: Liliwat be? Ngalan?
2: Elmer.
0: Si Elmer.
1: Nagadiin?
2: Rilo, ano lang ulo lolo man ni kabo na ako.
1: Kabalo ka na kinakatugnaw di?
0: Siya ko na si Cleopatra sa bong mo.
2: Tugnaw di, kupkupanta ka na ay?
1: Depende sa imo.
0: So good man lang ng kupkup, pwede. Gatawag ka man lang niya, pero kung ara ka sa personal, muna paghambal mo kupkupan mo si Nonoy. Para mabalaan mo gid kung tuod na hambal mo kung hindi basi kung sunog-sunog na imo ya.
2: Ako ko pa ang gyud no no araw sa personal.
0: Sa bagay kay nakatilawanay na makamugali. Kag gusto ko dayon i-play ang kanta nga muling ibalik ang tamis
1: ng pag-ibig.
0: Muling pagbigyan
1: ang pusong
0: muling hindi ah ang
2: Muli nang ibalik ang kamis ng halik ni Nonoy.
1: Nan,
0: muling ibalik ang tamis. Liwat.
1: Sino ka muling ginatawag mo man?
2: Ang halik ni Nonoy.
0: Liwat ba? Liwat ba? Muling ibalik ang tamis.
1: Nang?
0: Nang?
2: Ni Dolfo.
1: Ba?
0: Painom ka lang tanduay. Idlaw ka na dahil si iya.
1: Nan.
0: Wala ka dyan, punobya. Subong kapila ka na mag-plug siyang number mo.
1: Human?
2: Hindi ka, Troy. Nag-plug ko, pero... Ay, wala man, Troy. Pero ay, man... Ah. Agi, siguro. Kaya man naman nag-plug.
0: Hindi ka lang mag-ako. Para sa...
1: Ano eh.
0: Hindi lang siya mag-ako o may nag-text kay gusto niya gina nga... Mabatian.
2: May nag-text, Troy. Amin.
0: Te, may nag-text.
1: May nag-text man lang pero... gali. Ano?
2: Pero ang bitawgan ko, kaya wala siya. Iba, lalaki.
0: Ang problema si mo abi kay ipabati-bati mo gid imo tingog kay Nonoy nga gina-remind mo siya permis ang inyong anagyan sang una sang dira pa siya.
1: Ano go siguro? Ginto ga ka gid man niya
2: para. Para di mo katan Troy.
1: Pamati bala nay, di ba say mo agi man to?
0: Oh.
2: Oh nay.
1: Pues ginto ga ka gid man para sa agi.
0: So hindi ka na mag-expect nga mangita ka si Nubia para kagid sa mga kaagian Elmer. Ang pamangkot kung para gid man ikaw sa kaagian, may ikasarang bala si Elmer. Nga magpasot-sot.
2: Hindi ka sa agi.
0: Biskan ano mo na ka pa malibad nga hindi ka sa agi. Kung lalagson kagising agi, agi ginaiya malaga sa inyo. Tapos maabot gid ang time nga bisan may ara babay pangitaon mo gid kag imit lang mo gid ang pangalan nga
1: Nonoy.
0: Si Nonoy nga nagapang sup-sup. Di ano naman ni Suryanta sa buong gabi man kay daw mo man lang permi ni Suryanta daway gida daway kami may nalip away kami lipay si imo kay wala gid good news ni gina pabalo sa amo nga nakita ka na nubya
1: sa kadamo damo babae da sa Lilo wala gid sa nakita nga akan ko sa
2: Lilo pero ya gusto ko mga bukulon din ko mga bukulon try man niyo station man.
0: Ari kami sa ano sa Earth Street sa Barangay Takuling.
2: Ano Takuling lang? Lapit naman kada try.
0: Lapit lang ah.
1: Oo ha.
0: Lapit lang. Gusto mo magadto diha?
2: Pero mga kada try ha. Grabe pero bisa ba tambay sa may Bakulod Plaza kag kada Sumag.
0: Alay layo ang Sumag kag Bakulod Plaza.
1: Na, te.
0: Diri ka ano ganin nang alay ta gani sang.
2: Before ko ka Sumag Troy.
0: Oo.
2: Ya, pito sa may SM. Tapos SM, ya, nagaw ko sa Bakulod Plaza.
0: Ah. Tapos, hindi na pag-isugid. Hindi na pag-isugid kay kabalo na kami sang racket mo. Ikaw guro ng isa sa mga ano ay. Mga nagapang manicure da sa plaza.
2: Ara naman.
1: Gano ka da gaulat ka buga.
0: Wala na nasubong gwapo ng plaza so. Dali lang gid, sang sanong ko lang nagpasumag.
2: Sangjun.
0: Ha?
2: Sangjun.
0: Ah, permi ka digali ka tabok sa Bakulod, lagi gambal mo. Tani ko magamo naman lang na plano mo. Diri ka na lang tani for good kay lapad man to balay niyo sa Villamonte kung inkaso gi man si Nonoy madayunan mo.
2: Uy, hindi ka tani ako pa ma ano ko ma asikato sa iya nga sinda to sa Murcia.
0: Ah, di ba?
1: O, te. Kung di tani, naprang ka ka?
0: Nan. Dasi ko pa sa matultulan, tupad lang sa barangay hall ka Villamonte ilabalay.
1: Te, mag-amo ma lang na prangka na yung istorya.
0: Ra.
2: O, sige. Ano na, Noy?
1: Saan mo ipagamit apelido mo sa ako?
2: Saan subong kayo na?
1: Oh. Ka.
0: So, ano mga konsekwensya para magamit ang imo apelido sang isa ka Nonoy Alakapa?
2: Gamita subong na yan.
1: Ang pamangkot
0: ano gani? Nga mga ano gani?
1: Ikaduwa nga pamangkot. Oh. Handa mo ba lang ipakilala mo ko sa ginikanan mo? Nan, amo na da? O, ano ba yako da?
0: Ikaw di gani, kadto, kay ga, ulian man ikaw gani sa bakulod.
2: Sige, sila yung mga yan, dahil sa kung naman pakilala sa ginikanan, gumagulit kadto.
1: Ikaw gani?
0: Ikaw ano una kadto?
1: Ikaw ga, ang pamangkot kuya, ginsuli mo. Ang pamangkot kuya, handa ka ba lang ipakilala mo ko sa ginikanan mo?
0: Nan.
2: Oo, gani, no, dalit di ah.
1: Di ako pala makadto? Siyempre. Siyempre, balay at pusong babae, kuya balay.
0: Oh, ikaw dapat na iauna makadto sa panimalay ka
1: ikaw
0: babae.
1: Ikaw gina iya pamalay.
0: Kaya ikaw ang manglais, ikaw dapat pamalay. Gid.
1: Di bala?
0: Dan. Te, sana na matabo ang pamalay?
1: Ay, wala ka nagasabataw.
0: Ubos na load niya. Ah, signal problema. Ara pa siya sa linya ta, pero wala na siya kasabat. Then, auto. Sige, 1 minute after 11 o'clock, mabalik pa ang phone pala. Upod niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa inyo paborito ng mga ambahanon sa XFM Katropa mo.
1: Exciting!

0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
1: Santantua's Herbal Soap.
2: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santantua's Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santantua's Herbal Soap. Gamit na! Santantua's Herbal Soap.
3: XFM. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. Vision X. Marami na ang natulungan.
4: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
3: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.

0: masanag nga pananawan, tomar gamos ang Vision X Plus.
1: Kaara man ang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay turmeric ang cinnamon bark nga tuman gid ka namin.
0: Sara mabakal sa inyo mga suki nga mga butika malapit sa inyong lugar sa Mercury Drug Store, South Star Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide.
1: Te, eh mamati na lang kamuya, panawag na kamudi.
0: Wala ka pa man naglawag si mo number.
1: Ang mamlawag pa lang gani. 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Pwede na ka mo katawag para makistorya na ita. Wala gyud kuno Japan may nag-text kay Binayaan. Wa may nag-text na dagaling kay ano wala mo gin ano gin okay mo inbox. Ihatag bala sa amo nimo number para mabala namon kung may nag-text, di ba? Kag syempre ang ginapangatubang subong sang aton nga pungsod padayon sa Gyapon ang impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte. Kag syempre ang pagpaindis-indis kag paalam-alam sa mga abogado nga naga-defense ang tagsa-tagsa ka mga ano
1: ka sides
0: both sides sa nagapadayon ng impeachment kag nantawa bala o ang ilang trabaho dira na lang nagalibot-libot sa sina nga ano nga topiko while ang inday nga bagyo arena nagaamat-amat na penetrate man sa pipila ka mga lugar sa ato na pungsod. So sige lang ta hambal nga pangamuyo pero ang iba naman nga nagapangamuyo dugay-dugay man lang sila Japon pangulambat sang kaban ng cash.
1: Correct.
0: Nga ginabayad ni Dolphy kag ni Troy buhin sila sweldo para may pambayad sa tax.
1: Nante.
0: May caller kita sa line number 2. Good evening.
1: Hello.
2: Hello.
0: Hi, good evening. Sino ni?
2: Good evening.
0: Sino ni?
2: Si Inday Managyapon Troy.
0: Inday sang?
2: Ang Iloilo.
0: Din si Iloilo man?
2: Basta
0: din
2: lang sa Iloilo.
0: Din, iambal akong sa din si Iloilo. Alapad si Iloilo. Hindi ka man artista nga nga tultulon kag inila. Ang
1: budaya.
0: Sa din.
1: Iambal na lang akong sa diin.
2: Pare ko sa Uton.
0: Ah, taga
2: Uton. Sa Uton, Iloilo.
0: Oy, may OJT. Kami di ba lang nga taga Uton.
1: Oo, bala.
0: Si Abigail, no?
2: Oo.
0: Si Abigail. Oh. OJT sa Amon. Ikaw, Yagano, kagapatiti.
2: Dalain pa pa, Binky.
0: Dalaga ka pa o kung dalag na?
2: Ay, naglain pa, Binky.
0: Damo man ito pamangkot ko kung dalaga ka na o kung dalag pa. Din ka dalaga, dalag.
2: Dalaga pa, true, Binky. Wala ko ano.
0: Wala ka?
2: Wala pa ko ano, jowa. Wala pa ko asawa, true.
0: Anong tutuod mo nga pangalan? Inday sa gabi, mag-aga ano?
2: Hinday pa rin.
1: Nugaya ko da iya.
0: May lanahan kami di bilaga bukal kung hindi totoo yung babae.
2: Oo, panoor.
0: Member ka man sa LGBTQ plus community?
2: Ay, hindi ah.
0: Babae kagin.
2: Yeah?
0: Toon.
1: Oh, sige, bipik, sorry, bing imo, be. Kagisen. Isn't kay Troy?
0: Hindi ko na yan maglantaw ya.
1: Nga man.
0: Hindi ko katulog.
2: Hindi.
0: Gani, hindi ko na maglantaw. Hindi ko na katulog ya kung kita ko sina niya. Wala ko na naanad. Wala ko na naanad. Kaya na ano na ko na, napurga na ko sa amo na.
1: Hindi sure. Ko magambal. Sabihin mo may ano be?
0: May
1: saraet. Malantaw.
0: Siyempre, for curiosity.
1: Kaya kung malantaw ka man Japon.
0: Pero magutong sa day, may saraet. Gaman day? Wala si Raet, pero ngipon may ara.
2: Wapo.

0: nga nga nakadumdum ka magtawag sa amon nga ano number kay anak ka join kay ligat te minahatag kami sa imo nga amigo.
1: Hindi ko yung magpangamasa nito. Eh, Aniki, ma-request lang ko kung pwede.
0: Pwede ka dyan eh, pero istorya-sorya, tanay. Oo, ah. May bana ka na?
1: Wala pa din, wala pa ko kagi na.
2: Ah, ano ba ya? Kuda iya?
0: Ah, nubyo, nakanubyo.
1: Kanit, oo.
0: Nakanubyo oo, ka na?
1: Oo, may, opo, mayara. Kaso lang kayo wala na kami mo. 4 years na.
0: Oo. Eh, sa eh? Apat katuig, wala gisa ka pang hiccup sa imo. Mm-hmm. Dude man.
2: Ari na lang balawo.
0: Prangka-prangka na lang tabala. Wala naman may kapamati.
2: Gani man. Oh. Ari na lang balawo. Para mabalaan ka git kon kung babayi ka o kung binabayi. Hmm. Ang isabat mo lang sa akon tot lang gid ha.
1: Ano?
2: Ang isabat ang isugpon mo gani sa akon pamangkot si mo tot lang gid. Okay lang.
1: Ano?
2: O, pa sabi,
0: sabat ka mangils man siya. Mantot lang gid basta kung ano nga pamangkot, masugpon ka lang gid. Tot. Amo lang na tanan, ha?
2: Pa sabi, book,
0: tot. Na, amo na.
2: Ha? Okay lang?
1: Amo na siya, ma?
2: Sige, sige na bala.
0: Basta tot lang isugpon mo.
2: Isugpon lang nga tot.
0: Para sina bala, mangkot ko, o, sugponan mo sang? Sugponi.
2: Sugponi sang tot.
1: Ay, ang
2: mo. Hindi ka saya.
0: Hindi sa gusto makompromise.
2: Basta bala nga sa balay sang buk.
0: Tot.
2: May nagaulo.
0: Tot.
2: Na. Oh. May nagakuri.
0: Tot.
2: Ah. Wala madayo ng pag.
0: Tot. Te, kaya mo?
2: Te, kaya?
1: Hindi. Wala pa
2: kung naya-digsi
1: ka palo. Sorry.
2: Ang buwan, ang iba, virgin ka pa yan.
0: Ari, para may idea ka. Kag para sa sunod, hindi mo na siya maano mo, hindi mo gina siya mapunggan. Ila binagid kung may ara ka partner. Mamati, wala na isa ako na ginahambal, oh. Hindi mo gina mapunggan ang amuna ng mga bagay. Ila binagid kung may ara ka partner. Kaya mo inang talaksan sa... Mamati, wala na, wapag kaya katapos. Amo inang talaksan sa... lalaki ang babae nga magkahagugma.
2: Correct.
0: Right?
2: Oo.
0: So maabot ka gid na sa punto nga maano ka na bala matrap ka na nga hindi ka gid makapamalibad kay tungod nga nagakalama na siya. No?
1: Ang ano bigi?
0: Ay ambot, nagapaabo-abo pag gid bala mo, mugi na matak-an ko mo.
2: Kinuot. Kadalaka.
0: O request sa kanta. O ano na nga kanta request mo?
1: Sorry, wala ko nakabalo din
0: kayo. O, gani, request na kanta. Anong kanta, request mo?
1: Leaving Yesterday Behind.
0: Ano?
2: Leaving Yesterday Behind.
1: Leaving
2: leaving Yesterday Behind.
1: Yeah.
2: Finally, I made up my mind.
0: Hindi man na amo ng title? Leaving Yesterday, gin man hao? Hindi ah, wala.
1: Opo.
0: Ah, sino kakanta ba? Si Joaquin o kung si Keno? Sige ba, i-play ko na lang. Sige ah, i-play ko, matian mo da ha?
1: Okay, thank you.
0: Ano to ganyan liwati mo request? Hindi kayo mag-interest sa amon, Pampang? Hindi kayo mag-interest sa amon, Pampang?
1: Ano din
0: si Ngampang? Ato gani nga, sugpunan mo lang tot-tot bala?
1: Hindi. Hindi na lang. Ang mga tot naman. Dito na yung kamano din siya.
0: Ari na yung mo request. Oh. Lama. Thank you regards sa mga taga-uton.
1: Thank you. Bye-bye.
0: Salamat man sa mga tech on duty sa mga gabi, sa mga station managers. Thank you. Sa ngalan sang amon nga CEO og boss Dr. Emilito Oy and Madam Olivine Oy, ako si Katropang Troy Tisoy.
2: Ako naman si Dolphy Langka.
0: Adios amigos amigas.
2: Muchas gracias.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po si Jenny Lynn, isa akong bankrupt. Para ma-boost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunthorn Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sa
8: alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: System pain.
3: Mas gari sa kaservice ko. May harap ko sa chronic back pain. Ako ginangapong salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Batyag ko dahil yun. Wala nagsakit ang ako likod.
2: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

Kapis. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pa gig ko sa mabatian ko nga Santone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dya.
3: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix.
5: Ako si Delphine. Ito lang masasabi ko. Sa Santone Plus Coffee Mix, the best ang lasa. Tama lang ang tamis at tapang. At malalasahan mo ang soya, malunggay, at santone na wala sa ibang kape.
3: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Mag-iisang buwan na. Masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
8: Nagatukar ako nga ubo. Gipatumar ako sing Premium D3. Salamat sa Ginoo. Tanan nga panakit ko lawas na ayad.
7: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
2: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang
9: akin itong itong
10: sumapan.
9: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanami gin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
3: Chronic pain.
2: Ang sakit.
3: Mag-sister pain.
2: Muscle fever.
3: Acute pain.
2: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
2: Mag-sister pain.
3: Pangkarang pain.
2: Fast and safe.
3: Sister pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sister pain.
2: Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa

0: mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Zanton and XFM libo-libong papremyo.
1: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Zanton kag XFM libo-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Zanton and XFM libo-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Zanton Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Zanton Gold Coffee Mix. Zanton and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Per DOH CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Sanfon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sanfon Vitamin C.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi, upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sanfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sanfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sanfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sanfon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
8: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
7: Oh, gali, diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Sanfon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
10: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tried eh. Sait-sakit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
11: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sanfon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sanfon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sanfon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sanfon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Sanfon and XFM libu-libong papremyo.
12: Ako si Natalie Escalona Botole, tanglidas si Ilawod Street, Barangay 5, Rojas City. Nagapasalamat sa SSM kagay Dr. Remilis Tuoy sa ako nga nadagaan na 3,000 pesos card. Gani ka mo mag-intraman sa Santon Card SSM, libo-libong pa-premium.
11: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong pa-premium. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: XFM. XFM.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
3: Sa mga butika.
4: Cellphone Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Cellphone Gold Coffee Mix. Swak na swakid sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gid ya sa Cellphone Gold Coffee Mix. Bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gid ko nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
4: Cellphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Cellphone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Cellphone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Cellphone Plus Coffee Mix.
4: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision Next. Marami na ang natulungan.
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
7: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
10: Siling sa kumigo, Premium D3. Ang imnun ko daw kuno. Kagsukat pag inom ko, nawala na hika ko. Anamin na si Kampang.
9: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
11: Pare. Pare. Oo, ikaw.
12: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Cellphone Plus Herbal Soap.
14: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Cellphone Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Cellphone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Cellphone Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-assist the pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
16: Mag-assist the pain.
15: Pangkalang pain.
16: Fast and safe.
15: Assist the pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Assist the pain.
3: Mabibili sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Zanton and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanzone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sang mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
3: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, dyan ka, at gaganda ka pa.
5: Sanzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sanzone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanzone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Sakit ng katawan?
11: Mag
10: Sanzone Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanzone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
10: Sanzone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Sanzone Plus Herbal Oil, Sister Pain.
13: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipikto?
14: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sanzone and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sanzone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sanzone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Sanzone and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Sanzone and XFM libu-libong papremyo.
16: Ako si Natalie Escalona Botole, sang Ligas City, Ilawod Street, Barangay 5, Rojas City. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Renelie Tuoy sa ako nga nadagan na 3,000 pesos card. Ganit ka

0: mag-intraman sa Saturn Card XSM, libo-libong pa-premium.
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Saturn and XFM libo-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Saturn Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Saturn Gold Coffee Mix. Saturn and XFM libo-libong pa-premium. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Exciting!
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko. Di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ambal sa kumpare ko, matumar ko sa Santon Plus Gold. Kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Rodel. Damo di pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Ambal ko, pangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients sininga collagen kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
8: Akong ginabat siyag subong, UTIs. Pag inom ko sang Premium D3, makapahulay ko sang kasakit sa akong puson.
7: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatang tinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Bagus. Sister pain,
11: muscle fever,
10: acute pain,
11: kahit ano pang pain,
10: basta pain,
11: mag-sister pain,
10: pangkalang pain,
11: fast and safe,
10: sister pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sister pain,
13: mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
15: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur Panitan Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: FM.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa-sharp sang mind. Kagmay collagen kagglutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, dyan ka. At gaganda ka pa.
4: Mampibili sa mga butika.
1: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, patch the zone ah. Ina, kapoy ba ko ah? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects, swabe gain. Kamutol, testingin mo lang, kampiyon din yung Turbo.
12: Turbo Supplement for Men.
14: Oh yes.
12: Turbo, may maca at clamu waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
14: Mas lalakas ka pa.
15: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit.
16: Mag-assisted pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-assisted pain.
16: Kangkarang pain.
17: Fast and safe.
16: Assisted pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Assisted pain.
18: Mabibili sa mga butika.

kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa kapis. XFM 106.5.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay-gig ko sa mabatian ko nga Santone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape.

0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Clear Skin Beauty Zone.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Centrum Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Centrum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Centrum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlong trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong pa premyo.
6: Ako si Natalie Escalona Bodole, Tangligas Ilawod Street, Barangay 5, Rojas City. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Renelie Suoy sa ako nga nadagan na 3,000 pesos card. Gani ka mo mag-intraman sa Xanthon kag XFM libu-libong pa premyo.
5: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Exciting!
8: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya. Sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan.

Bibi Sara Duterte, absuelto o convictado. Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: FM.
1: Southon Plus Gold.
2: Ako galit si Maya. May Cisco sa ovary. 3cm na galit. Try ko gid inom ang Southon Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Southon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southon Plus Gold. Pinagaling sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape. Pero lain gidyang sabor sang Southon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Southon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Iba ka sa
1: lahat. Southon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Southon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, pterygium, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
6: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kisi.
6: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan.
9: One Turbo. Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Southon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Southon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress, para sa bata at preskong kutis. Southon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assisted pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assisted pain.
11: Kangkarang pain.
12: Fast and safe.
11: Assisted pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assisted pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Southon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Southon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Southon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Southon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Southon and XFM libu-libong papremyo.
16: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Southon kag XFM libu-libong papremyo.
15: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Southon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Southon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Southon Gold Coffee Mix. Southon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Sanzone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw.
4: Good thing may Sanzone Gold Coffee Mix.
3: Maluwas na manamit gid,
4: may free collagen
3: and glutathione
2: ka pa. Sanzone Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na,
2: lalakas
5: at gaganda ka pa.
6: Sanzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sanzone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
5: Girl,
4: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
5: No more!
4: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa adlawad lang ang pagbiyahe. Ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inom ang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.

XFM Time, it's 3 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa kapis. XFM 106.5.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Coffee Mix.
1: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Moang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
0: Santon
1: Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na. May gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
4: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
4: Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Softgel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Softgel.
6: Daghan ng utanan ako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga Putiki. Itom-itom bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom-itom sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanami gin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkalang pain. Fast and safe. Assist the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist the pain. Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
15: Ako si Natalie Escalona Botole, Tangidas Ilawod Street, Barangay 5, Roja City. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Renelie Suoy sa ako na nadagan na 3,000 pesos card. Gani ka mo mag-intraman sa Santon Card XFM, libu-libong papremyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Mga katropa, exciting!
0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa

at revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
2: Ako po si Jonelly, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sanfon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin, mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Iintagli mabayad sa tuition mo.
10: Oh, gali, diriyo.
11: Ay, dali na.
12: Tila ba may hangin sa tiyan
13: at masakit sa pakiramdam?
12: Kabagyan!
13: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang,
13: tanggal agad ang kabag.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one.
13: Sa presyong
12: magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sait sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap. Buhay.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Bibili sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
0: katropa? Yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
9: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: XFM.
1: XFM.
0: Southland Plus Gold.
2: Ako si Roy, nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Southland Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
0: Southland Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
3: Pinahusay.
0: Southland Plus Gold.
4: Southland Gold. Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan nga kape. Inbidyang sabor sang Southland Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antay oxidant properties.
4: Southland Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Southland Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Southland Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Southland Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka cataract na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Masaya ang buhay, kaya iniumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang Softgel Capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang gusto ko sa lalaki, yung bigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
11: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigid.
12: Santon Plus Herbal Soap.
4: Chronic pain.
2: Ang sakit.
4: Mag-sister pain.
2: Muscle fever.
4: Acute pain.
2: Kahit ano pang pain.
4: Basta pain.
2: Mag-sister pain.
4: Kalang pain.
2: Fast and safe.
4: Sister pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sister Pain.
9: Mabibili sa mga butika.

0: FM.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold.

0: Drug Stores.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
2: Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridio, glaucoma at iba pang problema sa mata.
1: Vision X Plus.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
2: Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
4: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Senton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senton Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit.
9: Mag-assisted pain.
10: Muscle fever.
9: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
10: Mag-assisted pain.
9: Kangkarang pain.
10: Fast and safe.
9: Assisted pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Assisted pain.
4: Mabibili sa mga butika.
12: Roja City Cup. Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
13: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
14: Mga katropa, excited!

0: Exciting time! Alas 4:26.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Magandang morning, mga katropa!
3: Good morning, good morning, good morning, good morning! Oy! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na, bugtaw na!
4: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
1: Exciting Pilipinas, ang programang gigising at pupulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas, gigising

at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

0: Exciting Pilipinas.
1: Mayong aga kalibutan, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagapangalagad ng palatuntunan, Exciting Pilipinas. Diri sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagapangalagad naman kita sa inyo, karunyad law na sang Webes. Petsa 9 kita sa bulan sang Hulyo. Tuig 2026. Kaupod nyo karun, sa gihapon ang inyo alagad. Ako ang inyo anchorman, katropang Zalde Agiap Jr. Oy, good morning na mga katropa! Bangun na!
2: Ayan!
1: Okay, aga naman eh.
2: Ayoy!
1: Kaya nabilagin sa may mga trabaho, padra sa subungadlaw, sa mga mag-opisina pa. Sa mga mag-panindahan, padra. Sa mga ginikanan man, ng mga magadigamo pa para sa ila, sining mga estudyante. O kaga siyempre, sa aton man sining mga negosyante.
2: Yahoo!
1: Kumusta ka mo mga katropa? Kumusta man ang nangin? Adlaw nyo kapon sang Miyerkules? O Webes na kita subong ha? O gani suguran ta naman yung adlaw naton. Mamayaragin siyang positibo nga panimuot sa aton sining mga kabuhi, may mga yuhom sa aton sining mga nawong. Tag ipalap nagta naman ang good vibes. Nangin mapaang ganing aton sininga kagahon sa subong ho. Gani ko naka aircon kamo si ba kanami pag iniitulog mo.
2: Ayoy!
1: O, pero kun may mga obligasyon kamo dira. O timan ina na nga tulog.
2: Ayoy!
1: Kung na magadigamo pa kamo para sa inyo mga estudyante, tiyo na ni agod nga magbulog tao kamo. O kaga dapat checkeron ta na daw mga refrigerator ta. O rin ang ginpang takloban nyo sa inyo lamisa.
2: Ayoy!
1: Okay, basi pwede pa na initon. O basi may pwede dira prituhon. Pwede di gani, may dapat, gid ka mga lutuon.
2: Ayaw!
1: Subong naman niya adlaw mga katropa. Hindi sa atong sininga pagpangalagad, magadulong naman kita sa inyo. Sa mga nagapanguna ng mga balita kag impormasyon, na dapat gini nyo may baluan, hindi sa atong sininga palatuntunan. Storyanta ni karon ang pila ka mga nagapanguna naman ng mga balita nasyonal. Kaghibaloon man nato ni karon ang mga nagkahinabo diri sa palibot sang aton sini probinsya. Sa 24 oras man nato nga pagmonitor sang kalinong kag katawhay sini. Kaya dulong man sang aton sini nga mga katropa sa patrol.
2: Yahoo!
1: O kaga syempre sa subong gani. Diri sa aton sini nga pagpangalagad ginatamyaw tagid sang isa ka good morning.
3: Good morning.
1: Tanan-tanan ginaton yung mga katropa dira. Ang aton sining mga listeners, followers, mga supporters. Nga nagatutok na sa aton sining pagpangalagad pinaagi sa 106.5 MHz. Nga lilisuan sang ila sining mga radio sa FM band. Pag sa mga nagatutok man live sa aton sining official Facebook page. Ang XFM Rojas 106.5.
2: Yahoo!
1: Mga katropa, i-power share nyo na ang aton sining live sa subong aga. Agon sa pagdulong naton sining mga balita naman kay impormasyon. Aton gini ni mapaambit sa tanan-tanan nga kapisnon.
2: Yahoo!
1: Siyempre, hindi tagid pagkalipatan, Permi. Ang aton sini mga suki ng mga tagpalamati sa magatuhay ginaton ng mga merkado publiko. Oh, good morning!
0: Good morning!
1: Nabinagin din sa bahin sa Teodoro Arsenas Trade Center sa may utanan seksyon. Sa panakutan, sa bugasan, sa purtasan, sa meat and poultry section, dry goods section, fish section, o kagdiraman sa may bagsakan center. And of course, aton nga mga negosyante, da nga amat-amat na nga nagabulukas ang ilaman nga mga stalls. Mga katropa, kabay sa inyo sin nga pagnegosyo sa subong adlaw, makabawi kag makaginan siya gid kamo. Kaga siyempre sa mga nagapanindahan na da karon, ilabi na sa mga nagapanag-iya gid sa mga karinderiya. O, nakapili na tada sa mga putahe ta sa subong aga.
2: Yahoo!
1: Sa subong man nga adlaw. O, pilihan nyo na da mayo. Aga na ipalapiti yun na da si Suki nyo.
2: Ayoy!
1: O, parehas bala sa kilala ko. Okay nang paning kagay nung nunoy. Aga pa na da nagalibot-libot sa TATC. O, pero siyempre, kadto na lang na sila sa mga suki na nila ah. O kag nahatag ang lista kag kadto na yon sa mga baligyaan panakot. O kay parang duro-diritsyo karon ah. Hindi pagbalik nila sa mga suki nila da. O pick up na lang.
2: Ayoy!
1: Sa panings ka rin diri ha. Good morning, gida. Always nakatutok gina sa ato.
0: Good morning!
1: O, kaga sa ato man sining yung mga motorista, dira. O nga, mag-aarangkada naman sa subong adlaw ha. Ang aton gid sa Gyapon nga pagpanugyan nga maghalong gid sa inyo pagmaneho. Ayaw gid, mangin kas kasero. At mangin defensive drivers lang at all times.
2: Yahoo!
1: Siguraduhon, tagid perme ang safety ninyo. O kaga siyempre siyang inyo man sining mga pasahero. Alright, alas 4:36. Sa mga mangingisda naton, mangunguma, mga OFW. O, sa kung ano man da profesyon nyo, ano man ang trabaho nyo, ano man ang pangabuyanan nyo? Welcome, kabutanan, diri sa aton sinipag pangalagad sa Webes Edition sang palatuntunan. Alas 4:36. Oh, init na, init na, init na tubig.
2: Ayoy!
1: Kagmag pangapina mga katropa. Agaron liton kita sa mga headlines sa atod sini nga mga balita sa subong nga aga.
3: Headlines. Headlines. Headlines. Headlines. Headlines. Headlines.
1: Sa mga headlines sa atod yung mga balita nasyonal. Benhor Abalos nagsumpa na bilang cabinet secretary.
3: Headlines. Headlines.
1: Kaduga pa balita nasyonal. Defense Council ni Vice President Sara Duterte. Ginpunto wala sang direkta nga ebidensya na makapamatuod nga may ara sang ginkontrata nga assassin o kung gin-hired nga killer si Vice President Sara Duterte.
3: Headlines. Headlines.
1: Samtang sa dugang pang balita nasyonal, Senator Judge Robin Padilla ginpamangkot ang witness nga ginpresentar sang prosecution nga si Senior Agent John Mark Kalilong, kung sino bala ang nag-record sang online press conference sa tuanay ni BP Sara sang Nobyembre 2024 nga nagapamahog sa kabuhi ni Presidente Marcos sang iya asawa tag ni anay House Speaker Martin Romualdez.
0: Oh no!
1: Headlines. Sa ito naman yung balita internasyonal, layi sa South Korea nga nag-target sa fake news, epektibo na.
3: Headlines.
1: Samtang sa showbiz balita, Korte Suprema nag-issue sang show cause order batok anday Congressman Suntay kag Attorney Topacio angot sa ila sexist remarks kay Ann Curtis.
3: Headlines.
1: Ang sa sports balita, Donovan Mitchell nagpirma sang $273 million max extension sa Cavaliers. Oras sa Pilipinas, last 4:40. Ang mga headlines ang aton sinimang balita sa subong aga, mga katropa. Ang builog naman yung ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Oy! Kapi na! Kapi na! Mga katropa, para sa aton mga pinalangga nga Iloy nga wala nagapahuway sa sobra kadamo sang ilang mga hilikoton sa balay. Kinanglan gid nila sang kasangga nga magahatag sa ila sang kusog kag kabaskog. Ang Santon Plus Coffee Mix manggaranon sa calcium kag iron alin sa malunggay kag soya nga kinahanglan sang aton mga Iloy sa mabakod nga tul-an kag aktibo nga pagpaminsan. Ah, gani mga katropa ha. Kung palangga taton mga Iloy, papangapihon ta sila sang healthy coffee. Ilabi pa nga sila ang sa kada adlaw nagabugtaw sang temprano. Paga hindi lang sa mga Iloy, nga literal. Kundi sa amay man nga nagapaka-Iloy sa ila sini mga kabataan, sa mga tiyo, tiya, lolo kag lola. Gani mga katropa, Santon Plus Coffee Mix na available sa mga suki nyo mga butika sa inyo sining lugar, sa mga leading drugstores man ato nationwide, sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy. Mabakal man online, pinagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok Shop. So, start your day right mga katropa with Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa, kapag sick sa kada higop. Quality product of Yes to Health Incorporated. Alright mga katropa, keep your comments coming in ha. Basahon ta na disubong sa aton nga pagpangalagad. O, kadungan man sa aton pagdulong sa mga balita sa inyo sa subong aga. O, may nga gagida na yo kay Melbs Anisco.
4: Ayoy!
1: Kaga subong man kay Sir Eric, kaga kay tay Musok Bering dira sa may Hamol Awon Panay, kay tay Joel Villones da kag Kapitan Dolor.
4: Yahoo!
5: Good morning.
1: Kay Ma'am Liza Digala sa Divino and Digala family, good morning.
5: Good morning.
1: Kay Sir Lindon Hano ha, nga nakatutok man subong kag sa mga taga Capiz Doctors Hospital da, good morning.
5: Good morning.
1: Okay, Rafael Turbo Digno, good morning.
5: Good morning.
1: Oh, nakatutok sana isubong sa cellphone niya kay brown out kuno sa panit. Ano?
0: Oh no.
1: Do ara nagidang dako nga planta sang kapil ko brown out pa dia.
6: Ayaw.
1: Oh, kaga subong man kay pare ko job. Ano noy? Good morning.
5: Good morning.
1: Okay, Sir Bernard Villanueva dira sa Dulangan. Good morning, man.
5: Good morning.
1: Agaron mga katropa dito na kita sa detalye sa aton sinigin pang headlines sa subong nga aga.
3: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
1: Sa aton nagapangunang balita nasyonal, opisyal na nga nagsumpa bilang bago nga cabinet secretary si former Department of Interior and Local Government Secretary Benhor Abalos. Mismo si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nag-administer sang oath-taking sini. Sano kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga ginalauman nga buligan sang Cabinet Secretary si Marcos pagi sa pagatag sang madasig kag importante nga mga advices angot sa isyu sa Pilipinas.

Payag ni Castro nga pamunuan man ni Abalos ang Strategic Action and Response Office. Kag amo ang magadumala sa tanan nga branches sa idalom sini. Madumduman nga si Abalos ang nangin secretary sang DILG sa idalom sang Marcos administration umalin sang tuig 2022 tubtob 2024. Nagpadalagan ini sa pagkasenador sang May 2025 elections apang ini ang wala nangin mapalaron. So may bag-o ng cabinet secretary mga katropa ang aton sining gabinete. Kaga inigani in person of former DILG Secretary Benhor Abalos. Kag hindi lang niya, pamunuan niya pa ni ang Strategic Action and Response Office o CONSARO. So siya sining magadumala mga katropa.

0: So, kumbaga, gin, ano lang ah, ginhulat lang ang 1 year nga banning. Pagliwat niya ginhatagan sang, ano ni, sang papel sa gabinete. Si NIDILG Secretary Benhor Abalos. Okay, bala nyo, hindi na basta, hindi na pwedeng nagpapili ka sang amuning eleksyon. Let's say, for example, May 2025. So, hindi na pwedeng after lang 1 month, i-iliher ka na sa, or ibutang, ipahamtang ka na sa anong posisyon sa gobyerno. Hindi na pwede. So, may ruling, mga katropa, na dapat magpahuway ka na isang isa katuig. So, amuning natabo, mga katropa, makita naton. Okay, di ba? May 2025, bago lang nagtakop ang Mayo 2026. June 2026, July tasubong. So sulusubra lang isa katuig. Ang pagpahuway ni Secretary Abalos ante siya ginpamtang bilang bag-o karon nga cabinet secretary.
1: Yahoo!
0: Sa aton padugang nga balita nasyonal, ginpunto sa Defense Council nga si Attorney Mark Vinluan nga napaslawan sunod ri ang prosecution nga magpresentar sang ebidensya nga makapamatuod nga may gin-contact o kung gin-hire nga assassin si Vice President Sara Duterte Agudpatsyon, Sanday Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, kag former House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sa ikatatlaw nga adlaw sang impeachment trial ni VP Sara, ginpayag ni Vinduan nga mismo ang prosecution ang nag-ako ng pagpakita nila or ang ginpakita nila nga videos naga-establisher lamang sang naga-exister or nga naga-exister ang recording sa sang vice presidente apang wala nagapakita sa anuman nga pagistorya sa isa ka assassin. Insister pa sang abogado nga sa pagkabatuod si VP Sara kagang iya pamilya ang may mga pamahog. Amuning sadya kong kaisa sa korte, no? Mga katropa. Ini ako na halata. Bisan pa obvious na nga may ara gidya sang pagpamahog or whatsoever nga mga ginpagbuyan yung tinaga and it was recorded and available online, mga katropa. Pero sa pag-abot sa korte, ginapangitaan, ginalusot yung maano na. Ma-disapprove, kumbaga. Ginapangitaan, lusot nga. Ang bisan klaro ng ebidensya ay himuon sa gyapon nga ano ni nga malubog.
1: Ay! Oh,
0: no! Ganagani ang silingano ni. Pag-abot sa korte, it's battle of the brain.
1: Ayoy!
0: It's the battle between forming logical questions and battle of tactics sa day. Pero sa obserbasyon naton kahapon, sa ikatatlong adlaw, kita naton ining witness ni ining si agent John Mark Kalilu or Kalilong. Ang very firm niya sa iya sining mga sabat. Given nga siya gani ang assign no sang NBI sa pag-imbestigar sini. sining nangin payag sa tuanay na way back November 2024 ni VP Sara against sa first or sa sining first couple o kag sa kay former House Speaker Martin Romualdez. So gani, bisan ano ka paliko-liko sa mga pamangkot kapon sang defense team. Oh, consistent sa siya mga sabat ni. Oh, di ba? Palagi sa korte mga katropa, damo gambal. Oh, boring ang hearing, ang impeachment hearing. Ayoy! Ay, sinalabot. Pero may mga nagambal man yung luyag nila mabalaan ang kabaturan. Galing na tamaran sila sunod din sa mga objection, sa mga poses. However, mga katropa, bisan pa makutunyo ang mga nakatambong or nakaagi sa pag-atinder sa mga court hearing. Ang magiging ang gakatabo. Oh, that is why kun pigado malang ang inyong comprehension. Oh, pigado malang ang imo sining interpretation sa aton nga layi. Hindi ka gin magpatuga-tuga. Ayoy! Okay na naman audio ya katropan Jason.
1: Oh no!
0: Bago lang nag-comment to.

0: Blah. Kun literal perming pagintindi ta sa mga bagay-bagay labi na sa mga ginaistoryahan sa korte. Okay, kita sinasang padulungan.
1: Ayoy!
0: Just like tumulasang nga payag to ni ano to? Ni Attorney Ligutan nga ang photocopy or xerox copy o gina-accept sa korte. Again, literal naman nga pagintindi sang iban dayon. Again, komparar na dayon sa ano sining tawago? Sa ila sining ano ah? Nabarabaw nga pagpanumdo.
1: Ayoy!
0: Damo na to gambal. Ay, pwede na gali batono ni Subong kay makabig na ni nga ang photocopy original.
1: Ayoy!
0: Ay, pwede ta na ipasirox ko nung kwarta.
1: Ayoy!
0: Huwag mo nang ibayad kay ang photocopy original ako na
1: eh. Ayoy!
2: Oh, no!
0: Pwede na ko nung ka-travel abroad kay ang ano ni ang passport ipaputocopy mo na lang original na.
1: Ayoy!
0: Betis tingin nyo.
1: Ayaw!
0: Tapos si rason nyo, ang bali attorney Ligutan na.
1: Ayaw!
2: Oh no!
0: Pero wala bala siya nagambal nga ang mga kasubong sinang dokumento, pwede ipaputokopy kag ipresentar as original.
1: Ayaw!
0: Lain mga katropa ang pagtratar sina sa korte. Ikomparar man iya sa aton sining mga personal nga transaksyon. Tandaan ta na. Okay, sa mga kasubong sinabla ka komento, nagapakita lang na na madamo kaya sa aton ang wala interes sa pagtuon sang aton siningilayi sang pungsod. Nagapakita lang na mga katropa naway kita labot sa palibot ha.
2: Oh no!
0: So, antes kita bala magkinuminto, mag ano kita nay? Mag research.
1: Ayoy!
0: Pag antes kita magkinuminto, or mag joke regarding sa sina, tun ang tanay siyang mayo.
1: Ayoy!
2: Ayoy!
0: Anyway, mga katropa, so, muna ikaroon ng panindugan sa defense team ni VP Sara. So, matuod nga nag-record siya sa itong video. Muna, nag-ambal siya yung may gin-hire na siyang assassin. Pero hindi na direkta nga nagpamatuod nga may gin-hire yun siya.
1: Ayoy!
0: Okay, kung lang taon sunod rin ang may threat pa that time. Amo si BP Sara. O kagang iya pamilya, that is why nga ginhambal yan na sa recording.
1: Ayoy!
2: Oh no!
0: Kita nyo nga ang psychohanay, no? Kagang pagplaster sa mga statement sa korte. Bot ko naobserbahan yung mga katropa. Pa, kumbaga, pabakod-bakod dungan ah.
1: Ayoy!
2: Ayoy!
0: Ulan taon natin, may punto. May punto nga. Hindi ba't siningo nagambal sa sina, matuod na na.
1: Ayoy!
0: Galing ang question dira karon, given nga busy presidente siya, wala gala isang integridad sa mga ginahambal ya. So that could be a rebuttal. Dibla. Eh siyempre bilang mataas ng official sang gobyerno ta, you are expected to act accordingly mga katropa. Bilang mga mataas ng official sang gobyerno dapat ginaano na ang aton sinitagsa ka mga tinaga ang ginabuyan. Ang inyo sini dapat mga tagsa ka mga tikang nga ginimo. Mga butang ginadihon. Kinapanumduman nyo na. Dibla. Bisan pa ano nga sirkumstansya. Okay lang ya, bulk gina iya. Kapin pang recorded.
2: Oh no.
0: Sway atong witness to nga si Kalilong ya. Nagambal ya nga there's an absolute threat. Kasi ninangin payag sang BC presidente. Exciting. Actually, sa base sa ano ha, sa mga opinion sang aton mga legal experts. Maayo sa gyapon niyang ginpakita sang prosecution team. Compared sa pagplastar sang reasoning sang yara sa defense team. This way, gani kapon to sang after sang ano ni sang hearing. Sa pag-suspend sa hearing, mga katropa, damo tani ng mga ano ni ng mga media entities ang nagalaboto sa kay Attorney Season. Kay amo ni siyang ano ang kasubong bala katropan Jason, head sang defense team. Galing way sila masyado nagsabato. Okay, ambalgan ni isang iban. O siguro kung manami ito performance nila, mapabugal-bugal gito interview mo. Oh, galing siguro, pigado.
2: Oh no!
0: That is why, nagsabat na lang nila, okay lang.
1: Ayoy!
2: Ayoy! Oh no!
0: Pero gina-encourage na ka mga katropa, tutukan tani ang impeachment trial ni. Okay, makapamuklat ni sa aton sa ginatawag na complexity of our laws. Sa tactics o sa mga abogado dra o sa defense kag sang prosecution o kag kun ano ka credible ang mga witnesses nga ginapresentar nila o, especially nga sa duha ni kadlaw pa lang nga ano ni nga or tatlo na kadlaw nga hearing mga katropa o, pero kahapon pa lang asang nagligad pa lang tong kadlaw nagsugod ang ano eh pagpresentar sang witnesses ay nakita naton kun ano gidya ang matuod nga nakatabo sa korte wherein nga kun way man lang kaya kaso na atubang way mo na hindi mo na maano makita
1: ayoy
0: hindi mo na maano ni ma-experience ha
1: ayoy.
0: Diba? Sang una ganit, tandaan ko, Chimpo Irap. O impeachment trial to kay Irap. Halos talan niya television sa to, Katropan Jason, ano man niya channel yan, nakatutok to. Ay subong ganit, swerte na ta, kay man may mga gadgets na tayo. Nga kung hindi kita ya interesado sa, ano ni, sa hearing-hearing ni. Pwede kita ya kasi ano da, kakita sang iban niya luyag naton lang tawon. O sa muna ya nga television pa lang ginasandigan ta, o rindi gani, radyo. Sus! O, di ba la? Ito, we are left no choice ka.
1: Ayoy!
0: O, so, subong swerte ta, pero I encourage you gid mga katropa. Oh, lantaw ta. Para damo ta mabalaan. Pag kita mismo maka ano bala maka decide. Oh, kun sinong nagatusugid sa kamatuoran. Kay mo man dingin na si Gahom ta mabalaan ang kamatuoran kay mapanabat ang may ikapaltahan. Sa dugang pagbalita nasyonal gin pamangkot manganio ni Senator Judge Ruben Padilla ang prosecution witness na si National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Kalilong kung sino ang nag-record sang online press conference ni Vice President Sara Duterte sang Nobyembre 2024. Sige tatlong adlaw sa impeachment trial. Ito mo ni Padilla nga importante yung may buluan kung sino ang nag-record sang virtual briefing.
1: Ayoy!
0: Yan sa bat naman ni Kalilo nga siya ang nag-record sang meeting pagi sa OBS. Apang wala din na kontento si Padilla kaginsiling nga gusto niya mahibaluan kung sino gidya ang nag-record kay Vice President Sara. Kumbaga ang luya gidya ni Padilla nga mabalaan kung sino gitong videographer.
1: Ayoy!
0: Ayoy! Pero kung nang taon-tawa, no need na to siyang videographer, di ba? Katropan Jason. O, gin-record niya na tuguro gatubang sa laptop or sa computer. O, that is why, namo karon sang komento nga negatibo against si Padilla. Ano na lang tawin yung video?
1: Ayoy!
0: O, ano ni nang...

0: nakabalo sa sang ginatawag kung paano ang tawag ginatawag nga pag-record.
1: Ayoy!
2: Oh, no!
0: Okay, ang yapanindugan, vital ko no sa sining ginaistoryahan. Ang raw file. Nagbabalaan ko sinong nag-record. Pero klaro eh, si Vice President Sara eh.
1: Ayoy!
0: Sibla? Ay, ganda mo nag-comment nonsense man yung pabangkot ni Ludi man.
3: Ayoy!
2: Oh no!
0: Walang pulo pabangkot pa si Ludi. Balibagon man.
1: Ayoy!
2: Oh no!
0: Sabi pa sa mga ano kumaro na mga jensing na naglantaw. Damo yung nagbirada ya kay Ruben ya.
1: Ayoy!
0: Nga daw nag-intra lang ko na to, nagsok-sok sang robe. O, tapos way mang kaintindihi.
1: Ayoy!
0: Kaysa nagligad to, Google iaging gamit.
1: Ayoy!
0: Ay na, way problema sa paggamit sang Google, pero nga man kinanglan mo pag inay. Iwakal bla no?
3: Ay!
0: Kasadya lang ah. Oh, kasadya lang sa mga ginailiherta.
3: Ay!
2: Oh, no!
0: Dumduman mga katropa nga ang kontrobersyal nga video ni VP Sara ang nakuha sa iya online live press conference. Kung sa din ginambal sini nga may nakontakt na siyang assassin Agud Patchon. Sanday President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, kag former House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Okay, ang ano sa itong natabo, ga-zoom meeting sila sa tumo. Doon nag-istorya sa sangya, mga kaupdanan sa ito, si BP Sara, naka-zoom. Gin-record ya. Or gin-record sang isa ya, guro ka staff eh. Pagin posto online. O, tapos, ako nang pamangkot.
3: Ayaw!
2: Oh, no!
0: Mas mayo pagurong gin pamangkot mo kung sinong nag-record sang viral nga video ni Ryan Sina de la Cruz.
3: Ayaw!
2: Oh, no!
1: Ayoy!
3: Ayaw!
0: Alright mga katropa, ang aton sining mga balita nasyonal, ang buhilog ang ginadulong sa inyo sang Santon Blas Gold. Sa aton sining mga kuturan, dira. Napigado ang immune system, madasig malatnan sang ubo, sipon o kunhilanat.
2: Oh no!
0: Balabasin maluyang resistensya nyo. Magtumar lang mga katropa sang Santon Plus Gold. Bangod may aray ni sa malunggay kag mangosteen nga puno sang antioxidants nga nagaserbi bilang proteksyon sang aton sining alawas batok sa mga viruses. Ipabas ko ang aton sining resistensya. Magpabas ko ang imo resistensya. Pinagi sa pag-inom sang Santon Plus Gold. Available mga katropa sa mga suki yudra ang mga butika sa inyong sining lugar. Labi na sa aton sining mga leading drugstores nationwide. Ang kangay sang Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, D. Generics Pharmacy. Southstar Drugstore, Grace Pharmacy, mabakal man online ha. Pinagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok siya. Kaya sa Santon Plus Gold mga katropa, ikaw gid ang una.
4: Exciting Pilipinas!
0: Alright, good morning kay Sir Joel Daliva. Dara sa Panitan.
5: Good morning!
0: Subuman kay Ma'am Miriam Silino dara sa Kuwait. Kay Sir Ferdinand Duro sa Quios.
5: Good morning!
0: Kay Sir Robert Jude Padilla dara sa Maylawaan.
5: Good morning!
0: Kay Ma'am Vivian Harse Alayon dara sa Sigma.
5: Good morning!
0: Kay Doy Arturo dara sa West Villa Flores Mayon. Good morning! Kay Migo Ryan Sina de la Cruz.
1: Yahoo!
0: Alright mga katropa, pagbalik nato na, dugang ang mga balita, tutukan nyo mga police report. Nagaantan na ligwa sa aton sinipagpangaliga or pagpangalagad. Alikantay na pagaligad sang pila ka mga pahanumdom. Oras! 5:09.
3: XFM.
4: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako Sunthorn Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sunthorn Vitamin C.
4: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sunthorn Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay-gig ko sa mabatian ko ng Sunthorn Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Eh, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo ay madaugid dya.
4: Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sana mag-
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea
13: sa mga butika.
14: Clear Skin Beauty Soap.

0: yung skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Centrum Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Centrum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Centrum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si man ng kaputlay sa pagpinto. Sobrang gitkisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
6: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya. Sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
7: XFM. XFM.
8: Cellphone Plus Gold.
9: Ako gali si Maya.
10: May cyst ko sa ovary.
9: 3 cm na gali.
10: Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sang resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
8: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
3: Sa mga butika.
8: Cellphone Gold. Coffee mix.
11: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Good thing may Cellphone Gold Coffee mix. Maluwas sa manamit gid. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
8: Cellphone Gold Coffee mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
12: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Cellphone Plus Coffee mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Cellphone Plus Coffee mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
13: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
17: Cellphone Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Cellphone Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Chronic pain?
5: Ang sakit.
0: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Tangkarang pain. Fast and safe. Assist the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist the pain.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: Exciting Pilipinas.
1: Pabalik sa pagpalagad sa Balatuntunan Exciting Pilipinas. Oras na ito, alas 5.18. Standby, kay check tanong yung mga police reports kinatipon sa aton patrol. Pagdain na ito niya pag-monitor sa kalinong kagkatawhay sini. Sa piyakling niya, check ta ha. With kitropang Michael Inuslay.
0: XFM Police Report. Police Report. Live Report. Live Report. Exciting Pilipinas.
1: Alright, lagat-lagat ito ni connection ta sa aton patrol mga katropa. Para makahibalo ta niya or mahibaloan ta. Ayun yung mga naginabo man ah, sa palibot sa aton sininga probinsya. Oh, kun kay mano do may viral to sa Cebu nagilaw daw sa Mianay Sigma. Oh, may buaya kuno tong nakit-an.
2: Ayoy! Oh no.
1: But, ano to? Buaya sang barangay o sa gobyerno LGU?
2: Ayoy!
1: Para sa report.
0: Live report.
3: Nagadangat tanan sa 117 mil pesos ang nangin kahalitan or estimated no damage more or less 117,000 ang nangin na kahalitan no sang sunog nga nagalunta dira sa mibahin sang sityo pamumbungan barangay Milibili Roja City kahapon sang hapon pasado ala una 9 no sang hapon sa amo iya nga lugar ni baluan nga gin kilala ang tag iya sa sining balay sa kaya Crispin Asarcon isa ka retired police kag ni baluan nga sang Lunes nga adlaw lang ini man siya ang napatay no kag samtang wala ini sang balay or sa wala ini sang tawo ang iya sininga balay sang ang iya sininga mga kabataan ang nagkuan mala ang ginahigot no ang iya sininga burial man so rason nga wala sang tawo ang iya sini nga balay no wala pa nahibaluan sang aton sininga mga katapo sang Bureau of Fire Protection kundi ingid ang ginhalinan no sang sininga kalayo kay based man sa information nga aton sininga nabaton isa gid lamang ang nakasaksak sa ila sininga balay ang ila sininga ang iya sini nga refrigerator no kag wala na sang iban pa bangod kay antes ini naghalin dito sa ila sini sininga balay sang ila sininga amay ang nagwan man no ang naga panghukas man ini sila sang mga kuryente kag mga nakasaksak sa muiya nga balay. Gina-deklarar nga fire out na alauna 32 na sang hapon sa amuman nga oras. Sa dugang aton nga balita na kuhaan man sang illegal nga droga ang isa ka PDL o kon person deprived of liberty sa sulod sang Capiz Rehabilitation Center kaga ginapatihan ang nakuha sini sa iya ang illegal nga droga kahapon takna alas sa 5 imedia no sang hapon ginkilala diri ang ining PDL nga si Alidar Tilapinya isa ka 19 anyos kag residente ini sa iya sang Pilar Capiz. May kaso man ini siya no nga may kaangot sa Republic Act 9165 ukon paggamit man no sang illegal nga droga. Sunod diri sa information aton ginabaton nagikan diri sa Roa City PNP nga nagpadulong sa comfort room ukon sa CR ang ining amo iya nga PDL kag didto namutikan siya sang iya sini nga mga kaopdanan nga daw may indi siya bala no may indi siya bala maayo nga paghimuon bangod kay may bit ini siya nga inang kwambla inang tupperware nga iya sang ice cream kag didto gilayon ini sila nga naghipos-hipos

0: Paperware kagagin na buksan sang aton sini nga mga otoridad kagagin rekisa pa ini siya no nakuha diri siya sini nga posisyon ang tatlo ka siya no nga ginapatihan illegal nga droga lakip ang isa ka sa siya nga ti nagaunon na gid lamang sang residyo o konti na may posibilidad nga nagagamit na ini siya no sa sulod sang CR ang ining na recover no nga mga ebidensya ang ipadala ini no sa aton sining CRC dira sa crime laboratory sa Iloilo agud mapasiguro no pinaagi sa laboratory examination na kon matuod illegal nga droga gid man ining na recover sa iya sini nga pag inakopa nag-apply man ini ang ining PDL sang plea bargaining agreement sa iya sini nga kaso nga ginaatubang at apang iti mayari naman no nga panibag-o nga kaso nga posible maapektuhan ang iya sini nga application no sa pag-apply sa PBE o kon na plea bargaining agreement. Sa karon nagapadayon pa sini ang investigasyon sa nga aton sini nga makatapo sa nga CAPIS rehabilitation or sa oo sa nga aton sini nga CAPIS rehabilitation center kon sa diin bala no. Ini naman naglusot o kung mayagid sila no nga magpalusot apisar nga ti sa gihapon no ang pagbantay dira sa may at sa aton sini nga mga jail guard ang maididman no dira sa may bahin sa aton sini nga CRC dugang sini nga information karon bantayan lang sa pila ka mga news in public affairs program no sa aton man sini iya nga pag pangusisa man dira sa may CAPIS rehabilitation center no para kay Warden Arjuna Ingkong. Ang ining mga balita no ang bilog nga ginadulong sa inyo sa nga dekalidad nga produkto sa Yesu Health Incorporated ang Xanthone Plus Herbal Oil ang balanyos nga may antibiotic properties mainis sa mga allergies mga pangatol-katol sa aton sining lawas bangod sa kombinasyon man sa madamo nga yerba. Mabakal ini sa pinakamalapit nga butika sa inyong mga lugar kag pwede nyo man ini nga ma-add to cart sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, ini si katropang Michael Inuslay, ang katropa mo. Exciting
1: Pilipinas! Alright, salamat kay katropang Michael Inuslay. Tutukan nyo na karoon ng detalye sini yung PDL nga nakuhaan sang illegal nga droga or ginapayag siya budra sa CRC.
2: Oh no!
1: Diba? So, ito kabalo kung paano ginpalusot ni. Baluwasin na ba si Amoto Sinugid sa Katurban Jason kay Ginsulo ya lang.
2: Ayoy!
1: Ayoy!
3: Balitang sports. Balita sa sports.
1: Sa ato naman yung sports balita, mga katropa magapabilin sa Cleveland Cavaliers si Donovan Mitchell. Ini matapos magpirma ang All-NBA Star Guard sa 4 ka tuig maximum contract extension sa Cavaliers sa balor nga $273 million. Nagmarka ini sa ikaduhang extension ni Mitchell halin sa nagsaylo siya sa nasambit nga team sang 2022. Ang 29 anyos nga player ang may average nga 25.1 points, 4.8 assists kag 4.3 rebounds sa 609 tanan ka mga career games sini. Mga katropang sports news, builog man nga ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men nga mayara sa maka kaglabuwas ka herbal extract na popular sa South America nga nagpapagsik. Nagpapabasog sang enerhiya kag nagpataas ang libido level sa lawas. Alright, madamang salamat ha, mga katropa sa iyong pag-upod karon diri sa aton sining Webes edition sa Exciting Pilipinas. Standby na para sa The Secrets of Health. Partner ko na gilamang sa technical side, katropan Jason Anonoy. Ako naman ang inyo, alaga din yung anchorman. Katropang Zalde Gab Jr. Pag-inip na tuntunan, Exciting Pilipinas. Exciting. So 106.5 XFM Rojas Katropa Mo.
2: Exciting!
4: XFM. XFM.
2: FM.
3: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santhon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
3: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa

0: Ang malapit na butika sa inyong lugar.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centen Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centen Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centen Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
5: Sa aking call center agent.
4: Burmig, ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya epekto sa akong sang Sister Pain. Pero si Dasig, hindi madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
3: Pabili sa mga butika. Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na naman po yung likod, Sir Michelle Hines. Makakasama mo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magbibigay naman tayo ng mga kaalaman. Magbabahagi naman po tayo ng mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Syempre, katuwaan po natin ang ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Produkto ng Yes to Health. Ayan po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar, maging sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kaya puntahan po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para maka-avail kayo ng atin pong mga produkto. Okay, sa programa po natin, makakasama pa rin natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at syempre ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa sa buong Pilipinas na nakatutok sa ating palatuntunan. Welcome po muli sa ating The Secret of Health. Pag-uusapan natin yung mga impormasyon na pwedeng makatulong sa ating pagpapalusog araw-araw para makatulong po sa ating family at ganun din na katuwang natin dito yung mga produkto ng Yes to Health.
1: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, samahan na inyo mga lingkod dito sa atin pong programa sa pamagitan ng pagpapadala ng inyo pong mga text messages. If ever meron po kayong mga inquiries, i-text nyo lang po yan sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Huwag pong kalimutan i-like and i-follow atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para updated kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, mga kaibigan, at ganoon na rin sa mga bagong launching ng mga produkto po ng Yes to Health. Ha? At pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po ninyo or mga experiences ninyo. Pwede nyo rin post dyan, mga kaibigan, no? Sa atin pong Facebook page. At huwag pong kalimutan, ha, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at mabigyan kayo ng complete health assessment, mabigyan kayo ng dietary guidelines. Lahat po na yan ay pagkakaloob dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kaya samantalahin ang pagkakataon at bumisita, pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
3: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. At pag-usapan po natin itong isang karamdaman, no? Na kung inyo pong napapansin o naobserbahan ninyo na madalas nagpapawis, mga kaibigan, ang inyo pong mga palad at talampakan. Minsan po may kasabay pa yan na hindi kaaya-ayang amoy, mga kaibigan, no? Eh maaaring symptoms na po yan, ha? Ng karamdaman po na hyperhidrosis. Atin po i-consulta kay Doc Algie kung paano po ba nabubuo ang ganitong uri ng sakit, Doc.
2: Oo, familiar tayo dyan kasi marami tayo minsan pag nakikipagkamay tayo, mm-hmm. no? Medyo malagkit na medyo basa.
1: Yun
2: ano?
1: Na nga. Oo.
2: So ito po yung hyperhidrosis, ito po yung labis na pagpapawis na maaring sanhi ng ibang medical condition. At ang mga taong may hyperhidrosis po ay nagpapawis na talagang matindi, ano, literal, mm-hmm. na pwedeng tumutulo o nagmo-moisture yung kanilang mga kamay at mga paa. Normally, ang ating mga sweat glands ay gumagawa po ng pawis dahil ang ating skin, mayroong mga sweat gland na siyang nagko-control ng temperatura ng ating balat. For example, iniiwasan natin na mag-overheat yung sistema natin kapag sobrang mainit ang katawan, automatic yan. Magre-release sila ng pawis na magko-cool down naman sa ating sistema. Kapag ikaw ay nilalagnat o kahit na tumataas lang yung temperatura mo, nilalagnat ka, nag-i-ehersisyo ka o nakakaramdam ka ng stress, kinakabahan ka, nababalisa ka, or kahit na anong hindi magandang pakiramdam o takot, pwedeng mag-trigger ito ng pagpapawis. At kapag hindi po kayo nakakaranas ng alinman sa mga nabanggit, pero pinagpapawisan kayo ng sobra-sobra, ibig sabihin may mga nerve na nagbibigay ng signal sa inyong mga sweat glands na hindi ito napipigilan. So para sa 1% hanggang 2% ng mga taong may hyperhidrosis, ang mga gland ng kanilang pawis o yung sweat gland ay hindi talaga sila sumasara. Kumbaga lagi silang open, ano? Pinagpapawisan sila kahit na hindi po kailangan ng pagpapawis, ano? Kahit nasa loob ng aircon na Sir Misael, talagang pinagpapawisan sila. Oo. Yung ang iba, nakaupo lang, nanonood ng TV, pinagpapawisan. At may iba pa nagsabi na kahit naliligo sila sa swimming pool, pinagpapawisan
1: sila.
2: Grabe, ano?
1: Abnormal talaga yung sweat glands.
2: Oo, hindi nagko-close. Actually, may mga ilang tao na ito yung mga uri, ano? Pwedeng yan ay primary hyperhidrosis o tinatawag din na focal or essential hyperhidrosis. Ang sanhi po nito, yung sanhiya ng labis na pagpapawis sa ating kamay, kilikili, mukha, at ito ay walang malinaw na dahilan. Ano? Kung ang iyong mga gland ng pawis ay may on, kumbaga, na switch, imagine ninyo, may switch on, ang may primary hyperhidrosis ay laging naka-on, hindi ma-off. Diba?
1: Yung switch ng ano nila, sweat glands.
2: O sabihin na natin yung switch. Oo. O para mo sa ilaw. Laging naka-on siya. So, ang mga tao may primary hyperhidrosis ay karaniwang pinagpapawisan mula sa isang uri ng gland na tinatawag na eccrine sweat gland. Yan. Yung mga gland na ito ay bumubuo ng karamihan po sa 2 milyon hanggang 4 na milyong gland ng pawis sa ating katawan. O yung eccrine sweat glands ay maaring marami yan doon sa ating paa, palad, mukha at kilikili. Yan. Kapag yan ay sobrang nagiinit ng katawan natin o gumagalaw tayo o may emotional na hindi maganda sa atin o dahil na sa hormone, okay, ina-activate ng mga nerves yung gland na yan upang maglabas ng pawis. Yan. So yun. Kaya minsan pinagpapawisan tayo ng sobra. Alam mo yung mga taong may sobrang pagpapawis na hindi naman ito, kumbaga hindi na ito normal, merong ginagawa dyan yung mga doktor, merong tinatawag na surgery, yung nerve surgery, yung sympathectomy, na kung saan yung nerve, may binabawa silang nerve na nagtitrigger ng sobrang pagpapawis sa pwedeng sa kamay o sa paa. Okay? Pero ewan ko lang kung kayo gusto niyo magpapa-opera, ano? Yung iba talaga nagpapa-opera sila dahil hindi na maganda yung buhay nila. Hindi sila makapagtrabaho sa office kasi nababasa yung mga papel. Matindi, ano? Yung namang isang klase, yung secondary hyperhidrosis naman, itinatawag din na general o pangkalahatang hyperhidrosis, nagdudulot ito ng labis na papawis sa buong katawan. Kanina yung madalas yung kamay, paa, mukha, di ba? Pero ito buong katawan. At mas maraming bahagi ng katawan ang pwedeng nagpapawis kahit na hindi ka naman talaga kailangan magpawis. At ito po ay isang kondisyon sa pangkalusugan na. Masasabi natin na ito ay dahilan sa ilang mga kondisyon gaya ng menopausal, di ba? Yung pregnancy, yung thyroid problem, yung iba naman, pag may diabetes tayo, alcoholism, pwedeng infectious disease katulad ng TB, tuberculosis, Parkinson's, rheumatoid arthritis, yung iba pag na-stroke ka, may mga ganong resulta, ano, heart failure or yung iba na may cancer katulad ng leukemia at lymphoma. So ito yung mga nakapaloob doon. Generally, yung hyperhidrosis, yung primary hyperhidrosis, hindi naman nakakamatay. Hindi ito delikado sa kalusugan. Kaya nga lang, masyadong hassle.
1: Very frustrating na problema.
2: Frustrating, oo. Ito rin namang secondary hyperhidrosis, hindi rin naman ganun ka, ano, kadelikado, pero maaring ito nga indication ng isang sakit na dapat nating ipa-check up dahil posibleng ito ay magti-trigger pa na mas ibang problema. Kasi pag lagi kang pinagpapawisan, malapit ka rin sa infection. Although yung pawis natin is pamatay ng mikrobyo. Pero tandaan natin na lahat ng hindi normal na nangyayari sa katawan ay pwedeng mayroong consequences na iba sa ating sistema.
1: Sabi pa nga, lahat ng sobra ay hindi maganda sa katawan po natin, mga kaibigan, ano? Yung iba, Doc, pagka nakakaranas ng anxiety, ano, or yung babalisa, ano? Eh, pinagpapawisan din po ng husto na inaakala po nila na sila ay nakakaranas ng hyperhidrosis. Pero ayon po sa mga eksperto na medyo may pagkakaiba, ano, yung karamdaman mismo na hyperhidrosis kaysa dun sa pagpapawis, dulot ng actual anxiety disorders, ano? Pero yung iba, nafe-feel nila na parehas lang, ano? Halos parehas lang kasi ganun yung pawis, especially pagkagabi. Diyan pinapawisan ng gusto ng malalamig na pawis, sabi pa nila, ano?
2: Malalapot daw na pawis na malalamig.
1: So yan ang naobserbahan, ano, ng mga kababayan natin na meron pong hyperhidrosis or sobra-sobra yung pagpapawis sa kanila pong pangangatuhan. Ito ba, Dok, ay hindi naman nakaka-dehydrate?
2: Nakaka-dehydrate ito pag sobra na. Kasi syempre, lahat ng tubig na lumalabas sa katawan tapos wala kang replacement. Kaya kadalasan din ng mga may hyperhidrosis, mauuhawin sila. Inom sila ng inom ng tubig. Kasi nga, para kang ano, gripo na hindi maklose, tulo ng tulo. Yun ang nangyayari.
1: Nako. So yun na, sa mga kababayan po natin na mayroong ganitong uri ng karamdaman, eh dapat po huwag ipagpawalang bahala. Ano? Bagaman hindi siya ganun ka-fatal, kaya hindi yung iba, parang normal na lang sa kanila, Doc, ano? Pero nakakaabala talaga siya sa pang-araw-araw po ninyo na pamumuhay, mga kaibigan, no? So kung meron man mga paraan na pwede po ninyong magawa, kung meron mga way, ano, na mabawas-bawasan yung pagpapawis, ano-ano po ba, Doc, yung mga tips na pwede niyong maibahagi sa atin po, mga kababayan? Yeah. Kahit pa paano, ma-lessen yung sobra-sobra nilang pagpapawis.
2: Unang-una sa lahat, huwag kayong magsuot ng ano, masyadong makapal na damit. Saka pumili kayo ng ano, light and breathable fabric katulad ng cotton.
1: Marami na ngayon yan.
2: Kaya lang mahal yung silk. Ano? Ayan. So, maligo araw-araw. At least siguro mga twice a day kung kayo pinagpapawisan para ma-cool down kahit papaano ma-prevent yung sobrang pagpapawis. At gumamit kayo ng herbal soap or sabon na hindi mabigat yung chemical na pwedeng makatulong sa pagpapaganda ng kalusugan ng skin natin, katulad po ng Santon Plus Herbal Soap, di ba, na may activated charcoal at may iba pang mga sangkap na herbal na pwedeng makatulong sa pagpapalusog ng ating mga sweat gland. Ayan. At iwasan yung mga spicy food kasi masyadong nagpapainit ng katawan yan. Ano? Pati alcohol na pag kinain mo yung maanghang, talagang pagpapawisan ka. At saka yung mga hot drinks, iwasan, lalo na kung katanghali ang tapat. May mga ganyan,
1: nagkakape pa.
2: Katanghali ang tapat. Ano? Mga tsaa at mga kape na ito ay mayroong mataas na stimulant.
1: Ayun.
2: Kasi bawal sa inyo yung ma-stimulate ng gusto eh. Kasi nerve nga ito eh. Diba? Yung nerve na hindi normal yung kanyang signal na kahit hindi ka naman kailangan magpawis, pinagpapawisan ka. So iwasan yung ano, stimulant.
1: Ayun, ha? sa mga kababayan po natin na ganito, sobra-sobra yung pagpapawis po nila, eh mas maganda po mga kaibigan, iwasan nyo anything na makakapag-sira dun sa mga nerves sa atin pong pangatawan.
2: Saka mag-take kayo ng, ano, ng mga supplement na mataas yung minerals, mm-hmm. antioxidants, yung mga vitamins na nagpapaganda talaga ng skin. Ano? At meron tayo yan sa ating mga produkto, yung ating Santon Plus Gold, mm-hmm. may limang herbal extract ito na mayroong malawak na benepisyo sa buong sistema, sa daloy ng dugo, mm-hmm. sa balat, sa ating hormones, sa nerves, o ganun din yung ating premium D3. And of course, vitamin C. Napaka-importante niya sa ating mga skin, ano, yung ating vitamin C.
1: Mm-hmm. At sa mga kababayan po natin, pwede rin yung ano, gamitin ang ating pong Santon Plus Herbal Oil. Ano? Lalo na pagka medyo pagod, mm-hmm. tapos nagbasakan ng kamay mo, pwede mong haplasan ng Santon Plus Herbal Oil natin. Para nakakatulong din kasi yun, Dok, ano, sa mga nerve endings ng ating pong pangangatawan, mga kaibigan. It soothes the nerves and also the tissues. Ano? So, napakaganda yan, ano, para sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit. At yung mga nabanggit ni Dok kanina, eh, gawin nyo po yun, ano? Especially sa clothing. Iwasan yung mga masyadong pag sinuot mo, talagang pagpapawisan ka agad.
2: Oo, hindi ka pa nga hindi pa pumupunta sa lugar na pupuntahan mo, pinagpapawisan ka na.
1: Pero wag naman din yung ano, Dok.
2: Sobrang ikli.
1: Yung halos labas na lahat.
2: Oo, iba na yun.
1: So sa mga kababayan po natin, ha, na mayroong ganitong uri po ng problema, eh maaari pong magsadya din sa atin po mga Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo ng mas kumpleto na guidelines, lalo po sa inyo pong diet, kung ano po yung mga gagawin nyo, ano po yung mga iiwasan po ninyo para makakoop up yung pangangatawan sa ganitong uri po ng sakit, ha? Puntahan ang ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang, ha, sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545.
4: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Santon Vitamin C. Ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santon Plus at Santon Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika.
7: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinagharang mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Gold. Yeah!
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
12: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
13: Santon Gold Live Testimony.
14: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan po nakatira?
15: Pangalan ko ay Enriqueta Cruzado, pero kilala ko doon sa lugar namin na Enri. Ako ay naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision. For almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko kakilala ko.
14: Ano po bang problema niya na bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
15: nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Santon Plus. Mm-hmm. Nagkataon na namamagaan pa ako noon. Mm-hmm. Natakot ako baka ako may kini-failure na. Mm-hmm. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Santon Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. Mm-hmm. In 5 days, ng pag-inom ko ng Santon Plus Gold, nawala yung magaan ang pa ako. Mm-hmm. Sabi ko, kumulubot na nga yung pa ako sa wakas ka. Nangingintab kasi yung pa ako noon eh. Napa? Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. Mm-hmm. After 5 days, nawala yung pamamagaan ng pa ako. So, mm-hmm, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na palikbayan, namamagaan din ng paa niya. Mm-hmm. Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din yan. Mm-hmm. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng Santon Plus, siguro yung mga nakasubok na.
16: Wow.
15: And, apa, nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Mm-hmm. Ito, parang ang, anong tawag nun, sabi nung apo ko, meron ka bang tatong lola? Mm-hmm. Sabi ko, hindi naman, kaya lang ako natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako'y kung ano nang sakit na nararamdaman.
16: Apo.
15: Nang ako'y subuhok rin na bumili ng Santon Plus, nakita ng mga anak ko, nanay, wala na yung mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang narelieve yung takot ko. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
16: Oh. Ano pong masasabi niya na sa mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo? Ano pong ma-advise
15: sa advice ko sa kanila, sabi ko, itry mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako, dahil listener nga ako sa DCXL. At saka yung 774. Ay kako, naririnig ko lahat yung mga testimony ng mga nagkuha na yung mga gamot na ito. At hindi gamot, food supplement kako. Walang problema na isabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun sa sakyan, sa paano kami pupunta doon, mawawala kami. Eh, sabi ko, subukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto niyo para madala kayo doon dahil pangalawang ulit ko na ako dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, yes to heaven. Kaya na, nagpasya kami, sinama ko na itong anak ko at saka yung manulitan ko para dahil. At saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa to the echo ako.
16: Apo.
15: I think last month yun, namamagaro ang puso ko. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL, yung tungkol doon sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso. Nagpatuloy ako last Saturday. Maganda ang resulta ni Doktor. Wow! Ang ganda ng puso ni nanay. Ay, dahil sa makatuwid, malaking tulong sa akin yung premium D3. Na talagang, yun na nga. Kaya niyaya ko itong manugang ko dahil alam ko may problema rin siya sa puso. Maganda ng pakiramdam ko na wala yung parang nakadagan sa dibdib ko. At nakakatulog na. Siyempre noon, nag-alaala ko baka hindi na ako magising sa umaga.
16: Opo.
15: Ngayon.
16: Ayos na.
15: Oo. Yun nga lang, may panahon na may time siguro sumusun pag matanda ka na mahirap na matulog.
16: Opo.
15: Kaya sabi ng anak ko, halika na. Pumunta na tayo kay Doc at para yung follow-up check up. Kasi June, I think last week of June, nagpunta kami dito. No? Ngayon, second time ito.
16: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
15: Enrique Rosado, Summer Home Subdivision, Marikina.
17: The Secret of Health.
1: Inyo pong napakinggan ang isa sa atin pong mga kaubayan, si Nanay Enriquita Rosado. Nung unang punta niya, Doc, namamaga, ano, yung paa. Tapos merong mga pantal-pantal, parang ano, bruises. ano sa kanya pong mga braso. Yung parang tattoo nga daw. Pero malaki. Pagbalik dok, ayos na.
2: Malaki nawala. Ng pinagbago. Si nanay, nasa 80 na ang higat na mahigit. Ano? Pero sabi niya, maganda yung... Mas maganda kasi nagpabago yung quality of life mo.
1: Mm, tama.
2: Hindi kailangan na magaling ka na agad totally. Ang mahalaga, yung mga discomfort mo, nababawasan, dahan-dahan, at nag-i-improve talaga yung kalidad ng iyong buhay.
1: Yun. Huh? So, sa mga kabayan po natin, na nakakaranas din ng parehas na problema kay Nanay Enriquita, no? Ay bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic at subukan nyo ano, yung premium D3, mga kaibigan. Sa mga kaibigan natin na meron pong problema sa kanila pong heart area, mataas yung cholesterol po ninyo, barado yung mga ugat po ninyo, masyado mabagal yung blood circulation sa iyong pangangatawan, subukan nyo po yung premium D3 natin. Kasi marami na dok, ano, ang nakasubok at talagang natutuwa sila. Minsan yung iba, katulad din nanay, namamangha talaga sila dun sa effect, ano, ng premium D3 po, mga kaibigan, no? So kung kayo po meron din ganyan mga problema, subukan nyo po, isabay nyo sa mga iba pang mga suplemento natin, ito pong premium D3, mga kaibigan, no? At kayo din mismo ang makaka-experience, ano, kung gaano po kaganda ito sa atin pong pangangatawan, ha? So ang atin pong ultimate trio ay pwede na yung mabili, ha? Sa mga pharmacy, hanapin nyo po sa mga butika malapit sa lugar po ninyo. At lagi pong hanapin yung Tatak Yes to Health para makasigurado na ang inyo pong inumin, yan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. May nagtanong po dito, Doc. Ask ko lang po tungkol sa product ninyong Santong Plus Coffee Mix. Wala ba ang side effect ito kung 2 beses inumin sa isang araw? Salamat po.
2: Wala naman. Kung kaya naman ang budget mo, walang side effect yan. Ibig sabihin,
1: yung budget lang ang
2: budget
1: ano.
2: Mo ang, ano. Pero sa health, wala. Wala po tayong inaasahang negative side effect. More on positive. Kasi benepisyo ang pinag-uusapan po dito. Pagkain po kasi yan.
1: Mm-hmm.
2: Na yung pagkain na mayroong mga sustansya na kailangan ng ating katawan, yun ang benepisyo niya kapag ininom mo ito araw-araw.
1: Mm-hmm. So sa mga kababayan po natin, ano, ang ating Santong Plus Coffee Mix, it is a friendly coffee. Ika nga, ano? At full of nutrients, ano, na makukuha po natin. Imagine niyo yung one sachet ng ating pong Santong Plus Coffee Mix. Eh parang tumutumbas yan sa isang kapsula ng ating pong Santon Plus. Ang Santon Plus Gold, mga kaibigan, no? Dahil yung base ingredients nila ay halos parehas po, mga kaibigan, ha? So, hindi ka lang basta nagkakape, nagbibigay ka pa, nagpapasok ka ng nutrition, mga sustansya sa inyo pong pangangatawan na nakakatulong, ano, sa iba't ibang organs, sistema sa katawan po natin, ha? So, yan. Para sa mga kabayan po natin, wala pong ano yun. Wala pong kaso yun, mga kaibigan. Kung ilan yung maubos mo sa isang araw, siguro, hindi mo naman kaya umubos ng 5 siguro sa isang araw, ano? Grabe ka naman makapagkape. Pero yung iba siguro, ewan lang, ano? O baka mahilig talaga magkape. Pwede po, mga kaibigan. Wala pong problema. Yun nga, budget niya lang yung tatanungin kung kaya ba, ano? So, sa mga kaibigan natin, mga kababayan po natin, ha? Masarap yung coffee, Doc. Higupin, lalo na pagka malamig-lamig yung panahon. Umuulan-ulan, no? Pwedeng-pwede to. So, mga ano, Doc, yung about our topic kanina, pwede ba nila itong ma-intake din?
2: Oo naman, wag lang talagang, ano, yung sasabayan mo yung init ng panahon sa paghigop. Kasi ang pinag-uusapan doon, yung matitrigger yung nerve
1: yung
2: mo.
1: Yung papapawis mo ng gusto.
2: So, pwede yan. Pwede mong gawing malamig yan. Di ba?
1: Oh, pwede.
2: Wala namang problema kung malamig. Basta ang ano lang kasi doon sa may... hyperhidrosis is yung ikaw matitrigger yung init at yung stress sa yung katawan.
1: Oh, pwede yung gabi yung cold coffee, mga kaibigan. Pwede, no?
2: Paborito ng mga anak ko yan na lalagyan nila ng malamig.
1: Mm-hmm.
2: Kasi yung mga kabataan ngayon, hindi sila mahilig sa mga mainit.
1: Oo nga.
2: More on cold drinks sila.
1: Oo. So yan, sa mga kababayan po natin, ha? Pwede yung gamitin ang atin pong Santone Plus Coffee Mix. Para sa mga kaibigan natin na may problema sa kanila pong mga mata, huwag niyo kalimutan, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ito po yung pinakabago na produkto ng Yes to Health na nakakatulong ng malaki para sa atin pong mga mata, para ipanumbalik kung ano man yung mga nasisira na parte sa mata natin, at ipanatili ano, na healthy yung bawat parte ng atin pong mga mata. Especially sa mga medyo nagkakaedad, ano? Yung madalas makaranas ng age-related macular degeneration. Ano?
2: Yung, ngayon halos kahit hindi na umiedad may problema na rin sa dami ng blue light.
1: Mm-hmm.
2: At saka yung sobrang stress na ating mata, mga puyat ng matulog. Mm-hmm. Ayan, gamit po kayo niyan. At of course, para sa naman sa overall health, sabi nga nila, a healthy skin means a healthy body.
1: Yes.
2: So, kailangan natin gumamit ng masustansya at dekalidad na sabon, clear skin.
1: Yan.
2: Yan. Gamitin po niyo yan. Mabibili na yan sa ating mga clinic.
1: Okay. So, paano, Doc? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa na mensahe sa ating mga avid listeners.
2: Always, thankful tayo sa lahat ng ating mga taga-subaybay, sa mga katropa natin. Salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik, ano, sa ating programa, sa ating mga produkto. Nawa po ang aming laging dalangin, makatulong ang aming mga information na binibigay sa inyo at lagi kayong pagkalooban ng Panginoon ng malusog na katawan. God bless. Doc Algie po ito.
1: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, ang ating pong certified naturopathic practitioner. Ito naman yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas, tayo magkarinigan at magkasama-sama dito sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ang ngayon pong tayong dalangin ang Panginoon nawa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
18: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health.
19: The Secret of Health.
20: Yes to Health!
21: Exciting, bro!
22: We

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Email responsiblegaming@pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, excited!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas kag sa Bugos nga Pilipinas, lasays 8.
1: Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita.

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mayong aga kalibutan, mayong aga Pilipinas. Adaw na kita karon sang Webes, petsan Webes sa bulan sang Hulyo, tuig 2026. Kagaron sa aton sining nga mga headlines.
0: Headlines.
1: Sa mga balita lokal, pito ka mga mangingisda arestado matapos nga madakpan sa akto. Nagpatigayon sa ilegal nga pagpangisda sa separado nga mga operasyon sa Banwa sang Panay.
0: Headlines.
2: Isa ka HBI arestado man saging kasang nga drug bypass operation sa Banwa sang Pontevedra.
0: Headlines.
1: Samtang duha ka babayi arestado saging kasang nga drug bypass operation sa Barangay Baybay, Roha City.
0: Headlines.
2: Punong Barangay Roseo sang Barangay Baybay, Roha City, ginkakibota ang liwat nga pagkadakop sa isa sining ka-residente sa ginkasang drug bypass operation sang kapulisan.
0: Headlines.
1: Revised Roha City Child Welfare Code of 2026 aprobado na sang sangguniang panglungsod.
0: Headlines.
2: Kapindus mil man ka mga households sa Banwa sang Panitan nakabaton sang bugas nagikan sa tatapan ni Congressman Ginto.
0: Headlines.
1: Sa balita nasyonal, Malacañang nagapating nga madugo ang impeachment ni Vice President Sara kun hindi masabat ang mga akusasyon. Day 3 sang impeachment trial ginpatigayon kahapon Miyerkules.
0: Headlines.
2: Anay DILG Secretary Benhur Abalos ginhatagan sang posisyon sa gabinete.
0: Headlines.
1: Sa balita international, US naglunsyar sang pag-atake sa Iran matapos mahalitan ang mga tankers sa Strait of Hormuz.
0: Headlines.
2: Kag sa balita entertainment, unang apat ka pelikula nga napilian para sa MMFF 2026 gin buyagyag.
0: Headlines.
1: Sa sports news, di Djokovic nagdaog sa pinakamahaba nga quarterfinal sa history sang Wimbledon. Sulod na sa semis.
0: Headlines.
2: Kag sa health news, kusog nga maskulo, importante sa imsog nga pagtigulang sunod sa mga pagtuon.
0: Headlines.
1: Kag sa business news, employment rate sa Pilipinas nagnubo sa 95.2% sang Mayo 2026. Oras sa Pilipinas, lasays 11 sa aga. Agaron sa detalye sa aton sinigin pang headlines. Paupod sang inyo ng mga newscasters. Ako si Katropang Zaldo Egev Jr.
2: Gag ako naman si Katropang Christine Diana Rock.
0: Express Balita. Express Balita. Balita ng Bukal. Balita sa Lukal.
1: Sa aton yung mga balita lokal. Arestado ang pitotanan ng mga mangingisda matapos nga madakpan sa aktong nga nagapatigayon sang ilegal nga pagpangisda o konantrol nga wala sa nagakaigo nga permit sa separadong operasyon sa kalalawuran nga sakop sa Banwa sang Banwa sang Panay Hulyo 7 sininga tuig. Gin kilala mga nagladakpan nga sanday alias Romel 32 anyos alias Dindo 41 anyos lun sa mga boat captain kaupod ang ilang mga crew nga sanday alias Jan 44 anyos alias Rinel 42 anyos alias Fernando 48 anyos kag alias Lemuel 45 anyos. Subong man si alias Julie 36 anyos nga lunsay naman mga residente sang Barangay Kasanayan, Pilar Capiz. Nakuha sa paginakop sa mga ini ang duha ka unit sang motor bangka nga nagabalor sang 100,000 pesos. Tatlo ka unit sang diesel engine nga nagabalor naman sang 90,000 pesos. Complete set sang lambat gamit pagpangisda nga nagabalor sang 70,000 pesos. Pagmasok kon menos 30 kilos ang nanarisari nga sa isang isda nga nagabalor naman sang 6,000 pesos. Sa karon yara na sa kustodiya sang Menro LGU Panay ang mga nakumpiskar nga kagamitan para sa nagakaigo nga disposisyon. Samtang ang mga nadakpan ang natalanan naman yung pasakaan sang kaso nga pagbayolar sa Municipal Ordinance number 03-02 o kung ng Municipal Fishery Code Series of 2003 sa nasambit ni LGU kag ang paglapas sa illegal fishing.
0: Balitang bukal, balita sa lokal.
2: Sa dugang nga balita lokal, arestado ang ginakabig bilang high value individual sa ginkasang drug bypass operation sa Pontevedra Municipal Police Station sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, Tacna, 7:27 sa gabi sang Hulyo 7. Ginkilala ang subject kay alias Toto, 44 anyos, kagresidente sang Barangay Tabok sa Nasambitman nga Banwa. Nabakal sa iya pang ginakop ang isa ka sachet sang ginasuspetsyahan shabu nga nagabalor sa 500 pesos. Samtang dugang pang na-recover sa iya pang ginakop ang 3 pack sa sachet sang shabu kag may kabugaton nga 3 ka gramos kag mayara sang market value nga 20,400 pesos. Sa karon yara na sa kustodiya sang Pontevedra Municipal Police Station si Toto kag magapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Sa dugang pang balita lokal, arestado man ang duha ka mga babayi sa ginkasang drug bypass operation. Pinagi sa ginting mga pwersa sang Capiz Police sa Provincial Drug Enforcement Unit ag Roha City PNP sa Barangay Baybay, Roha City. Ginkilalang mga suspect nga sanday alias Jessa, 27 anyos. Ginakabig nga high value individual listed sa Provincial Priority Target List kagresidente sang nasambit nga lugar. Upod sini si alias Maria, 24 anyos, residente naman sang Malipayon Village, Barangay Tiza, Roa City. Natigayon yung mga dakpan ang mga suspect pinagi sa operatiba nga nagpakilala pusher buyer. Pag natigayon silang mabaklan sang ginapayag shabu sa balor ng 8,000 pesos na nagserve man bilang bypass money. Dugang pa nga na-recover sa paginakop sang mga ini. Ando pa ka sa shay sa ginapatihan shabu nga ginablubanta may kabugaton nga 50 gramos pag may standard drug price nga 340,000 pesos. Sa karon, yari na inisa or nagapabili ng mga inisa kustodiya sa Roa City PNP. Ang napasakana sang kaso ang paglapas sa Republic Act 9165 kung ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
2: Sa kaangot nga balita lokal, ginkakibot ni Punong Barangay Erwin Oroseo ang liwat naman nga pagkadakop sa isa sinika residente sa ginkasang drug bypass operation sang Capiz Provincial Police Drug Enforcement Agency tokna 7:18 sang gabi, Hulyo 7. Sa interview sang XFM Rojas kay Punong Barangay Oroseo, gintuad sini nga sang tinalikdan nga tuig 2025 sa nandakpan man sa ginkasang drug bypass operation si alias Jessa, 27 anyos, kagresidente sang Ila, Barangay. Aminado man si Roseo nga madamo sa gihapon ang nagagamit sang iligal nga droga sa iya barangay. Gani, nagpahanumdum ini nga hindi ini maguntat sa pagbantay sa mga persona nga nagagamit sa iligal nga droga kag nag-engage sa iban pang mga iligal nga aktibidades sa iya barangay. Matandaan kaupod man ni Jessa nga nadakpan si alias Maria, 24 anyos, kagresidente naman sa Malipayon Village, Barangay Tiza, Roha City. Nakuha sa ila paginakop ang ginabulubanta may kabugaton nga 50 gramos kag may standard drug price nga 340,000 pesos nga droga. Sa karon nagapabili ng mainis sa kustodiya sang Roha City PNP kag nagapangatubang na sa kaso nga pagbayolar sa Republic Act 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Balitang lokal, balitang sa lokal.
1: Aprobado na sa third and final reading sa giniwat ng regular session sang sanggunyang panlungsod. Ang hagna may kangtanan sa revised Roa City Child Welfare Code of 2026. Ukon mas kilala sa tawag nga una ang bata code. Anasambit niya hagna ang mag-update sa local framework sang syudad para sa child welfare, child protection kag child development. Naangot ang among hagna sa naga-exister nga code white newer laws. Kag mga butang nga nag-aapekto sa kabataan, lakip na ang digital safety, mental health inclusive education, emergency protection, data privacy, kag stronger child protection mechanisms. Sino sa chairman sa Committee on Social Services and Welfare nga si City Councilor Earl Sikad. Ang kadalagaan sa pag-aprobar sa among hagna ang resulta sang ilaginhiwat kay committee hearings, konsultasyon kag maidid nga pag-review sa mga concerned citizens kag ila stakeholders. Nagpasalamat man si Konsehal Sikad Sa mga kapdanan sini sa konseyo sa pag-aprobar sa nasambit nga hagna para sa pamatan-on sang syudad sang Rojas.
0: Balitang lokal, balitang sa lokal.
2: Sa katapusan nga balita lokal, malipayon nga nagbaton sang tig 12.5 kilos nga sako sang bugas ang 1,910 tanan ka mga households, nagigasapito ka mga kabarangayan sa Banwa sang Panitan, sa idalom sang bugas para sa kasimanwa nga programa sang opisina ni Congressman Howard Ginto. May baluan nga ginhiwat ang unang adlaw sang releasing sini sang Hulyo 7 sa Dadiva Civic Center kag naghikan ang mga benepisyaryo sini sa mga barangay sang Intampilan, sa Lokon, Bahit, Tabok Sur, Tabok Norte, Poblasyon Ilaya kag Poblasyon Ilawud, Panit-an. Sa interview sang XFM Rojas kay Capiz First District Congressman Howard Ginto, ginpakigbahin sini nga bilang pagtuman sa iyang nga ginsaad, ginpondohan sang iya opisina mga mas okon menos 48 million pesos ang mga programa gud makapiyan-piyan sa mga kubos nga pumuluyo sa primero distrito sa Capiz pagabot sa food security labi na subong nga lean season. Dugang pa sini, target sa nga mga programa nga mahatagan ang 70 to 80% nga households sa kada banwa. Kung saliin sa Banwa sang Panit-an, yara sa 7,106 ka mga households ang benepisyaryo. Magluwas sa Banwa sang Panit-an, una na nga ginrelisan ang masobra 800 ka mga households sa Banwa sang Panay. Nagikasapat ka mga barangay sini sa ginhiwat man nga releasing sa cover gym sang Barangay Daga, kag yara naman sa 11,226 ka mga households ang benepisyaryo sa amuman nga banwa. Magapaday naman ang releasing sini sa mga clustered barangays sa nasambit ng mga banwa tubtob Hulyo 11. Samtang natatala naman ang i-schedule ang pagpanagtag sang bugas sa mga households na gikan sa mga LGU sang Pontevedra, Pilar, Banwa sang Maayon, President Rojas kag Rojas City sa masunod nga mga semana. Mga katropa, mga balita lokal, ngayon nabatian ang ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C nga isa ka na silikag alkaline-based vitamin C nga nagabulig agud nga mapabaskog kag mapabakod ang imo immune system. Ginabuligan man sini ang imong lawas nga pagkigbatuan ang mga viruses kag mga bacteria.
0: Express Balita. Express Balita. Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
1: Sa ito naman yung Balita Nasyonal. Nalipay ang Malacañang nga sa labing una nga kahiguyanan, may basihan ang payag ni Vice Presidente Sara Duterte nga nagalaragway sang impeachment trial bilang isa ka bloodbath kag bloodjuning. Ginsiling ni Castro nga mahimo mangin madugo ang impeachment trial kung hindi masabat ang akusasyon batok kay Duterte. May buluan nga kahapon nga adlaw Hulyo 8 nagpadayon ang day 3 sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Padayonon sang impeachment court ang pagtalakay sa Article 4 sang Articles of Impeachment angot sa ginaligar assassination plot kag grave threat sang Vice Presidente batok kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos kag anay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sa roll call, 20 ka mga senador ang present. Gin-cross-examine ni Narvasa ang unang testigo sang prosecution nga si National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Kalilong. Liwat nga nagabunggoanay or nagbunggoanay sanday Private Prosecutor Attorney Amando Vergel Ligutan kag Defense Counsel Attorney Carlo Joaquin Narvasa bangod sa pamaagi sang pag-cross-examine ni Narvasa sa testigo. Angot sa February 10 investigation affidavit sang NBI sa grave threats complaint batok kay Vice President Sara Duterte. Ginpakita sang defense team ang pila ka videos ni Office of the Vice President Chief of Staff Zuleika Lopez sang ginsight in contempt ini sang kamera sang Nobyembre 2024. Gin question ni Narvasa si Kalilong kung ginimbestigaran man sini ang pagpamahog sa kabuhi ni Lopez. Ginsabat naman sang NBI agent gawala ini nila ginimbestigaran. Sa pagpamangkot ni Senator Judge Kiko Pangilinan kay Kalilong kung bala ano ang iya natapos nga kurso, ginpayag ni Kalilong nga graduate siya sang duha ka mga kurso nga among Bachelor of Science in Accountancy ang Bachelor of Science in Accounting Technology. Suno kay Kalilong, isa siya ka certified public accountant. Gin question man sang defense, si Kalilong natuoy sa iya digital forensics background. Sa diin nag-train siya sang duha kasimana sa idalom sang Max Corp

0: Bangunan kita sini ang dedikasyon sa serbisyo publiko. Nakipsunod rin sa mga obligasyon ni Avalos sa iyabago nga posisyon ang asisteran ang presidente pinagi sa paghatag sa nagakaigo kag importante nga strategic advice sa mga isyu sa pungsod nga nagaapekto sa political landscape. Magaserbe man si Avalos nga tagaangot sa mga ahensya sang gobyerno, local government units, political organizations, kag iban pa nga mga sektor kag magaserbe man nga pinuno sa mga strategic action kag response office kag subong man magdumala sa iban pa nga mga opisina sang gobyerno. Ang posisyon bilang cabinet secretary ang nauna naman nga ginbungkag sang presidente sang pagpungko sini sa pwesto sang 2022 bilang kabahin sang streamlining sang gobyerno. Mga katropa, mabalita nasyonal ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold nga mayara sang high potency. Sang 100% natural herbal extract si kasamanggustin, malunggay ang palaya garlic at spirulina nga sarangid nga makabulig, agud nga mapayo kag mapakusog ang aton resistensya.
1: Express Balita. Sa ito naman yung balita international, liwat nga nagluncher ang Estados Unidos ang serye sang babaskog nga airstrikes batok sa Iran bilang sabat sa pag-atake sa tatlo ka commercial vessels sa Strait of Hormuz. Salo sa US Central Command, tinutuyo sang operasyon nga magpatuman sang mabugat nga penalidad sa Iran sa pagpunteriya ang pag-atake sa mga sibilyan nga mga tripulante sa international nga kadagatan. Naguba ang mga tanker sa sunod sang 24 oras sumalin Lunes tubtob Martes apang wala sang gin-report nga napatay. Wala pa ginaako sang Iran ang responsibilidad sa mga pag-atake. Samtang ginbawi man sang US Treasury ang temporaryo nga waiver sa oil sanctions batok sa Iran na nagdugang pa sa tensyon. Ugot man nga ginpakamalaot sang Qatar kag Saudi Arabia ang insidente matapos na igo ang ilatag sa mga tanker sa rehiyon. Ang balitang internasyonal, buylog ang ginadulong sa inyo sang Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang isa ka ultimate eye protection nga suplemento nga mayara sang pinasahi nga kombinasyon sang phytonutrients. Kapopular nga ginagamit agud proteksyonan ang aton mga mata batok sa pagaguba sini bangod man sang katigulangon kag pila ka mga komplikasyon. Mayari ini sang lutein, beta-carotene, vitamin E kag zeaxanthin, manggaranon man sa zinc, vitamin C kag iban pang nutrients. Makabulig agud mapabili ng structure kag integrity sang aton nga mga mata.
2: Express Balita. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Kag sa balita naman, sa patag sang entertainment, tagin anunsyo na ang unang batch sang official entry sang 52nd Metro Manila Film Festival o kon MMFF sa ginhiwat nga kick-off event sang Martes. Ini ang ginpatigayan sa GH Mall sa San Juan. Nagapanguna sa listahan ang Second Miracle in Cell No. 7 nga pagabidahan ni Aga Mulak. Ini ang sequel sang 2019 Filipino adaptation sang hit Korean drama nga Miracle in Cell No. 7. Lakip man sa mga napilian nga pelikula ang Amir nga pagabidahan naman nanday Argus Aspiras, Dennis Trillo, Will Ashley kag Liza De Castro. Sulod man sa official lineup ang horror film nga Haunted Carnival nga pagabidahan nanday Julia Barreto, Fiang Smith, Maricel Soriano, James Reed kag Jan Arcilla. Nagkumpleto naman sa una nga apat ka entries ang The Greatest Showdown nga pag-aupda naman ng isang comedy icons nga sanday Vice Ganda kag Vic Soto. Samtangin payag naman ni MMDA Chairman kag MMFF Overall Chairman Attorney Don Artes nga nakasugtanan sa Metropolitan Manila Development Authority kag Cinema Exhibitors Association of the Philippines nga hindi maglapaw ang presyo sang cinema ticket sa 299 pesos para sa nasambit nga film festival. Mga katropang entertainment news, ang nadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap nga mayara sang glutacogic kag virgin coconut oil nga nagabulig agud nga mapunggan early sa skin aging kag pagtigulang sa aton selula sa panit. Ini man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap.
2: Express Balita. Express Balita. Balitang sports. Balita sa sports.
1: Ang sa ito naman yung sports news, liwat nga naghimo sang maragtas ang tennis legend nga si Novak Djokovic.

0: Djokovic sa iya hampang sa quarterfinals ng Wimbledon or Wimbledon Open batok kay Felix Auger Alashimi. Ang ilan ng insambuwa ang nagbalhag bilang pinakamahaba nga quarterfinal match sa maragtasang Wimbledon. Naglabot sa 15 minutos ang bakbakan sang duha nga nagsugod sa kadalagaan ni Djokovic sa unang set. Nagbawi naman si Auger Alashimi sa ikaduhang set ante siniwat nga nagpatas sa ikaapat nga set nga nagtulod sa ila sa ikalimang set. Sa ulihi, nagdaog si Djokovic sa deciding set agud dalayon nga makasulod sa semifinals. Pagbangod siya kadalaga, natalana siya nga magatubang kay world's number 1 Jannik Sinner sa isa ka ginabantayan nga rematch. Ang maragtason niya kadalaga ni Djokovic ang liwat nagpamatuod sang iya kapag-on kay ikasarang sa patag sang tennis ilabi na sa Wimbledon sa diin hawid sini ang pinakamadamong titulo sa maragtasang torneo. Ang Sports News Buylog ang ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mayra sa mga kakaglabuwas ka herbal extra kapopular sa South America nga nagpapagsik. Nagpapabaskog sa enerhiya kaya nagpataas ang libido level sa lawas. Sa mga mister, gamitan nyo ini 30 minutos antes sa labing-labing kay misis magtumargi lamang sa isa ka kapsula. E sigurado nga mas maganami, mas magabako ng inyong relasyon kaya ang imo performance sa inyo quality time. FDA approved ni gani safe inumon, solid ka kung naka-turbo ka.
1: Express Balita. Express Balita. XFM Health News.
2: Kag sa balita naman sa ikayong lawas. Suno sa mga pagtuon, ang pagmentenar sang makusog nga mga maskulo ang importante agud magpabilin nga himsog samtang nagatigulang. Ang mga tawo nga may mas makusog kag nga maskulo ang may manubo nga risgos nga matumba, mabalian, sang tul-an o kon maospital. Nagabulig man ang kusog ng mga muscles sa maayo nga balanse, mapag-on nga tul-an kag luta-lutahan, kag mas mahapos nga paghimo sang adlaw-adlaw nga buluhaton pareho sang pagsaka sa agdanan, kag pagsakwat sa mga butang. Ginarekomendar man sa mga eksperto ang regular nga ehersisyo, pagkaon sa nagakaigo nga protina, pagpabilin nga aktibo, husto nga tulog, kag pagpraktis sang balance exercise, agud maprotektahan ang kahimsog sang mga maskulo. Mga katropang health news ang nadulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Tea nga himo sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Ini man ang ginpatamisa nga stevia nga nakita sa pagtuon nga saranggid nga mabalansa ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sang aton lawas. Ganis pong pala mga katropa kakasanang mga toxic kag kalan sang aton lawas pinaagi sa pag-inom sang Santon Gold Herbal Tea.
0: Express Balita. Sa balita naman sa patagsang negosyo, nagnubo sa 95.2% ang employment rate sa Pilipinas sang Mayo sininga tuig. Mas manubo ikumpara sa 96.1 na nga na-record sang Mayo 2025 at 95.3% sang Abril 2026. Sa numero yara sa 49.63 million ang employed persons sang May 2026. Mas manubo ini kumparar sa 50.29 million sang May 2025. Apang mas mataas si kumparar sa 48.89 million sang April 2026. Pinakadakong abahin sang mga may trabaho ang yara sa services sector nga may 61.8% share. Ginsundan sang agricultural nga may 19.9%, ang industry nga may 18.3%. Mga katropa, ang
2: kag sa foreign exchange rate update, nangika sa Bankers Association of the Philippines ang US dollar ang may bayad nga 61 pesos and 43 centavos. Nagika naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang Singaporean dollar ang may bayad nga 47 pesos and 53 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 83 centavos. Euro, 70 pesos and 7 centavos. Kag ang Saudi Riyal, ang may bayad nga 16 pesos and 36 centavos. Ang business news kag ang foreign exchange rate update ang ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix nga kun din may kape ka na, may energized kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sa glutathione kag collagen, mga antioxidant kag nagabuli sa skin elasticity, skin health kag overall health. Cheers to health, beauty and great coffee with Santon Gold Coffee Mix.
1: Express Balita. Express Balita.
0: And there you have it, mga katropang aton sini mga natipon nga balita sa aton sini pagpangalagad. Subong adlaw sang Webes sa Express Balita. Mga mabalita nga inyo nabatian buylog nga ginadulong sa inyo sa mga dekalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated ang Santon Plus Gold,
2: Santon Vitamin C,
0: Santon Plus Coffee Mix,
2: Visionex Plus Soft Gel Capsule,
0: Premium D3 Soft Gel Capsule,
2: Turbo Dietar Supplement for Men,
0: Santon Plus Herbal Capsule,
2: Premium D3 Coffee Mix,
0: Santon Gold Herbal Tea,
2: Santon Gold Coffee Mix,
0: Cess the Pain,
2: Santon Plus Herbal Oil,
0: Santon Plus Herbal Soap,
2: Gag Clear Skin Beauty Soap.
0: Kag ini mga produkto sang Yes to Health Incorporated mabakal sa mga suki nyo nga mabutika sa inyo sining lugar, sa mga leading drugstores man nato nationwide, sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy. Mabakal man online pinagi sa inyo nga mga Shopee kag TikTok Shop. Mga katropa, magasunod na pala tuntunan bulsay upod si katropan Jove Danisco gani tutok na. And sa tanan-tanan karon nga nagupod sa aton yung pagpangalagad, nagtutok sa ilang mga radyo. Nag sa aton man nga official Facebook page, good morning!
3: Good morning!
0: Sa katapusan, kami na lamang ang inyo nangintag balita. Ako si Katropang Zal De Gap Jr.
2: Kag ako naman si Katropang Christine Dayan Ropa.
0: Kag ini ang Express Balita!
4: X-F-M.
5: Yes to health!
6: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
7: Welcome po sa programang The Secret of Health. Ayon sa mga eksperto, napaka-importanteng mapanatiling malusog ang ating liver dahil dito naiimbak ang ibang vitamins at minerals at responsable din ito sa paggawa ng bile na nag-aalis ng mga dumi sa ating katawan at tumutulong sa pagbasag ng mga fats para magamit ng ating katawan o maipalabas sa ating katawan. Sa liver din dumadaan lahat ng dugo galing sa ating tiyan at bituka para masala, mabalansi at makagawa ng mga nutrients na kailangan ng ating katawan. Pero dahil sa maling lifestyle at maling diet, kasama na ang madalas na pag-inom ng alak at pagkain ng mamantika o matatabang pagkain, nagkakaproblema ang ating atay. Isa na dyan ang pagkakaroon ng fatty liver na maaaring humantong sa pamamaga ng ating atay na nakakaapekto sa kabuuang kalusugan ng ating katawan. Kaya panatilihing malusog ang ating atay para maiwasan ang pagkakaroon ng fatty liver at pamamaga ng liver, ugalihing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na quercetin, isang pinolic compound na may malakas na anti-inflammatory effects na makatutulong para alisin ang mga pamamaga sa ating katawan, kasama na ang pamamaga sa ating liver at mapanatiling malusog ang ating atay. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule, sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C at non-acidic para alisin ang mga pamamaga at mapanatiling malusog ang ating pangangatawan.
8: Supper Plus Gold.
9: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Masalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: sa inyong lugar. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
11: The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Kaping healthy ba ang hanap natin? Na habang nagkakape ka, napapalakas ang inyong resistensya para labanan ang mga viruses, bad bacteria, mga pamamaga sa katawan at iba pang mga nagdudulot ng sakit sa ating katawan tulad ng mga hormonal imbalances, uminom na ng Santon Plus Coffee Mix dahil ito ay may active compound na isoflavones para maiwasan ang pagkakaroon ng cancer at mga bukol sa katawan. Santon Plus Coffee Mix, masarap na, healthy pa. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C sabayan ng pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix.
12: Santon Plus Gold.
13: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
12: Santon Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
14: Ito po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakabutok po sa online sale. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pag-uyat sa gabi.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
15: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Coffee.

0: sa kalusugan.
1: Sample Plus Coffee Mix. Coffee na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at Santon Plus Coffee Mix, mabibili po sa mga soaking butika sa Mercury Drugstore, TGP, at Southstar Drugstore. Para siguradong mabisa at epektibo, hanapin ang Tatak Yes to Health at Doc Samaritan dahil ito po'y aprobado ng Food and Drug Administration.
2: The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ito po ang inyong lingkod para sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, ang inyong Doctor of Alternative Medicine. Nawa po ang Panginoon ang magpapagaling sa ating mga karamdaman.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
6: XFM! Mga katropa, excited!

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: This is XFM 106.5, Roha City.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
4: Hala, ka-exciting!

0: Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, XFM!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas kag sa bugos nga Pilipinas, la 6:49.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinion ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM.

0: Bullseye. Mayo nga ka mga katropa, nagpangalagad na panibago na naman nga edisyon sa nga palatuntunan Bullseye. Diri sa 106.5 XFM Rojas ang katropa mo. Nagpangalagad kita subong adlaw sa nga Webes, Pecha Nuebe, sa bulan mga biyan sang Hulyo, tuig 2026. Kaupod sa gihapon sa inyo, alagad ako ang inyong anchorman, katropang Joven Anisco.
1: Bullseye.
0: Oy, good morning na.
1: Bullseye.
0: Oy, bangon na. Oy, aga na ni.
1: Good morning.
0: Sa mga katropa naton dira, nga may mga trabaho, may opisina. Oh, Webes pa lang kita subong adlaw ha. Medyo kapoy na, medyo daw gabulubat tiyag na. Uy na naman, Webes pa lang pro, lapyo dun.
2: Ayoy!
0: Abi, ah, ahata ang lawas nga magbangon. Ah, sa sini nga panahon, bawal lang tamad. Ah, kahit kung tamad ka, ati, ah, wala ka man da kararuton eh.
2: Oh no!
0: Oh, ti amat-amat na ha, bangon na da ah. Oh, nugay na kwan, nugay na da pa buru barikutot para sa katri mo. Oh, hulag na da ha, para hindi matrasar sa subong nga aga. Sa mga estudyante nga may klase.
1: Good morning!
0: Oh, kamusta ka mo da? Kamusta ka mo? May klase la 7, arapa ka mo sa inyo, pari malay. Ay sus, no? Laban-laban, late ka mo sinakaroon. Oh, pero kung mga klase nyo la 7, mediati, swak pa na ah. May enough time pa kamo para nga magka-preparar pa kadto sa inyo tagsa-tagsa ka mga eskwelahan, mga kaabyanan. Okay, kag syempre sa mga nakabangon na, nakabugtaw na, kaina pa.
1: Good morning.
0: Kumusta kamo da, ano ginakabalahan ta subong sa kusina? Ano ang aton pala mahawon diyan? No, ano nami pa mahawon subong aga? No, nagka-crib ko sang kuno nami subong aga may torta nga talong, no? Tapos may balingon kada ablaw. Dilis nga may kamatis. Oh, kana miton sina mo. Tapos may kwan kada may santon gold coffee mix ka.
2: Wow!
0: Sus ma aga pa lang do malipatan mo ng diet mo, pro.
2: Yahoo!
0: Oh, di ba? Bela tawa jud ako na non pwede initon da mga sudan kagabi kasi may mga bilin-bilin kabuda nga kwan nga mga sudan. Pwede initon, pwede i-recycle. Tiyadi pa na, no? Di ba tuto baldison iskalada?
1: Bullseye!
0: No? Mga pinaisa nyo daw, natamaran ka mo magkaon pinaisa, na prituha! Di ba, kung mga prito nyo daw, tapos may mga tonutan, pwede nyo na isubak gani sa utan, igisa-gisa gamaya. Di ba, ano nga mga tirada para at least, ha, hindi man kanugo ng inyo, sini nga mga sudan dyan nga bilin, mga kaabyanan. May kanon nga nabilin kagabi, kay ti gamay lang ang kaon sang iban. Di ano pag inahulat nyo, kalukaluha na.
1: Bullseye!
0: Namit na kalukalo, basta may kwan, ah, damoy't bawang. Mahamot-hamot mo. No, di ba la? Uban sila, may mga nagaluto, gidya sang kwan, sang kalukalo, bla teacher dayo. Ang namit gidyang sabon. Pero lain pag ini si teacher daya ho, sa mga kamukha aga-aga, ang ginakrib niya ya, buko salad. Ayos ka man, teach ka aga.
2: Ayoy!
0: Buko salad ang iyaya ginakrib ya ho. Pamahaw ang ambal ko, teach. Imuya pang dessert ka na ya.
2: Ayoy!
0: Ayos ang tirada mo ha. May buko salad din may pistahan subong nan dira ka nakakaon sa mga buko salad. Unless otherwise ti hungdon mo eh bakal ka to sang kano kinayod ng lubid sa lipunan. Pagkatapos na da pabakal ka panakot. Para ma ikaw na mismo tirada sang buko salad. Ay ako ya kun may mga handa abe kag kwan paborito ko na teach ang buko salad, no? Namit na siya kun na sila kabalukosin magubra. Kaya ko gobra para matantsar kung katamis black ay kung kaysa kung sobra man katamis, kasalombod man.
2: Ayoy!
0: di ba la? Kaya sa aton sining pagpangalaga doy papangapi na sa mga waypan nakapangapi ha. Oh, pero kung gusto nyo nga hulaton ang hudyat ko karon, ati way man na problema ah.
1: Bullseye.
0: Alright, sa aton sining pagpangalaga gina-welcome na nato ng aton sining mga suki nga mga tagpalamati sa kabugusan nga siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz kag sa kutob sa malabutan sang aton palatuntunan.
1: Bullseye.
0: 106.5 kita sa liliswan sang inyo sining mga radyo sa mga nakatutok na sa FM band.
2: Yahoo!
0: Kag siyempre gina-welcome nato ng aton sining mga suki dira mga kabinan sa bahin sang Teodoro Arsenas Trade Center. Sa mga suki naton dira nga mga negosyante, mga bumalakal. Oh, kumusta ka muna? Kamusta ang negosyo subong adlaw sang Webes? Oh, labi dira sa may isdaan, karnihan, oh, utanan, oh, ang mga aga pa nagbugtaw da. Sa mga kalan-an da sa palibot sang TATC nga nagamonitor na diri sa aton sini nga pagpangalagad. Welcome.
1: Bullseye.
0: Subong man sa tagsa-tagsa ka mga kapisnon. Kadiin man nga lupalop mga katropa sang kalibutan, no? Kagsubon man lupalop sang Pilipinas. Managamonitor naman diri sa aton sininga pagpangalagad. Bagi naman mga kabinan sa aton sininga official FB page. Ang 106.5 XFM Rojas City Capiz. O, paki-like and follow sa gihapon sa aton sininga page ha. Although restricted ba na gihapon ni Meta. Pero pwede ka muna kalantaw live sa gihapon, no? Sa aton sininga official FB page. Kaya syempre, ang aton sininga secondary page, ang XFM Rojas 106.5 mga kaabyanan. O, hindi niya pagkalipatan nga i-like and follow. And of course, ang aton sininga YouTube channel, paki-subscribe para hindi maulihi sa mga balita impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan. Adlaw-adlaw.
1: Bullseye.
0: Okay, kung naka-subscribe, naka-like and follow, automatic lang na. Yeah, pop-up lang na sa inyo sining mga cellphone, no, sa mga online platforms nyo, ang aton yung mga balita, mga live reports, mga breaking news, kag mga coverage naton nga dala sang 106.5 XFM Rojas. So, gani, paki-like and follow ha para ti kwan gid swak na swak kamo kada daw sa mga balita nga gusto nyo.
1: Bullseye.
0: Alas 6:58 diri sa aton sining pagpangalagad, standby mga katropa kay check naton pinakalatest nga rakat sang panahon. Kamustahon naton ining bagyong si Inday. Inday, nasaan ka? Diba? So si Inday, kamusta honta kay from Super Typhoon, nag-weekend, hinay, nagbuhin puwersa, mga katropa, ining si Inday. No, i-check ta, diri sa aton sining pagpangalagad, magulugalom na tali gani sa Rojas City, ho. No, check ta, si Inday, Jerilyn Olmo, bow Inday. No, sa line number 1, standby.
3: XFM, weather update, weather update.
0: Inday Jerilyn, good morning.
4: Good morning, sir. Are aton latest forecast sa Bunga Adlaw, basta Tropical Cyclone Bulletin number 6. Ang atong ginabantayan nga si Inday, nag-downgrade ini sa into typhoon category. May kabaskugon ini nga pagalabot sa 925.
0: Okay. Go ahead, ma'am. Okay, daligid lang ha. Nautod ang linya ni Ma'am Inday Jerilyn Olmo. Mga katropa. Check natin siya dugay-dugay. Oh, may good news ha. Nagkuhan siya, nag-downgrade from super typhoon to typhoon na lang. Nadula ng pagiging super niya.
2: Ayoy!
0: Budlay na nga dahil may super eh. No, so Inday na lang siya. Okay, balikan ta si Mama Inday Jerilyn Olmo. Mama Inday Jerilyn, good morning.
5: Good morning, Saliwat, sir. Are aton latest forecast sa Subong Adlaw. Ang aton ginabantayan nga tropical cyclone, nag-downgrade ini into typhoon category. May kalayon ini nga magalabot sa 925 kilometers east of northern Luzon. May kabaskugon ini nga magalabot sa 175 kilometers per hora malapit sa sentro. Kag pagmadlos nga posible nga magalabot sa 215 kilometers per hora. Kag magahulag naman ini west-northwestward sa 20 kilometers per oras. Sa karon nasa signal number 1 ang Batanes, Cagayan including Babuyan Island, Isabela, the northeastern portion of Quirino, Apayao, the north portion of Abra, the eastern portion of Mountain Province, the eastern portion of Ifugao, Ilocos Norte, the northern portion of Aurora, the northern and central portion of Catanduanes. Diri sa Western Visayas, ilabina diri sa probinsya sang Capiz, magapang ibabaw sa gihapon ng magalumon nga kalangitan. Nga may laptalaptang pagalunulan, pagkidlat ka panagubangod ini sa southwest monsoon. Magadala sa makasarangan, tubtumabaskog nga hangin, maghalin west to southwest, kagmadala sa makanay, tubtumakasarangan pagbalod sa kadagatan. Ang antadsadang temperatura nasa 25 to 32 degrees Celsius kami pinakauling lakat sa panahon gikan diri sa Pag-asa Ross City Jeril Nolmo sir.
0: Okay, Ma'am Jeriline, ikonta lang no. So ang diri sa Western Visayas according sa emoti hindi kita piktado sang sining nasambitan iyang kwan nga
5: bagyo.
0: So habagat ni nagapekto diri sa aton susubong.
5: Yes, yes, sir.
0: Okay. So, sa monitoring naton, ma'am, kamusta ang track sang sining nasambitan nga bagyo? So, the same track man sa gihapon nga mag-aigo dito sa punta sang Taiwan, hindi na siya mag-usos kay mag-usos do ko delikado. Pasalamat gani kita kay daw ang track niya napababaw eh, Ma'am Jeriline.
5: Yes, sir, same man siya sa gihapon, sir, pero possible na siya mag-landfall sa Taiwan na port, sir.
0: Okay, sa Taiwan na port. So, samtang nagapa ibabaw ini siya, ya. So ang mga diri sa Visayas ya, so daw malayo-layo naman niya mapektuhan, pero ang sa may Luzon area daw diri man kita may aral sa mga signal no.
5: Yes sir. Okay. Sa may northeastern part sang Luzon.
0: Okay. So mga sanugid possible nga maga guwa sa par ining nasambitan niya bagyo.
5: Possible sir sa July 10 sa gabi o kon sa aga sang July 11 sir.
0: Okay, so posible buwas, no? So, balantayan gihapon. Pero samtang ari siya diri sa power line, so expectaron naton nga pabaskogon gid sini ang ang paghuyop sang hangin nga habagat nga kun sa din magadala man sa mga pagulan.
5: Yes, sir.
0: Okay. So maliban sa sining sakay Inday, no? May mga na monitor pa kita nga other weather disturbance along the way o kun na posible magsulod sa power.
5: Sa Yanda, sir, wala pa naman. 3 to 5 days, wala pa naman ang so far nga ginabantayan ang si Inday. Kag ang habagat, sir, nga possible nga, nga magadalas ang pag-ulan, kag possible nga pagbaa sa iban pahin sa pungsod, sir.
0: Okay. So, ano makuha na ton? Ano nga ton sa ninyo mga advice sa ton sa ninyo mga katropa, subo, mga tagpalamati na ton, viewers and followers na Ma'am Jeriline?
5: Always monitor lang sir sa aton nga legit nga website dost.pagasa.com sir.
0: Okay, sige Ma'am Jeriline, madamo gyud salamat kag mayong aga dira sa inyo sa Pag-asa.
5: You're welcome sir, kag mayong aga man sa luwat.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Nabatian si Ma'am Jeriline Olmo nagikan sa aton sining nga Pag-asa. So good news kay nag from super typhoon, isa na lang siya ka typhoon na category. Magakabyenan. So again, soliton ta lang. So bangod sa iya sining paghina, ara na lang karon sa 175 km per hour ang iya sining sustained wind, no? Samtang ang iya sining pagmadlos ara sa 215 km per hour kag sa kada sigon nga 20 km per hour mga kaabyanan, no? So wala sang epekto diri sa aton sa Western Visayas. Pero siling tagani, no? Ang habagat. Ginapabaskog sini mga kaibinan nga posible amo ning makaapekto diri sa aton kag magdala sang pila ka mga pagulan-ulan. No? So kun aton sini nga lantawon subong adlaw diri sa siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz, magalumon ang aton kalangitan. Pero medyo manubo-nubo pa ang tsansa sang pag-ulan. No? So lauman naton magalumon nga panahon pag karon sa hapon may 20% nga tsansa sang pag-ulan. So isolated pa ina kung naton siningalan tawon mga kaibinan. But tomorrow expect aron naton kay iti magaulol sana siya, magapababaw siya. So possible nga buwas nga adlaw, Biyernes, para din ako nga chance sa pag-ulan mga kaabyanan. So may kalom kita. So ang isolated nga pag-ulan, bantayan, mga katropa, dalagid payong, may mga sulugaton kamo sa eskwelahan, mga kaladtuan kamo karon sa hapon, ati ano gina magdala ka payong da, no? Para nga proteksyonan ang imo sini nga kaugalingon. Okay, weather update na ton, mga katropa, ang dala naman sa Kaluan sang Santon Gold Coffee Mix. Oy, katropa, kapi na.

0: kapina, kapina, kapina. Oh, sino mga mahina ang tuhod? Sino mga daw di nakabitnol? Oh, maluya pero may ang lawas. Ay, sus. Base stress ka lang. Oh, abi pag-relax. Ah, mag-inom sang Santon Gold Coffee Mix kay ti, hindi lang stress reliever. Oh, ti kuan pa ni, ah, damo man health benefit sa lawas mo. Base nga tarog-tarog sang tuhod mo da, mga kaabyanan. Ah, kulang lang sa nagakaigo nga nutrients lawas mo da. Oh, handa ginapunuan mga kaabyanan sang Santon Gold Coffee Mix bangod sang iya sini nga mga ingredients. Ang halin sa kuano ingredients niya mga kabinan ti may aras ang mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, amarguso, limo sa premium coffee.
1: Wow!
0: O, di ba? May kilala ko sina mo. Sige-sige na inom sa Santon Gold Coffee Mix. Sige, since pag-inom ko katropang Juven, nagnami matyag ko mo. Oh, sa niya daw ay nagatarog-tarog tuhod ko kag lain ng energy ang ginadala niya. Hambal ko gani siya. Siguro nadala ka lang sa istorya ko sa kahanginan.
1: Ayoy!
0: Oh, sige, pinamati ka bi sakon mo. Nya, hindi ah. Nya, hindi. Lain gidya, lain gidya. Sige, sige ah, no? Pero akon mo lang, kuhan ko mo lang sa akon na tuod, ginigidabatsyag niya bala. Okay, sa may araman na mo. Nawili siya pamati sa akon. Oh, pagkakuhan niya, niya, oh. Ay, pero lain gid ko nung nabatsyagan niya. Sila niya daw congid, no? Sinya, gintistingan ko, hindi ko magkape sang Santon Gold Coffee Mix. Sinya daw, kutoy, pirmi lawas ko, do, pirmi ko yan na pilaw. Sinya, sa olobrahan, daw, sinya daw, hindi ko kakuhan, lasing ko pa ang urit, pero alas dos pa lang yan daw. Daw lutoy-lutoy. Naku, doon din ako kalampas sa kwan, sa alas 5. Tisin niya nami, pag-idya kay pagpuli ko ya, katropang Joven, pag-abot ko sa balay, sus. Ara pa yagya po ng ako niya pwersa. Kuna iya!
1: Yahoo!
0: Ay, ang inatirada niya, Santon Gold Coffee Mix eh. Balan niyo nalawas na ito mga kabinan, kasimple mo lang na. Dapat balansin na pirmi lawas ta, once kumulang gani sa vitamins kag minerals. Sa ilaban-laban may batsyagun kagid, mga kabinan. According na sa aton sining mga health expert. So, ining mga ingredients ng Santon Gold Coffee Mix. Kumbaga, ginpili, gidni, mga kaabyanan, para ti, kung anong kulang das lawas ta, kaya ginpunuan mga katropa. Like ang ining spirulina, ginakabig superfood. Turmeric, mangustin, antioxidant, bao ka namiton gid sini mga kaabyanan. Pero ginsamo-samo ni sila sa isa ka kape, pero ang masagamsaman mo kanamit gihapon, yan ang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione pa na kag collagen. Subong kay nagaway na sila ni Mrs. niya pangapi. Sang una siya lang mo. Pagkakita ni Mrs. niya nga may glutathione kag collagen ati, ubos na yun pirmi ay Santon Gold Coffee Mix eh. Sige lang ah. Manami man ah, para nga hindi ka na mangita sang iban. Okay, di guwapa na si Mrs. mo. Di ba lang, makinis na si Mrs. kay ti, siging inom sang Santon Gold Coffee Mix. Di ba? So gani, kamuda, anong ginahulat nyo? Ginahulat nyo magtarog-tarog tuhod nyo?
1: Ayoy!
0: Hindi na paghulat ah. Mag Santon Gold Coffee Mix ka na. Mabakal mga katropa sa mga suki naton niya mga butika. Direct sa Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, the Generics Pharmacy, Southstar Drug Store, Grace Pharmacy, kag direct sa Generica Drug Store. Available man direct sa kuana sa Taranya Outlet sang Super K Drug Store. Direct sa Farmacia Binhamin sa bago nila nga pwesto da sa may Rojas Avenue. Sa kilid gid lang da sang kuano Imperial Appliance kag sang Pure Gold. Bago na da ha ang pwesto sang Farmacia Binhamin ha. Sa araman da ang ila sining ang clinic dalaman na nila. So dire lang kamo kadto. Kay mabakal sang Santon Gold Coffee Mix. Available man sa kwan RB Butika da sa Panitan, sa First Pharmacy kag AGB Drugstore. Kag syempre sa mga katropa naton, mga palainom sang Santon Gold Coffee Mix. Oy, hindi lang ni Kwan ha, hindi lang ni Energize. Ah, hindi ka lang glowing, radiant, oh, hindi lang healthier ang skin. Pwede ka pang pumaldo. Oh, hindi nyo pag-ihaboy ang MT sachets ang Santon Gold Coffee Mix. Kay lima ka sachets na mga katropa, ti sarang nyo. Ah, mapasakop sa aton sininga Santon na Nexa Family Bulibong pa-premyo. 3,000 pesos ah. Pabunutan ka kada weekly draw, kada Biyernes ga-draw kami, day ka pa nagtag kami 3,000 pesos. Sa grand draw mas dalag ko pagid. Oh, kay managtag kita sang 20,000 pesos sa third prize, 30,000 pesos sa second prize, kag 50,000 pesos sa third prize. Oh, first prize I mean. So gani, inom lang ng inom. Ah, para pa-healthy ka ng pa-healthy. Opo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Yahoo!
0: Bakal na mga katropa ha, pwede man kamo sina kabakal online. Pagi naman sa Shopee kag TikTok siya.
1: Wow!
0: Bullseye! Okay, sa aton sininga pagpangalaga ng oras naton, las 7:12. Diri sa aton sininga pala tuntunan mga kabiyanan. Sa iluhanta ang aton sining mga natipon nga mga balita. Mga police report, no? Sa aton sining mga katropa reporters. Diri sa aton sining pagpangalagad mga kabiyanan. Nahon taring walita ni katropang Michael Inuslay, isa na naman ka PDL, no? Dira sa Capiz Rehabilitation Center ang ginaaligar na kuhaan sang illegal nga droga. Tingala na tada sa CRC mo. No, nga man daw hindi na ginadaya makuha na. Yung pasilidad mga kabinan. No, nga ti lusot Yapon ng droga da. Ha, mga katropa? I-check na ton be report ni katropang Michael Inuslay.
2: Live report. Live report.
3: Nadakpan ang isa ka person deprived of liberty o kuna PDL sa sulod sang Capiz Rehabilitation Center matapos nga nakuhaan ini no sang ginaaligar illegal nga droga kagahapon no taknala sa 5 imidya sang hapon. Ginkilala ining PDL nga si Alidar de la Peña 19 anyos residente inisya iya sa Banwasang Pilar kag nakahunong man siya diri sa aton sini nga CRC bangod sa kaso man no nga paglapas sa RA 9165 o kun Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Suno diri sa nakuha aton information nagikan sa report nagikan sa Roca City PNP nga nagpadulong ang ining PDL sa sulod sang isa ka comfort room no dra sa bahin iya sang CRC kag sa amuman nga oras no apang sunod diri na mutikan ini siya sang iya sini nga mga kaopdanan nga daw indi sang maayo ang iya sini nga ginahimo sa sulod sang CR no gani gilayon ang iya sini nga mga upod ang nagpadulong diri sa aton sini nga mga jail guard on duty nga diri na hamtang sa entrance no sa aton sini nga CRC kag gilayon man ini nga nagpadulong dito ang ining mga jail guard on duty sa CR nga ginatudlo sa sining iya sini nga mga kaopdanan nga wala na nagpakilala no kag dito ginatuktok ini sa to sa sulod kag ginapagwa no sa iya sini nga pagwa bit-bit niya ining tupperware nga pula no nga daw iya blasang ice cream or iya gid gani isang ice cream no kag dito ginrekisa ini siya kag pagbukas dito sa sining tupperware nga ni dito nakita ang ining mga illegal nga droga no nakita diri ang tatlo ka sachet kag isa diri ang nagaunod gid lamang sang residyo ukon nagamit na or ginggamit na sang sining PDL. So dito gintipon ining tanan nga mga ebidensya nga nakuha sa sining nga pag-inakop kag igapadala ini no sa crime lab dito sa may bahin sang Iloilo agod masiguro bla nga pinaagi sa laboratory examination matumod nga kon illegal nga droga gid man ang isulod sang sining mga sachet nga na-recover sa iya sini nga pag inakopa. Nibaluan nga ang ining PDL nag-apply ini sang plea bargaining agreement agud sa iya sini nga kaso man nga ginatubang sa illegal nga droga para nga tiya para kumag ano ini siya kung mapasugtan ini siya tiba si makagwa man ini siya, no? Apang sunod dere bangod sa sining bag-o naman nga insidente nga pagka kuha naman or pagka dakop naman sa iya bangod sa sining illegal nga droga, posible nga base mapiktuhan, no, ang iya sini nga application, no, sa iya sini nga gin-applyan nga plea agreement or bargaining agreement. Sa karon gina-imbestigaran na ini siya sa aton sining CRC, no, kag paano bla, no, nga napasulod naman ining illegal nga droga dira sa bahin sang Capiz Rehabilitation Center. Ginahulat-hulat naton manang aton
0: sini man nakasulod na da siya ginakabalo ko sina da wa hindi man abuya pwede nga nagtuhaw lang na nagtubo lang na nagkagin poksi niya katropang Michael.
3: Amo gani ina, no, kung paano bala nakasulod di kag mo na gani ginapamangkot siya pangiti wala man ini siya nagasabat, no, sa aton sini nga mga nagausisa sini sa iya, no, sa aton sini nga mga investigador sa sining PDL nga ini, no. So sa karon ginakuan ini gina plaster na ni sa maayo ang pag-imbestigar man sa aton sini nga mga kapulisan may kangtanan sa amuya nga insidente, no, kaya ginahulat naman ang aton sini nga jail warden nga malabot kag maplaster taman sang maayo, no, kumbala ano nga mangin status sa sining PDL kay tiari naman sa sulod sang prisuhan mo mapriso naman siya liwat katropang joven.
0: May pamatapos so, kaso niya may ari naman padibag-o na naman druga gyapon.
3: Kag ang masubo diri gani kaya sunod diri sa kaya sa information ta, no, katropang joven nga nag-apply ini siya sa plea bargaining agreement bala, no, para nga kagwa man ni siya, no,
0: na chance sa
3: mo gani. Kay maapektuhan naman yung yasining nga gin-apply to. Ang yasining nga gin-applyan nga plea bargaining agreement sa sining PDL nga ini katropang joven. Dugang sini karon yung mga information, no, ako malabot naton si Warden Ingkong ang bantayan lang, no, diri sa bahay niya sa nga XFM Rojas. Balita na gikan diri sa Rua City PNP ang bilog nga ginadulong sa inyo sa nga dekalidad nga produkto sa Yes to Health Incorporated ang Xanthone Plus Herbal Oil ang balanyos nga may antibiotic properties mayo ni sa mga allergies mga pangatol-katol sa aton sining lawas bangod sa kombinasyon man sa manamo nga yerba. Mabakalin ni sa pinakamalapit nga mga butika sa inyo nga mga lugar kag pwede nyo man nga ma-add to cart sa inyo nga mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, ini si katropang Michael Inuslay, ang katropa mo.
0: Bullseye! Bullseye! Alright, maraming salamat katropang Michael Inuslay. Balita nagikan dira sa Capiz Rehabilitation Center matapos ang isa kapreso kung ang isa ka PDL. Dira pantong naganiro-ro mga kabinan sa sulod ka CR. No, tinatalopang danto sang iya sining mga kaupdanan, dokudugay guru magawa sa iya. So may bit pa ni siya, no? Ti makadto ka sa CR, dapat ang bit mo da sa bunira. Ha? Di ba? Ti og ni manut bras ka. Iya kwan nang kwan sang ice cream ho. So sang gin check yar mga katropa, baw may foil pa. Kulang na lang to lighter doy kag. Tiyang isa to ganito na gamit niya na. Ang isa to daw ma-elongated to. Medyo damo-damo pa to. Ga-kwan pa. Ga-way pa mapudpud. Tiyang pamangkot na da. Mga kabinan. Paano na naman nakasulod ang droga da? Sa CRC? No? Parehas lang nga. Ton siniging hambal. Doon na dula ng kwanaw. Ang ano no? Kamay na lang. Okay. Ang katulad sa ginambal na ton kay na. Alang-alang nga nagtubo ng nada, no? Tapos ginpokse isang priso, tapos nagsuyop siya. Di ba? O hindi gani, nagdamgo siya, nga gintagaan siya siyang shabu. Ha? Tapos pagdamgo niya, aran na sa mga palad niya ang shabu.
1: Ayoy!
0: Daw ay kasulbaran yung isyo sang palot sanay droga da sa CRC aw. Ha? Di ba? Malas ka lang da ako, duda ko ya. Ang mga adik-adik da, sige na sinuyop sa sulod. Oh, di malas ka na lang kung i-chocho ka. Oh, siguro nag-chocho to ay pinatilaw ay.
1: Ayoy!
0: Ha? Solomon Antonio? Abi pag Solomon Antonio, abi pagpapriso abi da sa CRC para madiskubrihan ta ko daw gid ang mudos nila da sa Capiz Rehabilitation Center. No? Kay kadugay-dugay na, hindi ka na madula-dula yung issue sa droga da. Naturingan nga pasilidad, rehabilitation center, no? Pero pirmi lusot ng droga, no? May gwardya man, gapang rikisa man. Oh, di ba? Ano nang mga jail guard ninyo, mga pabungol-bungol, pabuta-buta? So makalilibog na da mga kabiyanan, no? Kung paano nagalusot droga da, ako hindi na ako magpating nga ginahaboy-haboy na lang na da. Ah. 'Di ba? Kay tido pirmi na lang ginarason da sa Capiz Rehabilitation Center kay kuno ginahaboy to sa likod. Oh. Tibi mga CCTV man kamuda, may mga no why gid ninyo makuha na da ang ginahaboyan. Oh, dugay na nada. Basi makibot kita, dugay-dugay, hindi na sa siya ginahaboy da. Sinako na. Why pa kamo kabalo?
1: Ayoy!
0: Di ba? Hindi na ako magpating. Amo na? Oh. Tapos ano pa, Ged? Ako kapati, kung may mga kwanadaya, may mga kontak gina sa sulod, halin sa guwa. Nga mo na ginapinalusot na sa Capiz Rehabilitation Center, no? Ingkong? Ha? May mga connection ang taga-sulod, halin sa guwa. Nga kon sa din kung gusto nila droga, libre lang da. Oh. Tinadipit mang gyapon ang purpose nato ng ipang rehab mga tao da kasi sige nyo kaduhol, kaduhol, kadruga dyan.
1: Ayoy!
0: Huh? Until now, hindi pa na masulbar sang pamunuan ni Arjuna Ingkong, oh. Kadugay-dugay niya na da. Ha? Bilang

0: Ang kagsiging roro da sa Capiz Rehabilitation Center.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ay na, Numan. No? Di ba? O, sinyo, abida. O, kamuda. Abi Ernesto Alvarez, pagpapriso, abi ito sa kwan, kay dumayad-mayad ni sa mga dakop-dakop mo. Kita niya gani ang kor nga way gadakop sa mga nag-violate sa ordinansa sa syudad. Kung napakuno-kuno, kalang bala nga kwan, no? Pang, ano wala, Ernesto Alvarez, tapos sa priso, kato, timbrihi ko na yun.
2: Ayaw!
0: Oh. Kaya hindi masulbar-sulbar mga kabena ni Arjuna Ingkong mo. Basi ikaw palang kasulbar to. Ah, kagmabalanta ko nalugid ang tirada da. O basi may takabalo, basi luto-luto na sila shabu da mga kabena sa sulod sang Capiz Rehabilitation Center, o.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nano man nga. Bambal ni Ernesto Alvarez, buka damo-damo man niya. Ako gijay pa priso mo, ah. Upod ka mo ni Solomon. Upod ka mo tondua. Oh, para na may ka-kwan ka bala, kung gusto nyo, upda nyo pagin si Rafael Turbo Digno.
2: Ayoy!
0: Oh, kamutohin mo o namon aset. Diba, kamutohin mo o namon aset para nga mabalanta kay tiyo, wala kasulbaran, pirme lang kasulod, rugada. Ha, mga kabyanan, sabahin sang Capiz Rehabilitation Center, my goodness.
1: Bullseye!
0: Okay, sige, panalmanta na karon, ah, mga kabyanan diri sa aton sining pagpangalagad. Sa dugang panaton nga balita, aryo, manunudlo, mga kabyanan, pilason, matapos nga nakabunggo sa ginasundan sining nga tricycle dira sa may banwasang pilar. Check naton detalye sa balita ni katropang Elmer Estimar.
3: Live report.
4: Pilason na isa ka manunudlo matapos nga aksidente nga bumunggo sa kasunod sini nga isa ka tricycle sa nagduntad nga vehicular accident sa barangay Natividad sa Kop sa Banwasang Pilar kahapon nga adlaw. Gingkilala ining biktima si kay alias Anthony, samtang ang driver naman sa tricycle ay gikilala sa kay alias Emily Lonsay man nga residente sa nasambit man nga banwa. Sandigdre sa inisyal nga investigasyon sa Pilar Municipal Police Station, ginapahayag nga samtang ginasubay sining biktima ang dalanon papuli ini siya kuntani sila sininga puloyan. Apang pag-abot sa lugar, hinali lang nga nag-U-turn ining tricycle nga kasunod sini. Rason nga bumunggo ining motorsiklo nga ginamaniho sa isa ka manunudlo. Bangod sa mabaskog nga impact, nagatumpilak ining motorsiklo nga ginasakyan sining manunudlo. Kag nagtabok pa ni sa dala na katropang Joven, maswerte nga wala sa makasugata nga anuman nga mga tricycle o kung salakyan man. Kag pag-abot dito sa tabok, ining biktima ang nagangkon sa nga pila siya sini nga ulo, kag gasgas siya sini nga magkatuhay siya sini nga lawas nga madasig naman nga gipadangat sa bakin sa nga hospital diriya sa sunod sa nga Rojas. Samtang ining driver naman sa nga tricycle ang ginapahayag diri nga nagataas ang iya sining blood pressure. Okay man babayi sining ang driver man ang katropang Juven kag sa gihapon gina temporaryo ini kag kustodiya dira sa bahin niya sa Pilar Municipal Police Station. Apisar sa no diri sa mga nakakita may helmet ning ang kwan ang ining manunudlo, pero may pa ni may baluan kung ginasuksok ini nga helmet
0: niya. Mayroon man na mga daan helmet niya ginasuksok man. Pero may ginaklip. Tikun di, pag bunggo mo daya, pag impact lupad ang helmet eh. Okay, dapat ginaklip mo ginaya para at least sa amo na ganing purpose na mo, nga proteksyonan bagol mo, katropang Elmer.
4: Amo na ganing katropang Juven. Kagang iba na, bing mga helmet, face o iba da. Apektado mangyapon ang imo sining itsura, pero ay nga sining pila sabi ya katropa Juven sa ulo gid sa bababaw blas imo sining agtang. Ay kung naka-helmet ka may posibilidad da pag impact sina sa simento sumatigang bagay hindi pa na makuan gid mapiktuhan galing, pero ginaibalo pa niya sa ngaton sining mga kapulisan kung ginasuksok kini antes pa man natabo ining insidente. Ginakandak pa ni ang dugang investigasyon sa ngaton sining motoridad ras may banwa sa pilar kag ining biktima naman ang padayon nga ginabulong diri sa isa ka ospital sa Ciudad Maria sang Rojas. Dugangan ta ni galing update regarding sining natabo nga vehicular accident ras may banwa sa

0: Aaron Pilar. Ang ina nga balita, ang bilogid nga ginadulong sa inyo sa indikalidad nga produkto sa Ngesto Health Incorporated. Ang Visionix Plus of Gel Capsule, mera sang lutein, vita carotene, vitamin E, kagzia, santi, nga naghahatag agon sa nutrisyon sa aton sini nga mga mata. Gani mga katropa, para sa healthy nga vision, mag Visionix Plus of Gel Capsule. Mabakal ni sa pinakamanapig kagsuki ninyo nga mga butika sa inyong nga lugar. Labi na sa Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy. Kag pwede ba ma-order online, pinagay sa inyong mga Shopee, kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, ini si Katropang Elmer Estimar, ang katropa mo.
1: Bullseye! Bullseye! Alright, salamat Katropang Elmer Estimar, no? So, tricycle versus motor. Oh, ang tricycle, golpe pundo, kay may U-turn. Ati, ang isa nga nagasunod to sa likod, why ka preparar. Ati, sumagunto lang eh.
2: Oh, no!
1: No? So, winunto, kung naka kwan man, nag-signal man. Oh, yung mga highway, no? Mga motor, mga kwana, no? So, amun ang hambalb lang sa una, may harap na pirmi sa likod sa mga jeep, bala. Distansya, amigo. Oh, di ba? Kaya ti dapat may enough distance sa ginalabi na kung dasig motor mo, dasig padalagan mo. Oh, kag may kung kinanglan dapat advance ka mag-isip, di ba katropang Jason? Oh, sometimes expectar mo na nga base gulpi lumiko. Oh, tama na gani bahar-bahar gida. Oh, di ba nya gunug na expectar niya pagpundo, liko, sagunto. Oh, titiplaag silang duwa eh. No, di ba? Ito, gina-CPR pa to, mga kabina ng isa to. Kasi may knowledge man to sa first aid. Kaya ibang din na, hindi man na padali-dali na CPR. Kung why sila ka, balo mga kaabyanan. Bilang distansya, 10 meters. 10 meters, safe na ina nga distance. Pero dipindi 10 meters tood pa, pero why ka puga, prino? Ay, mano ka to. Di ba? 10 meters, siguro puga ka na. Pero dapat ya, bahar ka nakita mong may aragin dyan sa una mo. Bisyan layo pa, bahar-bahar na. Di ba? Kahit ti ang iban, may haram man nabing kung isa mga iban, wala man na pasog, gulpihan ka lang pundo, bla. Kung ganit sa motor ko sa una, gamay lang ko tas tisa, No? Gamotor-motor ko, may lang gani, mayo ang kapyo at kaprino, no? Sang motorsiklo, kahit abi ko madiretso siya kay Wyman sang sa una niya bala, Wyman, ligwa-ligwa man, ano mo kay siguro kinulbaan kay ang sugata niya sa piyak nga lane, truck, kinulbaan ko ng driver kay may edad na, baye pa, so gulpihan niya pundo, may lang ba, kwan lang gid, daw, pila na lang ka sentimetro. Bugo na ko tanis likod, di ba? May lang kay Kwan, no? Ga-expect ka bala yung maharurot sa gani? Galing kinulbaan, sabi eh. Sige lang, ha? Halong-halong lang, ha? Sa karsada, mga katropa. Wow, silang kabuhi, ta. Bullseye! Bullseye! Okay, sa dugang pa naton niya balita, mga katropa. Diri sa ton sininga pag-pangalagad, isa naman kabalagin tupok sang kalayo sa barangay Milibili. No? Nasunog. Mga kabinan, check ta ang report ni katropang Michael Inuslay. Live report.
3: To Talibor ngayon, no, ang isa ka puluyan na matapos nga ginlamon sang kalayo kahapon na takna ala una, no, sang hapon dira sa may bahin sang sityo Pamumbungan, Barangay Milibili, Rojas sa City. Ginkilala ang tag-iya sang sining puluyan sa kay Crispina Azarcon, yara sa legal nga pangidaron kag isa ka or isa ka senior citizen kag retired police, no. Nibaluan naton nga ang ining puluyan suludlon kag medyo mabudlay man sa sitwasyon sa aton sining makatapo sang Bureau of Fire Protection sa ila sining pag-responde sa sulod kay bangod makitid ang ining dalan kag dito pag-abot sini sang aton sining makatapo sang Bureau of Fire Protection gilayon nila man ini daw nga gin palong ang ining kalayo bangod nakabaton sila sang impormasyon nga may arasang sunog sa bahin sang barangay Milibili, takna alauna, nuy binah, no, kaga dito, pag-abot nila, nagpakig-away sila sa aton sining sa kalayo, kaga deklarar ini nga fire out, takna alauna, 32 na sang hapon. Nibaluan nga nag-estimated damage sa sining sunog na nagluntad ang nagalabot sa kapin more or less sa 117,000 pesos, no, ang ginbilin nga kahalitan sang sining sunog. Nibaluan naton nga ang ining tag-iya sang sining balay nga si Crispin Asarcon ang sang Lunes lang, no, Hulyo 6 ang nagtaliwan man, no, sa pihak nga kinabuhi nga sa karon ang ining balay abi ang ginbayaan sang iya sining mga kabataan bangod man kay nagahikot bala, no, sa Burial sang ila sining amay kahapon. Gahalin sila dito ginpang Kakas Manila, no, ang mga nagasaksak to sa ila sining saksakan magluwas gid lamang sa ano sa refrigerator, no, nga wala gid ini nila ginahukas kay bangon gani may ara sila, no, sa mga gina palamig sa mo iyang refrigerator. So kapon sa nakuha tang information man sa mga yara sa palibot sang sining balay nga nasunog ang nag brown out, no, kag pagsiga dito kag nagluntad ang ining sunog sa amo iya nga balay. Sa karon ginaihibalo pa sini sang aton sini nga makatapo sang Bureau of Fire Protection kung ano gid bala ang posible gintunaan sang sining sunog nga nagluntad ra sa may bahin sang Barangay Milibili, Rojas City. Sa mga ato sining report para sa 106.5 XFM News, ini si Katropang Michael Inuslay, ang katropa mo.
1: Bullseye! Alright, salamat Katropang Michael Inuslay. Sining information mga kaabyena, no? So, although konkreto ang ining balay, pero ginadeterminar pa din mga katropa kung bala, no? Din ginagaling ang ining kalayo. Mga kaabyena, no? So, padayon ang investigation sa aton sininga Bureau of Fire Protection. Halong sa kalayo, ha? Ha, mga katropa. Sige. Dire-diretso kita sa mga informasyon dari sa aton sininga pagpangalagad. Aryo, duha naman ka mga persona ang dakop pagi sa CCTV nga nagapang kuno, ha, nagapang tira mga kabinan sang saway. Sa ukon nga kable, no, sang telcos. Pakuno-kuno pa mga tunto nila nga kwan. Pero binirada gin nila ho. Galing daway na tuunod, bra. Daway na tuunod. Hindi ka mo makuan ko magkuan, ha. Hindi ka mo matingala da kun nga man kuysa way na internet inyo balay, ha. Mga tunto ning mga kawatan ni amo ni gali silang kuno kun nga man da gaugtas ang bilan ang pila naton ka mga kuturan. Nga utod nang ila sini nga internet connection. Check na tong report ni Katropang Elmer Estimar. Live report.
0: Mission failed sa Toyo nga magpangawat ining duha ka mga binatilyo matapos nga mapaslawan kay man wala sang sulod ang ining utility box sa isa ka telcos company dira sa bahin niya sa barangay Banica, Roja City. Sandig sa kuha sa CCTV camera na tabo ining tuyo ang magpangawat sa takna alauna 24 sang kagahon kahapon nga adlaw kaga iniman ang una nga bes nga gimpadulongan ining area sunod diri sa aton sining nga kuang impormasyon kaga ginsecure sining mga kawatan nga kung ibala mayara pasang nabilin nga sobra nga mga wire sang telcos company. So bumaan
1: din ang area din sa may Banica
0: sa outpost na Blanca Tropang Joven crossing New Road.
1: Okay. Wala na guro unod na. Kaya doon, lain na subong ang kwan eh. Lain na subong ang kwan do. Box na na yung ginakwan sang ano? Sang, yan na sang PLDT ng daw aras dalom.
0: Yes, oo. Oh, tama.
1: Subong mga telco. Subong ginasaka nila sa babaw pustay. Kaya ito yung managubra sa mga to, tunto na oh. Sa mga tulunggis ka na. Ha? Ay, may saway yes, na mo?
0: Oo. Kaya man ang una, bi nga utility box katropang Jobay, subong yung manakadagko. Pero subong yung upgraded na eh. Ang box nga ginagamit sa nga ton sining telcos company ining PLDT ang ara na sa babaw sang poste. So na bes nakita to sila nga naka sideguard pa ni gani ang karangkar bala nga nagakadto dito sa lugar kay siyempre madamo pa sa mga nagalabay kapisar nga kagahon na kaga ini nga isa dire nga nagasuksok sang itom nga bayo nga amutong nagpadulong sa muman nga box kag nagkunwari nga nagpangihi matapos nga may nag-agi to. At same time kay nagliko man tong motorsiklo nga nag-agi ang ini nga nagaserbi nga lookout nga nagasuksok naman sang bayo nga puti ang nagkunwari man nga nagapangihi budlay gli magihi nga wala sang magagawa katrabang Juben so ayaw, okay.
1: Tapos sa mo nang gapangihi kay nga kunwabi pero ay mo ginapagawang picture ko. Oh. Di ba? Tapos yung nakikita mo, huwag mo na ginataplik-taplik na kay paggagawa sa tao, dahil mo balikin.
0: Oo, oh, kaya paglapaw lang, dayon-dayon, sira in sigida.
1: Okay, naganigin na sira, kaya kay pakuno-kuno mo lang mo.
0: Oo, oh. Kaya mo to, sang nakita ni sa kuha sa CCTV camera, nagpanawagan ni sa karon ang mga barangay officials sa nasambit man nga barangay nga base bala may mga makakilala sa sining mga persona nga ni kaga gilayon nga i-report sila sining nga barangay kag subuman ginapalerto ginapaligmat ni ang mga taga barangay Banika kay base bala hindi lang telcos company ang ila sining kawatan may posibilidad nga sunod diri kay man makawat mo way ni ginapili base kag mabiktima man ang pila nila ka mga residente sa ila sini nga barangay. So,
1: amo nang gin nga kwan eh, amo nang gin na obra nang gin nila subong telcos dito na sa Babaw. Diba? Kaya sa una, damo ka reklamo ito din internet. No, kay tiyo, kwan lang na nila da, inang buksan lang na nila, although nakalak na, siya ginabrinka na nila, kagpang husloon na ng mga saway. Kita mo na sa may boundary, isang Panay Kagroa City. May amo man na, may box man na dito. Ah, ubos na to ya, katropang Elmer mo? Oh, dapit na sa kay kuno, Parikoy Juju yang ano nang sa may Arco Gidablas Panay.
0: Oh,
1: nagligad. Oh, kay sa nagdalag-dalagan kita dira. Ah, sanggin abi ko gagana pan sanggin buksan. Wai na tutunod, maluoy ka. Oh, grabe nga mga tirada. Saway ka na, saway galit na eh. Okay, tama ko tangla-tangla patos sa babaw sinyo. Ah, to na sa babaw ya. Wai na diya. Duga hinul, duga kwan pa sila doon ng hinayang pa.
0: Amo na kaya, tingala, saan to? Abi ka trabaho dyan, tingala, iba nis nga to. Updated mo kong bagay. Kinotan po ko sang internet. Muna gali, nipon sila sini.
1: Sa una mo ko nagagaw, ari ko din sa tisa, sa una, o. Di may, diri sa dalom, tado, ari di, may ari di sila back sa una mo.
0: Narada sa may kwan smoke nga emission testing.
1: Nan. Oh, tingala ko nga dulang kwan ko dugay-dugay ug kitila makay oh, pinautod ko na lang.
0: Amo abi nang issue kay sa eh. Katropa Juben budlay i-locate. Pero pag abot niya sa box wala lagi sang connection ang ila sini
1: sa internet. Dok nang la nila gagmay man lang nga box kay ti mostly subong sa mga kwan fiber na eh.
0: Oh, diba? Yes.
1: Oh, oh. Kag babaw na tanan ngagi.
0: Ang iba nga ni wireless na gani nakatropang Juben. So amo ni sa karon bangod sining insidente nga na puhag man ang pila ka mga residente dira sa gin post ni sa nga mga barangay official sa barangay Banika kag ginaano na nila karon ginabantayan man kay man may baluan naton ining barangay sang Banika ya may naga duty ginadang mga bipat 24/7 katropang Juben siguro posible amo man ni ang ila sining ginabantayan ang nagabantay man sila kag didto nga nagatuyo ini kuntan ng mag-strike o galing na mission ang kon mission failed sila sining tuyo man so panawagan sa mga barangay officials dira sa barangay Banika nga mag-aligmat gid sa mga kawatan nga kasubong sini so amo nga ton nga balita nagikan sa barangay Banika diri man sa sunod sa Rojas para sa 106.5 XFM News sa gapon ni si Katropa Elmer Estimar ang katropa mo.
1: Bullseye! Bullseye! Alright, maraming salamat ka, tropang Elmer Estimar, no? May ni KT daw ka, klaro, maning CCTV, no? Kag mo tuntun nila, may mga kwan pa, ano, mga kawatan subong, may mga getaway vehicle na. O, sang una, kung kawatan ka, dapat nakatraining ka sang dalagan, no? Nag-run ka pirmi, nag-jag, no? Para pagkawat mo, sibad ka lang dayon, pero subong mga kawatan, high tech naman, no? Maki mo may angkar-angkar to sila yung adala. Para kung may kuhaon, good man sila, dasig ila palagyo. Ha? Bernard Villanueva? Galing kay ti, why na? Naunahan, naguro sila sang iban mo. Amo na tulutang la na lang sila to eh budlay man to sa kaon kay basi blakaga pagpanaog mo ang gasalo si mo pulis.
2: Ayoy!
1: Oh, di ba la? So mas maini kung makilala ipatawag sa barangay. Kagi pabalo sa ilang huli kam sila. Pero updated ba ni mga kawatan eh? Balaman nila, kasubong, sa nakita nilang video nila sinay. Kakalokad lang man sila, nyo ba kita tagalis video ba? May CCTV, galito ba? Gwapo, magalis akon ba? Gwapo sa katang kuloy nyo eh.
2: Ayoy!
1: di ba? So halong gidamo na akong kaysa, no? Mga internet nyo, ginasingit sa mga tunto nila ho. Okay, sige, sa dugang panaton nga balita, mga biyanaryo ah. No? Congressman, hindi ah, joke lang. Congressman, isa ka suba sa Banuasa, isa ka sa pa sa Banuasang Sigma. Ginaligar may congressman nga nagalagaw.
2: Ayaw!
1: Hindi ah. Isa ka sa pa, no? Dira sa may Banuasang Sigma. Ginaligaro, may buaya. No? May nagalangoy-langoy nga kongreso. Buaya, joke lang ha, joke lang ha. Bari si seryosohon. Ay, may buaya ko na mo. Ang balis ang ibang ganun. Sini niya, taga diin nga klase buaya na. Ano na? Check na ton, be. Report ni katropang Michael Inuslay. May kang tanan sang sining buaya mga kabinan, no, nga nakitan dira sang pila ka mga residente sa Barangay Mianay Sigma. Katropang Michael. Live report.
4: Dako karon nga kakugmat sa pila ka mga residente sang sityo Cebu nag Ilawod, no, dira sa may bahin sang Barangay Mianay Sigma Kapis matapos nga nagtuhaw ang ining istorya sang pila ka mga residente nga nakakita man sang presensya sang ginapahayag buaya sa amuya nga lugar. Sunod diri sa aton sining information kahapon nga adlaw sang aton sining pag padulong dito sa lugar kay malapit-lapit malang ni sa amon. So dito kag nagpamangkot kita dito sa sining nakakita mismo nga naglabay ini siya sa ibabaw sang kahon bangod gani kay nagapanguryente ini sila sang isda kaupod sining ni Alia or ni sa sining ni Vincent or ni Julius Juari sang nagmuno ang iya sining utod nga may ara sang buaya, no, sa amo iya nga lugar kag didto. Gilayon nila ini nga ginapalapitan bit-bit ang ilaman sini iya nga kuryente. Sa nagapalapit ini sila, gulpi lang nga hugumpaas sa tubig, no, kaga nakita sini ni Julius Wari nga ang ulo sa sining buaya nga nagakipaw-kipaw sa tubig nga nagalangoy pagkadto sa may isa ka puno sang dalusan kay sa ginapahayag nga ang ining puno sang dalusan may ara dira sang madalom nga gikab. Kaga dito ang iya sini iya nga utod ni Julius amugid sini iya ang nakakita sang lawas sa sining buaya nga naglalumpat dira sa amo iya nga kanal. Ang kadakuon sini estimated nila sini katropa nga Joven daw kapareho sang sprayer bla, no, ang likod nga nakita sini nila, no,
1: sa sining sprayer spray. Sa ano
4: sprayer bla na ginagamit nga spray bla sa mga uyapad lapad, sa mga tubo o dako lapad
1: dako, ginaisip ko gani silang ko basi bla nakita nila halo lang bla nga dako nga halo.
4: Gani, no, kag familiar man sila
1: magambal ka nga sprayer nang naginabutang sa likod yung nagdago na ambilay na
4: nagyapasaan bla nang ginaambilay bla pero may man spray sa mga uyapad
1: malapad na.
4: Amo gani na, no, sunod diri sa iya sini nga utod katropang Joven sini ni Julius nga amo gyud nakakita sang lawas sa sining buaya. daw sprayer nga kuan na nga ginatimplahan basang hilo ang gina-spray sa uyapad. Muna gid jang kada kuon sang lawas kay siya gid jang una nga nakakita mo. Kay ang nakita lang yan ni Julius ang ikog lang ya kag ang ulo sini nga nagakipaw-kipaw na iya sa tubig. Ginasunod pagani nila ini no sang pag kuan bla no
1: pagkita. Patro pang Michael ano ginasoksok barong Amerikano. Kaya joke lang.
4: Hindi kita on to kay hindi sa tubig na sa mo.
1: Ah, sa tubig na.
4: Wala man siya para
1: makita. Nakaslaks eh.
4: No. Gipamangkot agani. Gipamangkot agani kung may malita nga dala. Mala daw ay ma.
1: Ayoy! Hindi literal ng buhaya ha. Ginasundan talang sa mga joke ah. Oh.
4: Amo gani no, katropang Jovin. Kaga dito, suno gani man sa information naton nga nakuha man katropang Jovin, wala na naton gani ma-interview dito ang bata bilang anum katuig. Kaya suno diri man sa tong bata nga anum katuig nga samtang nagapangagihis bala no, nagapangtulya ang iya sini nga nanay dito sa inang sapa katropang Jovin, nakasinggit ang iya sini nga bata nga may kwan, may halo no sa tubig. Oh. Kaga wala man to sa bungog sang iya sini nga nanay apang sa uli sa nakita ko no sini sang iya nga nanay ang ulo sa sini nga nagsinggit ang iya nga bata nga halo dito kag daw nagaano siya nga daw hindi man niya halo ang itsura sini kaga posible nagapakuno-kuno tong buaya bla basi may tag iya kuno tong buaya to bla rason nga nagtakas to sila gyud pangbayaan nila tong ila sini nga mga ano ni nga mga gamit to sa atong sapa nga ginila sini nga ginapang agihisan to katrupa nga Joven. So hindi lang ini no makaisa ka bisis nga nakita no sunod na ini nga tatlo ka bisis nga nagalabay sila dira sa mo iyang lugar nga naga pakita ang ining buaya kay may nakalabay didto katrupang Joven didto malapit no sa ilaman sini nga lugar connected no sa sining kanal nga samtang nagapangorente man ini sila nga duha sang iya sini nga upod katropang Joven dito kag nakita man nila ang ining presensya sang sining buaya di ba nakita ining buaya dito sa may Sibunag Ilawod nakita man ang presensya sini dito sa may Sibunag Ilaya no sa ibabaw lang gid sini nga porsyon nga kung sa di madalo man ang tubig kaya ginsukat nila to kahapon ang tubig katropang Joven taga kwan ini ang tubig no taga hawak tubtob tagaduhan ang kadalumon sang sining tubig katropang Joven kag naibaluan naton sang dugay na to eh no nga may ara dira sang resort no sa ibabaw sining porsyon nga may ara bala sang mga hinuptanan nga mga buaya kag nagaagi to nga nagbaha bla no nagkala anod no ang ila sining nga mga alaga dira nga buaya ugaling kay ti suno man dire sa information naton nga daw nakita naman tanan ato no kag na sagip ang atong mga buaya nga nagkala buhi to sa ila sini nga hawla to nga ginakulungan dira man sa may takas lang man nga porsyon no kag subong ganit isirado naman ang ining resort dira sa may bahin sang barangay Mianay so dito kag gilayon ini nga ginpadulungan no ni barangay kapitan na Dilerosa Arroyo sang barangay Mianay kag nagtawag ini siya sang Menro no kaupod ang aton sini nga DENR man no diri sa may syudad sang Rojas agudto nga Chiquiaron ang amo iya nga lugar kag didto ginpaluparan nila ini sang drone ang lugar kag ginchikiar no may mga nakita didto katropang Joven nga mga tinapak sang isa kasahi sang sapat kag hindi pa nila ma-identify kung ano nga sahi sang kwan no sang siki ang ila sini nga mga nakita dito sa malapit sa sining kanal nga gina aligar nga may ara sang presensya sang sining buaya katropang Joven ari ang kabahin sang aton sini nga interview sa kay Julius Ware isa sa mga nakakita no sa sining buaya no sang aton man sini ini siya nga napakigangutan
2: sa Talisang tong nagligad nga Domingo una ulom lang kita ko pero isa ka dangaw pero wala ko nakita ang lawas laba ta ito man na ulom ay nga umapli ko na yon lumakat mo ko din pa babaw
1: anong giniingnahi mo sa sapa
2: ano, ko,
0: Nang orinte ka o?
2: Why pro dira ang kanal? Nagi lang ko.
5: Okay, dugal. Dugal lang po. Yung tana. First time na akong nakakita.
2: Malangoy.
5: Oo. Sira sa takas ang dalusan.
0: Maluwas sa'yo mo nakakita? May nakakita pag iniban?
5: Mangod ko.
0: Oo, mangod.
5: Tatlong bisis na. Ang tanong at laway na. Tatlo na kabisis. Ang kwan na paniros ay isda. Sugid sa akong, eh, malakong testing ako kabit palapit.
0: Mm-mm. Pag palapit mo?
5: Eh, kita na akong namuluta to. Lumumpat sa pagdive sa tubig. Pag ako nakita ang lawas na. Ang ulo na lang nagtunga pa saka. Nagtungoy. Diyol Diyos.
4: Naton katropang Joven, si Julius Wari, no? Ang ining nakakita gid kaupod ang iya sininga manghod, no?
1: Hindi naton man ni ma kunan wa kay nakita niya, so ma-identify niya man niya kun nakita niya kuan ini halo o kun matutuod nga buhaya, ma-differentiate naman ini kay tiyo may knowledge man ni katropang Elmer, katropang Michael.
4: Gin pa man ko taman siya katropang Joven, no? Ginhaligin halimbawa taman to kahapon sa iya ginpakita to sa picture ni Kapitan Arroyo, no? Ang itsura sang halo naman niya sa katugayon ko na sa bukid, sir, kag pirmi man ko nakadakop sang halo, balaan ko ya ang halo kag ang itsura sang buaya ti ako ya makonsiderar ko gitu ya nga buaya gitu ya, no? Katropang Joven ga kuang gisaya, no? Naga ginaano niya gid, ginaadbitar niya gid nga buaya gidya ang iya sininga nakita kag sunod diri sa iya. Hindi lang man siya ang nakakita bangod kag may iban pa nga mga nagapanguryente dira sa lugar nga nakamensyonar nga may ara sang presensya sang buhaya sa amo iya nga lugar. So ginaplanuhan to karon kag ginbutangan na dito gani kahapon nga adlaw sang nahibaluan ini katropang Joven nga may ara sang presensya sang buhaya sa lugar, ginpabutangan dito sang karatulah nga nagapahibalo kun warning nga hindi dito magpaligo kay delikado kay may ara sang buhaya, no, sa amo iya nga lugar. So kahapon na interview taman, no, si Barangay Kapitan De La Rosa Arroyo kaupod ini si Barangay Kagawad Vincent sang nag-abot, no, ang aton sini nga DENR, no, aring kabahin sang aton sini nga interview sa kay Barangay Kapitan Arroyo sang Barangay Mianay Sigma Capiz kaupod si Barangay Kagawad Vincent sang Barangay Mianay manakatropang Joven.
6: Balo ko nga may sightings. Gin patawag ko gud sir ang nakakita ini si Julius opod sang iyang tatay. Gin pamangkot ko kung matuod gid man nga nakita nila, hindi ya chismis lang bala sir. So nagambal sa ganiya nakita. Pagka ibalo ko, insigita nagtawag ako sa Menro sa kay Sir Hicalde, kay Bong Hicalde sang atong amon munisipyo. Kagin pabalo ko sa iya nga may sighting sa buhaya din sa amin na sityo. Ay, so, nag-ano man siya, nag-coordinate man siya ni Sigida sa DNR. So, muna pag-in, naging tatuan na kaya sa DNR, sir.
7: Pare sila DNR ka, Minro. Naging inspeksyon mga nila ang site sa itong lugar. Tapos kinilantaw nila itong mga agi. Pero ipa-pampakuro nila 6 feet, hindi konsigurado din na buhaya ito. Tapos nagpalupan sila sa Londra din na para makita nila ang lugar. Kaya siya, makakalitan na galing nila kung ano ang ambal sa mga expert nila na kapot. Naiara ko lang, pero hindi pa sila sigurado kung lapak to sang ayam o kung buhayag ba. Siyempre, agin lang sa dapok. Magaling-galong magun magbaha.
1: Okay.
7: Ay, sila ko pa po rin kayo. Tagawa.
2: Tagawa sa tagawa dyan, ano?
7: Tagawa din sa tagawa.
6: Bali, ang council sa pagpanguna ni Kagawa Vicente Esteves. So, nagpa-obra kami yung sigida sa signage, sir, nga hindi lang anay dira magpalapit ang mga bata kag ang mga pumuloy pala sa sinya sityo kay may sighting gani sa buwaya. Luyag ko lang ipabalo diri sa pumuloy sa sityo Cebu na Gilawod nga mangin alerto kag maghalong git kay may-ari git may pamatuod nga may ara di diri nga buhaya, so maghalo na diba tanan diyan ay magpalapit dira sa sapa tubtob nga hindi ina makita ina nga buhaya.
4: Okay, nabatyan naton katropang Joveno si Barangay Kapitan Arroyo, no? Kaginlantaw taman bala ang agi, no? Katropang Joven sang sining ginaaligar nga inagyan sang buhaya, may ara gyud man nga nadug ka kuret-kuret kay kariskis bala, no, katropang Joven sa sining kilid sang uyapad no kay bago lang ni gani ginkuan eh ginbao bala ginlapakan sang bao man ang katropang Joven pero makita ang nagyan sang kariskes malaba siguro ang antad sang kinariskisan sang iya sininga siki kon aton sininga sukaton mga tatlo ka dangaw no ang antad bla katropang Joven kag may agi sang malapad nga siguro chance ang sapat sa kilid sang uyapad kay mabasa pa mo no makita naton dito kapon nga adlaw galing wala kita dito nagtugay kay ginabawalan na kita dito mag palapit gid no sa may tubig no katropang Joven base blag mulpi sa tubotwa kag pangbuntogon natong mga tawo to may mga kabataan ari kandi, ana mga naga
1: ari kandi Michael ari kandi mo ay okay lang na yun ako ng mga buhaya yung nagabarong naka coat and tie no daway kina kulba ya kay isa gapang habyog pa na ka unod ka malita no pero yung buaya ya sa kwan mga manginaon ginaya katropang Michael
4: kag labi na gigay ba kay kwan kay posible guto man no katropang Joven kati sunod rin gani sa mga nagapangorinti to tumalakang isda nila sinikuha no
1: ay lakay basi to binira na to kabuhaya to
4: amo gani man na katropang Joven so sa karong ginaplanuhan ini no sang LGU Sigma kung paano nila ini nga makita no or makuha no kung may ara gid man nga presensya sang buhaya sa buhayang na lugar.
1: Oh, paabata na nakamalita da. Balo mo buhaya, dasig na sa malita mo.
4: Ay! Tagaan pa, Jig.
1: Na, hindi na, why na, may sila labot sa project na. Tawa-tawa na nakamalita, kita na ng buhaya sa malita. Kita na sa buhaya ang malita, dasig na!
4: Amo gani ka tropang Joven man kag na notice naman ito nga bag-o lang tuman na human ang kwanto bla ang ining riprap no dito sa kilid sang karsada to kag may back school bird sa dalom no posible ka kon makaagi gid man makaigo maigo gid man sa to igo gid man to ang buhaya kumuto kadako ka tropang Joven dito amo sa amo yang lugar no kag ganitong nakabadya kahapon nga sunod diri sa iya nakita man nila ang presensya sang sining buhaya dito sa may ilaya no nga porsyon ugaling wala na nila sa bungog kay kag wala naman nila to ginlagas kay sa tubig kay ginkulbaan man sila nagdesisyon na lang sila man nga magpaulay
1: pero silingon damo nagidya nakasaksi kag nakakita no sang sining ginaligar buhaya.
4: Okay. May ara gid nakakita ka tropang Joven nga siya sang iya sining nga karabaw nagapapaligo siya sang iya sining nga karabaw. Ka tropang Joven ano to kagapon may interview ta siya galing ko tani galing nagadali man siya kaya gasakay siya sa kwan sa truck bala nga nagsinggit lang siya nga nagpapaligo siya sang iya nga karabaw ang iya sining nga karabaw ang hindi iya maglusong sa tubig kag daw nagakwan bala naghiwasa nga magsaka sa babaw. Katropang Joven, siguro posible amo na ni ang may atuto may presensya gito ya sang sapat sa tubig. Rason nga hindi to ya magpanaog ang iya sining nga karabaw bisan ginbakbaka niya to sang pisi, hindi gid magpanaog ang karabaw. Katropang Joven to sa sining tubig no. Kay gud lang taw nato nabi ang puno sang dalusan ta kudako gyud man ang doggy cubs dalom kay kitaon gani ang kwan kay nagnabaw ang tubig. Siguro gimbinuhusan man nila ang tubig tubla sa ubos kay may punong-punong to. Katropang Joven amo to nga ti siguro nagkitaon ang doggy cub dako igo gyud man to ang siling ginasiling nanda nga buhaya kung maka sulod dito sa sulod sang sining doggy cub to katropang Joven sa amo iya nga lugar. Kay malantaw na binaton talon, no? Talon kag malamig ang lugar kay puro kakahuyan, may kanal ini sa tunga katropang Joven. So siguro posible na diskitahan man to ya sang sining sapat kag nagsaka bla. Kag ila gani gina dudahan katropang Joven nga basi sang pagbaha bla sang nagligad nga madalong bla nga baha. Kasi amo to posible nga ginsunod to ya sang buhaya kag nakasaka siya, no? Dira sa may bahin sang barangay Mianay particular dira sa
1: importante
4: may bahay
1: sa sitio. Why may na why pa san tawong nakainkwentro ang buaya, no? So, siguro bulo bastante pa ang kwanda, no? Mga ginapanglapang niya da, no? Mo na gani nga ti daw hindi pa siya interesado sa tawo, basin haddock pa siya sa tawo. Ha? Kay iban nga buaya yang adaan niya, kundi indamo tawo ara sila mo, labi na kun damo pigado. Oh, ara da, uyon-uyon na sang buaya dayon. Di ba ha? Lain naman galing ang buhaya to
8: yan. Ayoy!
4: So, amo na no, katropang Joven, kag dugangan tanay karon.
1: O, basi ka survey ang buhaya, basi niya, basi balahaan na ng lugar nga na.
4: Balahaan, gid eh.
1: Ati, basi siya na namin ibutangan ka flood control budget mo.
8: Ayaw!
1: Diba, Michael?
4: Bagong obra to ang recrap, ang
1: ay, kasi